0: Magandang na sa buong Metro Manila.
1: Star FM. Star FM.
2: 102.7 Star FM. It's all for you. Aras-aras Star Nation sa buong kabluuan ng Pilipinas. 13 star minuto na makalipas sa alas 8 na nagbabagandang umaga. 8:30 in the morning.
3: Good morning!
2: At wag ka po Star Nation sa ating programa. It's all for you in the morning. Up until 11 in the morning. At syempre, dire-diretso na po ating matugtugan sa mga kasabay niyan, mga pag-uusapan natin na dagdag kalaman para po sa inyo. Makasama niyo po Star DJ Antonio Labara at maya-maya makasama na rin po natin si Star DJ Kimmy Gora, ang magpakpakter sa umaga. Kaya matin ang nakatutok dito pa rin po sa inyo yung pilan na nag-atid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
3: Like mo! Share mo!
4: 102.7

102.7. Star FM. The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita

0: Star Nation sa ating Star FM News Connect sa oras na ito. Sa ating national news, sa ating weather news, Bagyong Francisco lumakas pa habang kumikilos pa silangan ng Tuguegarao City.
1: Sa ating balitang nasyonal naman, prosecution panel, itinutulak ang pagtatapos ng pre-trial para sa July 6 na impeachment trial.
0: Samantala, Star Nation, sa ating local news, nasawi sa Tacloban sa shooting incident, umakyat na sa 4 habang 22 ang sugatan.
1: Sa ating balitang international naman, Keir Starmer magbibitiw na sa pwesto bilang Prime Minister ng United Kingdom.
0: Samantala, Star Nation, sa ating FIFA World Cup 2026 update, Spain tinambakan ang Saudi Arabia sa score na 4-0.
1: Sa ating balitang entertainment naman, Brandon Espiritu spotted sa Osaka matapos ma-cancel Kultura dahil sa Hafiz remarks.
2: Star FM News Connect.
0: Magandang umaga, Metro and Mega Star Manila. Narito na ang Star FM News Connect. Tampok ang mga trending at komprehensibong balita ngayon.
1: Mga balitang nakalap ng inyong mga Star FM DJ.
0: Star Nation, ngayong araw ay Martes, June 23, 2026. Live po tayo napapanood at napapakinggan sa ating Facebook page at YouTube channel 102.7 Star FM Manila. Kami po ang inyong lingkod, Star DJ Antonio.
1: At ako naman si Star DJ Kimi at narito na ang detalye ng ating mga balita.
2: Star FM News Connect. 102.7 Star FM Weather Update.
0: Star Nation, nananatiling malakas ang Super Typhoon Francisco o merong international name na Mekala habang bumabagal ang galaw nito sa silangan ng Hilagang Luzon. Namataan ang bagyo sa layong 410 kilometers sa silangan ng Apari, Cagayan. Taglay nito ang lakas na hangin na umaabot sa 185 kilometers kada oras malapit siya sa sentro at pagbugsong nasa 230 kilometers kada oras. Nakataas naman ang signal number 1 sa Batanes, Hilagang Silangang Bahagi ng Cagayan, particular po yan sa Gonzaga at Santa Ana at Silangang Bahagi ng Babuyan Islands. Mababa ang posibilidad na itaas pa ang signal number 2 dahil bagyang pagbabago ng direksyon ng bagyo patungong Hilagang Kaluran. Bagamat malayo sa kalupahan, pinalalakas ng bagyo ang habagat na magdudulot ng malalakas na hangin at pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas at maging sa Mindanao. Pinapayuhan naman ang mga mangingisda at mga maliliit na sasakyang pandagat na huwag munang pumalawot sa mga baybaying dagat ng Batanes. Babuyan Islands, Cagayan, Isabela at Hilagang Aurora dahil sa malalaking alon na maaaring umabot mula 3 hanggang 4 na metro. Inaasahang lalabad ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo sa Hunyo 26 at tutungo sa island ng Japan. Samantala, inaasahan din magsisimula itong humina sa mga susunod na araw dahil sa hindi kanais-nais na kondisyon sa paligid nito.
2: Star FM News Connect. Star FM National News.
1: At sa iba pang balita, pinapabilis ng House Prosecution Panel ang pagmamarka ng mga ebidensya sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte upang matapos ang pre-trial process bago ang nakatakdang paglilitis sa July 6. Ayon kay Lead Prosecutor Attorney Gervil Luistro, kasalukuyang tinatalakay sa pre-trial ang mga dokumentong ebidensya para sa unang dalawang articles of impeachment na may kaugnayan sa confidential funds at umano'y hindi maipaliwanag na yaman. Inaasahan ng prosecution na maglalabas ang Senate Impeachment Court ng pre-trial order matapos makumpleto ang pagmamarka ng mga ebidensya ng magkabilang panig. Ang kautosang ito ang magsisilbing gabay sa paglilitis at maglalaman ng mga magkasunduang o napagkasunduang katotohanang listahan ng mga testigo, ebidensya at schedule ng pagdinig. Sinabi ni Luistro na nananatili sa July 6 ang pagsisimula ng impeachment trial sa kabila ng mga hamon sa pre-trial proceedings. Dagdag pa niya na isa na ng prosekusyon na madagdag o magdagdag ng isa pang grupo para mapabilis ang pagmamarka ng napakaraming ebidensya. Ngunit hindi ito sinang-ayunan ng depensa dahil sa kakulangan umano ng mga abogado. Hiniling ng House Prosecution Panel sa Senado na utusan ang kampo ni Vice President Sara Duterte na ipaliwanag kung bakit sinama nito bilang sariling mga testigo ang ilan sa mga testigong ihaharap ng prosecution sa impeachment trial. Ayon sa mga prosecutor, hindi malinaw ang layunin ng depensa sa paggamit ng mga nasabing testigo dahil pangkalahatan lamang ang mga ipinalawanag o paliwanag na nakasaan sa kanilang pre-trial brief. Sinabi ng prosekusyon na hindi nila tinututulan ang mga testigo sa ngayon, ngunit nais nilang mabigyang katwiran ang depensa kung bakit kailangan muling tawagin ang mga ito. Gayong maaari naman silang mag-cross-examine kapag hinarap nila ang prosekusyon. Iginiit ng House Prosecutors na mahalagang malinaw ang layunin ng bawat testigo at ebidensya upang maiwasan ang pagkaantala ng paglilitis at masiguro ang maayos na pagtakbo ng impeachment proceedings. Dagdag pa nila, ang paglilinaw na ito ay makatutulong sa impeachment court na matukoy kung alin sa mga testimonya ang mahalaga, may kaugnayan o maaring maulit lamang.
2: Star FM News Connect. Star FM Local News.
0: Samantala, Star Nation, umabot na sa 4 ng bilang ng mga nasawi sa Tacloban shooting incident at ilan din po ang naitalang nasugatan. Para po sa buong detalye ng balita na yan, makakasama po natin live and direct mula po dyan sa Bombo Radio Tacloban, si Bombo Jake Pagipo. Bombo Jake, please come in. Good morning.
2: Star FM Live Report.
3: Umakyat na sa 4 na bilang ang namatay at 12 naman ang nasugatan sa naganap na krumadukal na pamarin sa loob ng isang paralalitan sa Tacloban sa San Jose National High School.
4: Umakyat na sa 4 ang bilang ng mga namatay habang umakyat na rin sa 12 ang sugatan sa nangyaring pamaril kahapon sa San Jose National High School Tacloban. Mapapag-alaman na pagkatapos ng insidente ay inulan ito ng mga pakikiramay sa iba't ibang personalidad para sa mga magulang ng biktima. Nagbigay na rin ng tulong ang lokal na pamunuan ng Tacloban at si Lady First District Representative Romaldez kung saan sasagutin ng mga ito ang bayarin sa ospital at pagpapalibing sa mga nasawing estudyante. Sa ngayon, may mga biktima pa na nandoon sa ospital at nagpapagaling habang iba naman ay nakauwi na. Nakipag-koordina din ang Department of Education sa DSB Regional Director para sa sakto na assistance at counseling services para sa mga estudyante at iba pa na mga apektado ng insidente. Nasa pangalaga naman ng otoridad ang mga suspect na minor de edad sa sangkot sa pamaril sa San Jose National High School kahapon. Ayon kay Police Regional Office 8 Information Officer Police Lieutenant Colonel Analiza Armeza, nakadipag depende naman kung masasampahan na ito ng administrative charges at criminal charges habang di pa tapos ang imbestigasyon. Mapapag-alaman na gumamit ang mga suspect ng isang caliber 38 at 9mm Glock revolver sa pamamaril kung saan na-recover ng mga otoridad ang 40 na basiyo ng bala na pangyarihan ng krimen. Ayon pa sa ilang imbestigasyon, ang baril na mga ginamit ay nakarehistro sa isang active police sa Police Regional Office 8 habang ang isa naman ay nakarehistro sa isang private security guard sa Cebu City. Sa ngayong kinuha na rin sa posisyon ng mga suspitsado ang mga baril na kanilang ginamit sa madugong pamaril sa loob ng school premises. Nagpatupad na rin ang suspensyon ng klase sa lahat ng mga paralan ngayong araw ng Hunyo 23 dahil sa trauma ng ilang schools under DepEd further notice. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad sa nasabing pangyayari.
5: So as of now po, the concerned personnel is already placed under restrictive custody and she was already terminated from her designation. So as to the filing of administrative charges, it would depend upon the result of the investigation. As to the filing naman of criminal charges, I cannot comment on that yet, sir, kasi It will depend also sa surrounding circumstances and masyado pang maaga to comment on that.
3: Sa ngayon, patuloy imbestigasyon ng kapulisan ukol sa naganap na formal dumal na krimen dito sa siyudad ng Tacloban. At mula dito sa impila na bumura Tacloban, ito si Bumbo Jake Padipo and this is Bumbo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Pasta Radio Bumbo.
2: Star FM News Connect. Star FM International News.
1: At para naman sa ating balitang international, inanunsyo ni Keir o Prime Minister Keir Starmer sa harap ng 10 Downing Street na siya ay magbibitiw bilang Prime Minister ng United Kingdom at leader ng Labour Party. Ayon kay Starmer, tinanggap niya ng buong paggalang ang desisyon ng kanyang parliamentary party na hindi na siya ang pinakamainam na mamuno sa susunod na halalan. Si Starmer na nagdala ng Labour and landslide victory noong 2024 ay naharap sa pagbagsak ng popularidad ng partido at sa matinding pressure mula sa mga kasamahan. Itinakda niya ang July 9 bilang simula ng nominasyon para sa bagong leader na inaasahang makukumpleto bago bumalik ang parliament sa September. Sa kanyang emosyonal na pahayag, pinasalamatan niya ang kanyang asawa at mga anak at sinabing ang pamumuno sa bansa ay pinakamalaking karangalan ng kanyang buhay. Ang kanyang pagbibitiw ay nagbukas ng daan para kay Andy Burnham, dating mayor o mayor ng Greater Manchester na lumitaw bilang posibleng kahalili. Kaugnay niyan, Kester Nation, pakinggan natin ang naging pahayag ni Prime Minister o ni United Kingdom Prime Minister Keir Starmer.
6: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision. I will ask the National Executive Committee of the Labour Party to set out a timetable with nominations opening on the 9th of July and completed by the summer recess. In the case of a contest, this will ensure a new leader is in place before Parliament returns in September. I will remain in post as Prime Minister until the contest is complete, and I will do everything I can to ensure an orderly handover of power. I will also give my successor my full and unequivocal support, knowing that they will inherit a Britain that is far stronger and fairer than the one I inherited 2 years ago, better prepared for the challenges ahead, and better able to ensure the Labour Party secures a second term in office.
2: Star FM News Connect. Star FM Sports News. The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines.
0: Samantala, Star Nation, sa ating FIFA World Cup 2026 update. Bumawi ang Team Spain matapos ang nakakadismayang laro nito sa unang group match kung saan nabigo ang bigating koponan na gumawa ng anumang goal laban sa Cape Verde sa naging laban ng Spain ngayong araw kontra Saudi Arabia. Tinambakan nito ang huli sa score na 4-0. Sa unang 10 minuto pa lamang na laro, agad na nagpasok na 18 taong gulang na teenage sensation na si Lamine Yamal ng isang mabilis na slide shot sa assist ni Mikel Oyarzabal. Ito ang kauna-una ang World Cup goal sa karera ng batang pambato ng Barcelona. Sinundan pa ito ng Spain bago pa man sumapit ang 25 na minuto. Magkasunod na naipasok ni Mikel Oyarzabal ang dalawang goal sa loob lamang ng 3 minuto. Dahil sa magkakasunod na goal, nabaon ang Green Falcons sa 3-0 bago pa man mag-halftime. Pagsapit naman ay ikalawang bahagi ng laban, lalo pang nabaon ng Saudi Arabia matapos magkaroon ng isang hindi inaasang own goal ang kanilang defender na si Hassan Altamaki. Sa ika-49 na minuto, ang naturang goal ay bunsod ng malakas na sipa ng Spanish striker na si Marco Cucurella na tumalbog kay Altamaki. Bagamat sinubukan ng Saudi Arabia na pumalag at gumawa ng mga counter-strike o counter-attack, hindi sila nakalusot sa solidong depensa ng Espanya. Nagkaroon pa sana na ikalimang goal ang Espanya sa uling minuto sa pamagitan ni Ferran Torres, ngunit ito ay pinawalang bisa matapos ng mahabang pagsusuri ng VAR dahil sa offside. Dahil sa panalo, ang Espanya na ang nangunguna ngayon sa Group H, hawak ang 4 puntos.
2: Star FM News Connect! At yan ang FIFA World Cup 2026 updates. Tumutok lamang sa Bombo Radio Philippines, your trusted source of news and information.
7: Basta Radio Bombo!
2: Star FM News Connect! Star FM
8: Entertainment News!
1: At para sa ating balitang entertainment naman, spotted ang dating PhilAm pageant title holder na si Brandon Espiritu sa Osaka, Japan na tira nagpapalamig matapos makaranas ng cancel culture kaugnay ng kanyang naging komento tungkol sa half-years. Matatanda, nagsimula ang issue matapos ang isang social media post ng isa pang male pageant title holder na si Jether Palomo kung saan dumalo ito sa isang kaarawan ng kaibigan kasama ang mga individual mula sa iba't ibang bansa. Sa naturang pagtitipon, nakita sa video na hiniling sa kanila na umawit gamit ang kanikanyang o kanikanilang katutubong wika. Matapos maibahagi online ang naturang okasyon, nagkomento si Palomo ng I pledge allegiance to the flag o sa US na agad na naging usap-usapan sa social media. Dito na pumasok ang komento ni Espiritu na raise that flag, brother, na sinundan ng palitan ng mensahe sa isang netizen na nagtanong kung bakit walang kumantanang sa Tagalog ng nasabing pagtitipon. Sa naturang diskusyon, sinabi ni Espiritu na hindi sila galing sa Pilipinas. At sinagot naman ng netizen na dapat hindi na nila nirepresenta o dapat nilang irepresenta na ang kanilang bansa. Nagpatuloy pa ang usapan ng magkomento si Brandon ng tell that to all the front runners for the Philippines. At consternation dahil nga dito, umani ng matinding reaksyon mula sa netizen at ilang personalidad ang kanyang pahayag na kinwestiyon ang implikasyon nito hinggil sa identity crisis at tunay na pakay ng binata sa mga Pilipino. Kasunod ng kontrobersya, naglabas ng public apology si Brandon Espiritu at nag-deactivate ng kanyang social media accounts dahil sa pagbaba ng kanyang followers at posibleng suspension dahil sa galit ng publiko na tila hindi nagustuhan ang pagiging hambog umano ng binata. Nabatid na kasama ni Brandon ang kanyang ina upang ipagdiwa ang kaarawan nito sa Osaka. Aminado rin siya na ginamit niya ang pagkakataong ito upang makapagpahinga mula sa backlash at intriga sa ilang mga business partner niya sa bansa. At Kasarnation, sa parehong panayam nga, ay nagpahayag ng simpatya ang content creators kay Espiritu at pinuri naman ang kanyang pagkababang loob o pagkahambol matapos ang kanyang pagkakamali. Dagdag pa rito, we never know what people are passing through, so let's be kind and respectful.
2: Star FM News Connect!
0: At Star Nation, inyo po napakinggan ang ating Star FM News Connect.
1: Mga trending at komprehensibong balitang nakalap ng inyong mga Star FM DJ.
0: Mula po rito sa impila ng Star FM Manila, kami ang inyong tagapaghatid balita, Star DJ Antonio.
1: At ako naman si Star DJ Kimi. Huwag niyo na rin pong kalimutang i-like at i-share ang ating Facebook page at YouTube channel. Yan po ang 102.7 Star FM Manila.
0: At para sa iba pang detalyado mga balita, pumunta lamang po sa ating website www.bomboradio.com.
1: Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas. 24 na star minuto na makalipas ang alas 10 ng umaga. 10:24 in the morning is our Philippine Standard Time.
0: At Star Nation, baligtugtugan tayo dito lamang po sa inyong himpilan na naghahatid ng music, entertainment, trivia, news, and information.
1: Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
0: Like mo, share mo.
2: Star FM News Connect. 102.7

0: Antonio Lambada, Kimi Gora. Move it, move it.
1: 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like more, share more.
0: Mega Manila's best music station.
1: Aras-aras Star Asia, Cebu, Kapuluwa na Pilipinas. Uy, 6 na star minuto na lang bago sumapit ang alas 11 na umaga, 10:54 in the morning.
3: Good morning!
2: At dahil dyan, tayo ay magbababay na muna sa oras na ito, Kastor Nation. Dahil ganun talaga, kailangan magbabay muna.
1: Yeah. At bukas ulit, mag-hello.
2: Ay, naman. Hello. Uy, ay, hindi pala. Love begins with one. Hello.
1: Ganun. Hello.
2: Ano?
1: Is it me you're looking for?
2: Makakapag-create ka na naman ng panibagong composition mo dyan.
1: Hello, hello, Miss American Pie.
2: Bye-bye yun, bye-bye, Miss American Pie.
1: Hoy, sa Masa Nation natin ha, ingat-ingat po ngayon. Kahit na hindi tayo naapektuhan nitong bagyong Francisco, mm-hmm, still huwag pa rin nating kalimutan na magdala pa rin ng payong.
2: Oh.
1: Dahil kung matatandaan ninyo ha, nung weekend, diba, lakas ng hangin, lakas ng ulan. Pero localized thunderstorm lang pala yung naranasan natin. Kaya might as well, mas okay na maging ready kaysa maging sorry later.
2: Yeah, mas okay na maging reactive ka na para, ay, parang okay naman yung hangin ngayon. Parang okay naman yung sikat ng araw ngayon, hindi ulan. Pero kamukat-mukat mo, pag uwi mo, wala kang payong, basang-basa ka ng ulan.
1: Yun. Parang pag-ibig lang yan.
2: Oh.
1: Huwag kang 100% na komportable ka.
2: Mm-hmm.
1: Baka mamaya, iwanan ka pala niya.
2: Oo, ingat-ingat pa rin. May reservations pa rin dapat.
1: Reservation, ibig sabihin, kailangan meron kang pangalawa.
2: Hindi, I mean, reservation sa sarili mo na you are being careful enough.
1: You are the one that I...
2: Kapag may nabanggit na other words. Yay. Highway, highway, by the way, Kastor Nation. Ayun po.
1: Ano ba yun?
2: Hindi, susunod na kasi ang programang Star Hits Express.
1: At syempre, Star Nation, kasama natin ang Bolero ng Bayan. Walang iba kundi si Star DJ,
2: German Bolero! Nasabi niya gutom na daw siya, hindi pa ka nagsastart yung Termon.
1: Nasasabi niya, nagpapaalala siya.
2: Ano, ha?
1: Paalala niya sa atin, o remind ko sa inyong dalawa. O kailangan alas 11, pasok na dapat ito.
2: Overtime na naman kayong dalawa. Pag nagsasama kayo, overtime kayo lagi. Ayun, kumain na muna siya, buti wala pa siya.
1: Anyway, my Star Nation, agad dito lang muna ang inyong lingkod. Check out muna ang inyong Happy Man Every Day, yung kapartner sa tawanan, ang DJ na Heart of sa Hagabal pa at Yummy pa. Muli tayo magkardigan, bukas ulit. Alas 4 madaling araw hanggang alas 11 o hanggang alas 12 na katangalian. Na makakasama niyo po ako, Star Nation, sa araw ng Miyerkules. Star DJ Antonio Lambada is my name and music is my game.
2: Yan, syempre si Star DJ Antonio kumakawayan sa mga fans. Umapalakpak din yan.
1: Oh,
2: anyway, by the way, mamaya po ulit ay magkadaupang tenga tayo alauna ng hapon hanggang alas 3 ng hapon sa ating programang It's All For You in the Afternoon at mukhang hanggang afternoon stars tayo magkakadaupang tenga. Alam, ayaw nyo yun, di ba? Sagad-sagad ang ating pagsasama.
1: Oo, oh, di ba? Bas gusto nyo ng sagad para at least
2: matagal na pagsasama.
1: Sasama. Diba? Kaya sa Masar Nation natin, manatili na nakatutok. Ito pa rin sa inyong himpilan na nag-atid ng music, entertainment, trivia, news, and information.
2: Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo, share mo. Here's Little Mix featuring Charlie Puth. Para sa kanilang awiting,
2: Oops!
1: Good morning, Metro and Mega Star Manila. Bye-bye!
2: Good morning!

0: FM,
1: the best music station across the nation.
0: Kwelang-kwela na mga DJs.
1: Ang galing sa information.
2: Fully digitalized. It's all for you.
3: Star FM across the nation.
4: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
5: Basta Star.
6: Ate, ang lakas ng radyo niyo ah. Parang nasa concert ako habang nagpapakulay ng buhok.
7: Ayaw ba, syempre. Dito kasi sa parlor namin, dapat habang gumaganda ka, dumadagundong din ang tugtugan at kaalaman.
6: Kaya kami rito sa Maynila, 102.7 Star FM talaga. Dahil Basta Star, bida ang good vibes, tugtugan at impormasyon.
8: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
9: Star FM.
10: Star FM.
11: Star FM.
2: Star FM. It's all for you.
12: Star FM.
13: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
14: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at padcore.ph.

0: German Bolero.
1: Lahat ng sexy itaas ang kamay. Yay! Pero kakain na siya mamaya. So magkakatsiyan. Ay, alam nyo ba na ang sexiness is naka-eme yan. Diba, naka-lean towards, wow. Diba, kung paano mo tinitingnan yung sarili mo, basta ikaw ay healthy. Diba, malusog? Kung ikaw ay curvy, ate, you are sexy. Kung ikaw ay basta healthy ka, yun lang yun. Diba? Kung ikaw, lahat ng healthy, itaas ang kamay. Ganun dapat yun. Awiting Haipa, ang inyong napakinggan. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 15 star minutes. Makalipas po ang alas 11 ng umaga, 11:15 in the morning. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Isang panibagong pagkakataon po muli ang ipinagkaloob sa ating lahat para po tayo ay magpatuloy sa pagbabulhan. Rapper pala ito. Pagsasamahan at pagbabandingan dito po sa programang Star Hits Express. It's an hour program. Kasama, kabandingan, kabulahan mo sa iyong preparation, sa iyong lunch time, o kaya naman sa iyong lunch time na agad. Iba, kumakain ka na ngayon eh. Alam kong gutom ka na at hindi mo na kinaya, kaya kumain ka na and it's okay. Kasama, kabandingan, kabulahan pa rin. Star DJ German Bolero ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. Bobalabalain kayo hanggang alas 12 ng katangalian sa programang ito. Kaya naman tayo po'y magbabalik tugtugan na coming up next songs from Myrus, Westlife, El Manu, and Ben and Ben. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
3: Star FM.
4: Star Hits Express on Star FM. Star FM.

0: German Bolero.
1: Paninindigan kita mula po yan sa bandang Ben and Ben. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, mayroon na pong 31 star minutes maliban. Sabi ko sa inyo Di ba? Multitasking ang utak natin, so madami tayong iniisip. Tapos, gutom. 11:31 in the morning. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Ito naman, speaking of paninindigan. Nako, ngayon na happy Pride Month sa lahat po na. Sa lahat na lang, ano? Sa lahat. Oo. Kasama ka doon, ang gigigil ako. Ito paalala lang ha, na sa mga terminolohiya or mga terminology, ganyan, terminologies, mga salita, phrase, ganyan, na ginagamit mo ngayong 2026. At ito bilang respeto lang, no, parang consideration, parang courtesy, ganyan, yung pagiging respeto lang o pagkakaroon ng respeto ano, sa mga salita na ginagamit mo patungkol sa mga sa LGBTQIA+ community, ganyan. So, ito yung ilan sa kung ano ba yung ibig sabihin nila. And yung paggamit lang talaga naman, oo. Kung depende naman din siya sa intention, 'di ba? Kung ang intention mo mag-joke lang, mag-joke ka doon sa kakilala mo. hindi naman kayo close tapos ginoke mo sa kanya, 'di ba? Yung mga ganun. So ito din ay patungkol din sa mga responsable at tamang paggamit ng social media. 'Di ba? Yung pag-comment, pagpo-post, ganyan. So isa dito yung factory reset ano. Kung hindi naman kayo close tapos sasabihan mo siya na ay ano, i-factory reset kita. 'Di ba? Eh kung na-accept naman niya yung joke, eh di congratulations. Pero kung hindi naman tapos offensive yun sa kanya, eh yun lang, 'di ba? Yun lang, sayang, no? Joke sana. So ginagamit siya kapag halimbawa yung queer person nag-express siya ng attraction sa isang tao na different sex niya at ginujoke niya na parang, uy, maging straight ka ulit. Diba? Parang pinapertain, you're pertaining it to a person na queer. Diba? Tapos ikaw na straight ka, tapos sasabihin mo sa kanya na, uy, pwede pa yun maging straight. Yung mga ganun. I mean, may mga pagkakataon na inside joke pwede. Diba? Kung ina-accept yun ng tao na involved doon, kung kanino ka nagjo-joke as a joke. Ganun. Diba? So, kailan siya nagiging harmful? Kapag halimbawa, ini-invalidate mo, no? Yung isang tao na parang hindi, isa po yung sakit. Yung ganun, di ba? Na i-factory reset yan. Kaya pa yan na sinasabi mo na sakit ang pagiging parte ng LGBTQIA+. So yun lang, yun yung kapag ganun yung intention mo, ayun lang. Diba naramdaman mo yung init nitong mga nakaraang panahon? O saan mas mainit? Sa impyerno? I mean in general, yung mga ganun pagkakataon, diba? Ano pa ba? Yung instead, pwede mong respetuhin yung identity ng kahit sino man yan na hindi mo iniisip na yung attraction pwedeng mabago. Kunwari, gusto mo siya, tapos babaguhin mo kung ano ba siya, sino ba siya, ganyan. Kasi gusto mo siya, yun, yung ganung intensyon. Diba? Yun yung pangit. Ito pa, yung sinasabing sayang. Naku, sayang. Sayang si kuya. Gwapo pa naman. Sayang si ate. Maganda pa naman. Yung mga ganun, di ba sabi nga ng Ben and Ben, di ka sayang. Ganon. Diba? So kapag halimbawa sinasabi mo siya kapag yung LGBTQIA+ person attract attractive siya para sa iyo, no? Tapos kunwari babae ka, tapos ano, parang sinasabi mo doon kay kuya na ay sayang hindi siya nagkakagusto sa akin na isang babae. Example lang 'yun, ano. So hindi po 'yun na I mean, 'di ba? Hindi siya sayang. Ano ba? So kailan siya harmful? Kapag halimbawa tinitreat mo, no, yung identity ng isang tao na waste, missed opportunity, 'di ba? Dahil sa ganun sila na parang sayang kung naging ano, naging lalaki ka sana, 'di ba? Edi tayo sana. Eh paano kung lalaki nga siya tapos hindi ka rin niya gusto? Edi may yun yung sayang, 'di ba? O eh straight naman pala tapos hindi pa rin nagkagusto sa iyo kasi ang pangit ng ugali mo. Charot. So yun na, mga phrase or words na parang kailangan careful ka sa paggamit kasi pwedeng joke nga naman. Pero dapat yung joke mo ay tinatanggap ng tao kung kanino ka nagjo-joke or yung community, no? Kung halimbawa grupo, classroom, 'di ba? Kung lahat 'yon tinitake nila yung joke mo as a joke, okay na okay 'yon. Pero paano kung hindi? O ito pa ha, yung daig ka pa ng tomboy or bakla. 'Di ba? Kapag halimbawa kino-compare mo yung ibang tao, no, dahil sinasabi mo na halimbawa, actually yung ano, no, yung pagde-degrade, isa na lang din yun, 'di ba? Na parang gagamitin mo yung term, yung salita na tomboy at bakla para maliitin yung kakayanan ng isang tao. Yun yung hindi dapat. 'Di ba? Yung mockery na parang sinasabi mo, "Bading ka ba? Bakit ka ganyan?" Yung mga ganon, nanggigigil ako. Ganon, 'di ba? Na para maliitin, 'di ba? Kasi ganyan ka, kasi bading ka. Yung mga ganong salita, ano, yun yung alam mo naman kung ano yung intention, yung motivation mo, kung bakit mo sinasabi yung mga bagay. So ikaw na nakikinig sa mga oras na ito, maging extra careful ka lang. Maging ipamutawi mo lang yung respeto kasi ano naman sa iyo kung halimbawa magiging careful ka lang, maingat ka lang dun sa gagamitin mong salita. Wala naman yun kabawasan sa iyo. Mas may kabawasan kung halimbawa yung intention mo sa pagsabi ng mga salita or phrases ay pagmamaliit. Pamamaliit? Diba? Basta degrading doon sa isang tao. So yun lang. Alam mo, hindi kailangan maging bading or maging parte ka ng LGBTQIA+ para irespeto yung mga tao. O kung ano man yung gusto nila, kung ano man yung gender na gusto nila, yung mga ganung pagkakataong. Diba? Meron nga dyan ally, diba? Kung halimbawa straight ka naman, maging ally ka, irespeto mo yung preferences, no? Irespeto mo yung kabuuan ng isang tao. Kung ano sila. Ayan ha. Oh, happy Pride Month sa lahat po ng ating mga sa ating LGBTQIA community. Yeah. Ay, kung like mo yan, share mo na yan. At nako, gigil ako sa iyo. Kumain ka dyan. Tumitig ka na lang dyan sa pagkain mo kasi manghusga ka dyan sa mga... Ay, naku. Gigil talaga ako sa iyo eh. Anyways, oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas sa 39 star minutes. Makalipas po ang alas 11 ng umaga, 11:39 in the morning. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Baliktugtugan tayo dito po sa ating programang Star Hits Express kasama kabandingan, kabalahan, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sa sargo ng inyong kiliti. Baliktugtugan tayo again. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you.

The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali

0: German Bolero.
1: Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, mayroon na lamang pong 5 star minuto bago sumapit ang katanghalian. Uy. Gutom na yan siya. 11:55 in the morning, yung pong ating Philippine Standard Time. Maraming salamat sa isang oras na inilaan natin sa isa't isa bilang tayo ay magkarelasyon. Sa ere, tayo-tayo na lang ito, kaya naman hanggang dito na lang ang ating programang Star Hits Express. Susunod na po ang Bombo Network News Noontime Edition. Ako pong inyo nakasama, nakabandingan, nakabulahan, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. To formally close the program, here's Maroon 5 with Megan Thee Stallion, Beautiful Mistakes. 102.7 Star FM, it's all for you. Like mo, share mo.

0: Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero uno sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines.
1: Bombo Radio Philippines.
0: Unmatched. Number one and most trusted source of news and information.
2: Basta Radio Bombo!
3: This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
4: Araw po ngayon ng Martes, 23 sa buwan ng Hunyo, taong 2026.
3: Sa ulo ng ating mga balita. Sa mga pangunahing balita sa weather update natin mamaya, ang Super Typhoon Francisco humina na bilang isang typhoon. 14 na rehiyon sa Pilipinas naman, nasa ilalim ng flood advisory ngayong araw.
4: Ang pamamaril naman sa paaralan sa Tacloban City, dapat umanong magsilbing wake-up call sa kasalukuyang administrasyon. Congressional Commission naman ikinaalarma na ang sunod-sunod na karahasan sa mga eskwelahan.
3: Update din tayo mamaya mula dyan sa May Senado, ang pre-trial conference. Hindi patiya kung matatapos na ngayong araw. Yung hiwalay na pagmamarka ng mga dokumento, nagpapatagal sa naturang proseso.
4: Dagdag pang anim na baril isinuko ng kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa.
3: Sa ating provincial report, abangan din mamaya ang probinsya ng Batanes na nakakaranas ng masungit ng karagatan dahil sa Super Typhoon Francisco. No sail policy. Patuloy naman di pa natutupad.
4: Sa international news naman, 13 katao ang kumpirmadong nasawi sa gas explosion na nangyari sa May Doha, Qatar.
3: At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita.
0: Bombo Weather Update!
3: Sa ating weather update, mga kabumabahagyang humina ang Super Typhoon Francisco at bumalik na sa pagiging isang typhoon habang patuloy na kumikilos dyan sa May Philippine Sea. Ulitong namataan sa layong 380 kilometers sa silangan ng Apari dyan sa probinsya ng Cagayan. Taglay ng naturang bagyo ang lakas ng hangin na abot sa hanggang 175 km per hour at ang pagbugso nito ay pumapalo ng hanggang sa 215 km kada oras. Malapit pa rin doon sa threshold ng isang super typhoon. Kumikilos ito pahilagang kanluran sa bilis na 10 kilometro bawat oras. Natili pa rin nakataas sa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 ang probinsya ng Batanes, ang northeastern portion ng Cagayan na kinabilangan po ng Gonzaga, Santa Ana, including itong bahagi po ng eastern portion ng Babuyan Islands na kinabilangan ng Babuyan Islands, Didicas Islands at Camiguin Group of Islands. Samantala, patuloy naman ang paglapit ng bago pang bagyo sa labas sa ng Philippine Area of Responsibility. Pinangalanan ng naturang bagyo bilang Higos at posibleng tuluyang papasok sa teritoryo ng Pilipinas kung mapapanatili ito ang lakas at yung tinatahak na direksyon. Namataan ang bagong bagyo sa layong 2,605 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na pumapalo hanggang 65 km per hour at bahagya pong tumaas ito mula sa dating 70 kaninang umaga, naging 80 km per hour ang taglay nitong pagbugso na hangin. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 20 km bawat oras. Manatili pong nakatutok sa Bombo Radio Philippines, mga kabombo, para sa karagdagan pang mga development dito sa lagay ng ating panahon.
4: Sa kaugnay pang balita, nasa 95 barangay naman sa mga probinsya ng Batanes at Cagayan ang nanganganib sa mga pagbaha at pagguho ng lupa habang papalapit ang Bagyong Francisco sa Northern Luzon. Ayon sa Mines and Geosciences Bureau, Cagayan Valley natukoy na vulnerable sa baha at pagguho ng lupa ang nasa 29 na barangay sa mga bayan ng Batanes, dyan sa May Basco, sa May Itbayat, Ivana, Mahataw, Sabtang at Uyugan. Habang 66 na barangay naman ang natukoy sa mga bayan ng Cagayan sa May Apari, Calayan, Gataran, Gonzaga, Lalo, Sanchez Mira, Santa Ana at Santa Teresita. Ipinaliwanag ni geologist Aina Glaraval na ang mga barangay na natukoy ay sa mga low-lying at landslide-prone areas na namonitor ng ahensya sa mga nakalipas na taon. Posible anyang tumaas pa ang bilang ng mga apektadong komunidad sakaling paigtingin pa ng bagyo ang hanging habagat. Kaugnay nito, hinihikayat ang mga residente na wala sa mga natukoy na lugar na manatiling mapagmatsyag, partikular na sa mga naninirahan sa may paanan ng bundok na may mga bitak na lupa at mga komunidad na may kasaysayan na ng pagbaha at malapit sa mga ilog. Nag-abiso rin ang Bureau sa mga lokal na pamahalaan na maigting nabantayan ang mga kailugan, mga slopes at drainage systems at iulat ang sinyalis ng paggalaw ng lupa at magsagawa ng preemptive evacuations kung kinakailangan.
3: Itinaas din muli ang flood warning sa 14 na rehiyon sa Pilipinas ngayong araw, Hunyo 23. Ito'y dahil pa rin sa patuloy na serya ng pag-ulan dulot ng magkakaibang weather system tulad ng Bagyong Francisco, Super Typhoon Francisco, na nakakapekto sa Northern Luzon, Southwest Monsoon at ang patuloy na pag-iral ng localized thunderstorm. Kinabibilangan po ito ng mga sumusunod, ang Region T o Region 2 o Cagayan Valley, Region 3 o Central Luzon, Region 4A o Calabarzon Region, ang Mimaropa Region o Region 4B, ang Bicol Region o Region 5, Region 6 o Western Visayas, ang Region 8 o Eastern Visayas, Region 9 o Zamboanga Peninsula, ang Region 10 o Northern Mindanao, ang Davao Region o Region 11, ang Soccsaryan Region o Region 12, at maging ang Carangar Region o Region 13 at ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Muli pong ipinapaalala ng State Weather Bureau ang iba'yong pag-iingat sa mga residente dahil sa posibilidad ng biglang mga pagbaha na maaari pong umabot sa mga kabahayan. Ito na ang ikalawang araw na mahigit 10 rehiyon sa Pilipinas ang nasa ilalim ng flood warning dahil sa mga malalakas na serye ng pag-ulan. Samantala, binabantayan naman ng Philippine Coast Guard ang mga karagatan sa northern at northeastern Luzon dahil yan sa epekto ng Super Typhoon Francisco. Ayon sa tagapagsalita ng Coast Guard na si Commodore Noemi Cayabyab, bagaman maaraw sa ilang bahagi ng Northern Luzon, pinakansela na ang lahat ng biyaheng pandagat sa mga naturang karagatan. Kinabibilangan ito ng mga biyaheng pandagat sa May Batanes, ilagang bahagi ng Cagayan, Babuyan Group of Islands at iba pang katabing lugar na nasasaklawan ng naturang bagyo. Ayon pa kay Commodore Cayabyab, binabantayan ng Coast Guard ang mga mangingisda at mga manlalayag na nagtatangka pa rin pumalaot sa kabila ng kanselasyon ng biyahe at kanselasyon ng paglalayag. Minomonitor din ng Philippine Coast Guard ang posibilidad ng daluyong na dulot ng unang super typhoon ngayong taon. Kahapon nga ay una nang isinailalim sa heightened alert ang status ng operating units ng Philippine Coast Guard, particular na sa Hilaga, Silangang bahagi ng Luzon.
4: Samantala, inilagay naman na ng Department of Education sa alerto ang mga paaralan sa gitna ng inaasahang epekto ng Bagyong Francisco na nananatiling nasa teritoryo ng Pilipinas. Bilang tugon, hinikayat ng DepEd Disaster Risk Reduction and Management Service ang mga paaralan, maging ang mga division offices at regional offices, na masusing subaybayan ang weather bulletins at agad na magpakalat ng updates sa mga mag-aaral, mga guro at school personnel. Inatasan din ng ahensya ang mga paaralan na panatilihin ang communication channels, i-activate ang school disaster risk reduction and management teams at contingency plans kung kinakailangan at makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at disaster risk reduction councils para palakasin ang mga ginagawang paghahanda. Inaabisuhan din ang mga opisyal ng paaralan na i-secure ang mga pasilidad, learning materials at kagamitan na posibleng mapinsala ng bagyo at mag-preposition na rin ng emergency supplies at resources alinsunod sa umiiral na disaster preparedness guidelines. Samantala, committed din ang Department of Education na siguruhin ang kaligtasan at kapakanan ng lahat ng mga mag-aaral staff sa mga eskwelahan sa gitna ng bagyo. Samantala, inihayag din ni Vice President Sara Duterte na dapat na magsilbing wake-up call sa kasalukuyang administrasyon ang deadly shooting incident sa paaralan sa Tacloban City. Sa isang pahayag ngayong araw ng Martes, iginiit ng Vice Presidente na ipinapakita ng trahedya ang seryosong puwang sa kakayahan ng gobyerno na protektahan ng mga kabataan. Ayon sa pangalawang pangulo, walang magulang ang nais na maging biktima ng karahasan ang kanilang anak. Hindi rin anya ito ang unang pagkakataon na may mga mag-aaral na nasaktan sa loob o sa labas ng paaralan o sa kasagsagan ng mga aktibidad sa eskwelahan. Ipinunto ng Vice Presidente ang kamakailang pagkasawirin ng dalawang Ateneo student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili matapos na malunod sa may Dipakulaw, Aurora. Kaugnay nito, nananawagan si Vice President Sara sa gobyerno na harapin ang mga seryosong puwang sa kanilang abilidad na protektahan ng mga kabataan. Umapila rin ang Vice Presidente ng proteksyon para sa mga estudyante mula sa pang-aabuso, kapabayaan at karahasan, maging mula sa online platforms at mula sa mga individual na inaabuso ang kahinaan ng mga kabataan. Binigyang diin din ng Vice President na dapat panatilihing ligtas ang mga mag-aaral sa loob man o labas ng mga paaralan. Nagpaabot din ng lubos na pagkalungkot at pag-aalala si Vice President Sara na dati ring nagsilbing kalihim ng Department of Education kaugnay sa nangyaring shooting incident. Ginawa ng Vice President ang payag isang araw matapos ang pamamaril sa San Jose National High School na kumitil sa 4 ng estudyante at ikinasugat ng 22 iba pa kung saan 2 minor de edad ang sospek sa karumal-dumal na krimen.
3: Update pa rin po tayo mga kahumbo, maging ang House of Representatives ay nagpahayag din po ng kanilang pakikiramay si Speaker Faustino D. Nakikiramay din sa mga nasawi sa Tacloban shooting at ilang mga mababatas na ang nananawagan ng pagrepaso sa safety protocol sa mga paaralan. Yan at iba pang mga balita sa pag-uulat ni Bombo Anali Soberano.
5: Nakiramay si House Speaker Faustino Bojidi sa mga pamilya ng mga nasawi sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City at nananawagan ng mas mahigpit na hakbang upang mapanatiling ligtas ang mga paaralan. 4 na estudyante ang nasawi habang 22 na ang nasugatan sa insidente. Ayon kay D, dapat manatiling lugar ng pag-aaral, seguridad at pag-asa ang mga paaralan. Anya, ipinapakita ng trahedya ang pangangailangang pagtulungan ng pamahalaan, mga paaralan, pamilya at komunidad, ang pagpigil sa karahasan at pagprotekta sa mga kabataan. Sinabi pa ni Speaker D na suportado ng House of Representatives ang masusing at patas na investigasyon upang matukoy ang mga responsable at maiwasan ang kaparehong insidente sa hinaharap. Umapela naman si Speaker D na palakasin ang mga programa para sa student welfare, mental health, conflict resolution at maagang intervensyon upang maprotektahan ang mga kabataan laban sa karahasan. Sa kabilang dako, nananawagan din si Solid North Party List Representative Ching Bernos sa mga universidad at kolehiyo na repasuhin ang kanilang mga proseso at safety protocols para sa mga extracurricular activities, lalo na ang mga ginaganap sa labas ng campus. Ayon sa mambabatas, mahalagang masiguro ang kaligtasan ng mga estudyante kasunod ito ng pagkamatay ng 2 miyembro ng Ateneo basketball team na sina Rene Baterbonia at Divini Adili sa isang team building sa Aurora noong June 8. Hinimok din ng mambabatas ang Commission on Higher Education na makipagtulungan sa mga eksperto at mga institusyon ng mas mataas na edukasyon upang makabuo ng mas mahigpit at updated na mga protocol. Batay sa ulat ng pulisya, binalaan umano ang grupo tungkol sa kondisyon ng dagat. Nananawagan din si Bernos ng masusing investigasyon at pananagutin ang mga supervisor kung mapatunayang nagkaroon ng kapabayaan. Nakatakda namang magsagawa ng formal na investigasyon ang House of Representatives kaugnay sa nasabing insidente. Sa ibang balita naman, iginiit ng House Prosecution Panel na dapat tukuyin ng depensa ang mga testigong nais nitong iharap sa impeachment court at ang layunin ng kanilang testimonya. Ayon kay Representative Zia Alonto Adyong, mahalagang malaman kung bakit inaampon ng depensa ang ilang testigo ng prosecution. Ayon naman kay Attorney Benjamin Tolosa, hindi sapat ang pangkalahatang payag ng depensa na ang mga testigo ay para lamang pabulaanan ang mga alegasyon. Dagdag pa ni Tolosa, makakatulong ito upang matukoy kung mahalaga at hindi pa ulit-ulit ang mga testimonya ng mga ihaharap na testigo. Pakinggan natin si Representative Zia Alonto Adyong.
6: Possible counter testimony or counter evidence that he would provide to the impeachment court. Mahirap na kasi pag general denial lang at saka general lang yung pagdi-disprove kung ano yung magiging purpose ng mga witnesses dyan, di ba? So, we want to know exactly kung ano, bakit una, ba't nila ina-adapt yung ating mga witnesses if they will be treated as hostile witnesses by the defense. We also would like to know what are the purpose by which these are adopted as a common witness. For example, if I may use the common term, no? Kasi unang-una, we want the purpose of the pre-trial conference is to simplify the discussion, diba? So in order to simplify the discussion, mas magandang pinpointed, targeted yung mga issues na pag-uusapan. Kasi yun naman din ang pin-provide ng House Prosecution Team. Sa pagkakalam natin for the past several months,
7: Bongo Annalie Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bongo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bongo!
3: 15 minuto magkakabong bumakalipas ang alas 12 ng katanghalian. Balik ko tayo sa usapin ng pamamaril sa lubho ng paralan dyan sa may bahagi ng Tacloban na nanawagan ng Council for the Welfare of Children ng mas mahigpit na school safety measure para yan sa kaligtasan at proteksyon ng mga mag-aaral sa buong Pilipinas. Ito ay kasunod pa rin ng mga serya ng karahasan na nangyari sa ilang eskulahan sa Pilipinas. Ang pinakahuli ay ang shooting incident sa Tacloban City na nagresulta nga sa pagkakasawi ng 4 or 3 individual. Ikinalarma ng naturang konseho ang mga nangyaring insidente at umapela sa Philippine government na higpitan ang monitoring sa mga eskulahan upang mapigilang mangyari pa ito sa hinaharap. Giit ng konseho, dapat manatiling ligtas na lugar ang mga paaralan o mga eskulahan kung saan malayang natututo ang mga bata nang walang takot sa karahasan o pangamba sa kanilang seguridad. Nagpaabot din ng pahikiramay ang naturang konseho sa pamilya ng mga nasawing estudyante sa naganap ng pamarili sa Tacloban City at nananawagan ng sapat na psychosocial support at mental health assistance para yan sa mga apektadong mag-aral, kanilang mga pamilya, mga guro at mga school personnel. Ayon sa konseho, natili ang pangailangang palakasin ng school-based child protection mechanism, mga mental health program at mga violence prevention initiative at maging ang early intervention system. Hindi rin dapat kalimutan, ayon sa konseho, ang pagrespeto at pagkilala sa karapatan at mga interes ng mga batang suspect na parehong mga children in conflict with the law. Giit ng konseho, hindi dapat sila tratuhin bilang mga kriminal kundi bilang mga batang nangangailangan ng intervention at nangangailangan ng protection. Kaugnay din po niyan, ikinalarma din ng 2nd Congressional Commission on Education ng mga serye ng karahasan sa mga eskolahan na nagresulta nga sa pagkamataya at pagkatroma ng maraming mga kabataan. Ayon sa komisyon, ang mga karahasan ay nangyari lamang sa loob ng iisang linggo at hindi na ito katanggap-tanggap na mangyayari pa. Giit ng komisyon, hindi na dapat baliwalain ang mga ito. Kasama dito ang karahasan sa loob ng mga eskolahan, mga bullying incident at iba pang insidente na naglalagay sa buhay ng mga estudyante sa alanganin. Ayon pa sa naturang komisyon, dapat ay magsilbing kanlungan ang mga eskolahan para sa malaya at ligtas na paglaki at pagkatuto ng mga bata. Malayo sa takot, malayo sa trauma at sa paghihinagpis. Nangako naman ang EDCOM 2 sa patuloy na pagsusulong ng maagap at sistematikong reforma para matugunan ang mga naturang isyu. Iginit pa nito na hindi lamang dapat pawang reactive measure ang ginagawa ng pamahalaan kundi maging ang proactive intervention para sa mga mag-aral. Kabilang sa mga nangyaring karahasan, mga kamumo na tinukoy po ng Educational Commission on Education 2, ay ang naganap ng pananaksak sa mga General Trias Cavite. Yan po'y nangyari noong Hunyo 16 na nagresulta nga sa pagkakasugat ng 7 mga estudyante at nangyaring pananaksak sa may Cavite City noong Hunyo 19 kung saan isa ang sugatan. Kasama rin dito yung kamakailan na pamamaril sa Tacloban City. Nangyari po ito kahapon, nag-iwan naman sa pagkasawi ng hanggang sa 3 mga bata habang 22 rito ang sugatan.
4: Samantala, kuha pa tayo ng karagdagang report. Ang pre-trial conference hindi pa daw tiyak kung matatapos ngayong araw. Kaugnay niyan, kumuha tayo ng update sa pag-uulat ni Bombo Angelo Aganan.
8: Bombo Genesis, Bombo Ever, maaaring hindi pa rin umano matapos ngayong araw ang 3rd pre-trial conference sa impeachment ni Vice President Sara Duterte dahil sa dami ng dokumento mula sa magkabilang panig ng House Prosecution Panel at Defense Team na kailangang suriin at markahan. Ayon kay House Prosecution Lead Representative Jervel Ruistro, bagamat nais na nilang matapos ang pre-trial ngayong araw, malabo umano ito dahil sa libu-libong dokumento na parehong sinusuri ng parehong kampo bago mamarkahan. Dagdag pa ni Ruistro, iminungkahi na umano ng prosecution panel sa defense team ang tinatawag na common markings o ang pagmamarka sa magkaparehong dokumento ng magkabilang panig. Sa ilalim ng mungkahing ito, isang beses lamang mamarkahan ng isang dokumento kahit na pareho itong gagamitin ng kampo ng prosecution at depensa. Giniit naman babatas na marami naman umanong adapted na exhibits mula sa kanilang kampo ang panig ng depensa kaya't mas mapapadali ang proseso ng common markings. Gayunman, tinanggihan umano ito ng defense team dahilan kaya't mas mabagal aniya ang proseso. Narito at pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Representative Jervel Ruistro.
9: Well, initially, we asked that if it is possible na one marking for common exhibits. but the defense denied that. No, kasi as has been previously shared to the media, maraming exhibits ang prosecution na adopted ng defense. So we requested na marking of common part parehas. But it was denied by the other party. So what's gonna happen is separate marking yung sa prosecution, separate marking yung sa defense, even if they pertain to the same document.
8: Samantala, Bumbo Genesis, sa panig naman ng depensa, iginiit ni Attorney Michael Poa na normal lamang umano na magkaroon ng maghihiwalay na pagmamarka dahil magkaiba naman ang dokumentong inihain na magkabilang panig bagamat may mga pagkakataon-aniya na pareho ang nilalaman nito. Paliwanag pa ng abogado, isa rin itong hakbang ng kanila grupo sa pag-iingat sa mga dokumento sapagkat ito na rin aniya ang pagbabasihan at gagamitin ng impeachment court sa paglilitis sa Vice Presidente. Inalmahan din ni POA ang mga aligasyon ng prosecution sa umunay pag-adapt ng kanilang kampo sa ilang dokumento mula sa kabilang panig. Giit niya na halos sabay silang nagsumite ng pre-trial brief kung kaya't malabong may pangungopia na naganap. Handa rin umano ang kampo ng depensa na tugunan ng anumang manifestation o motion ukol dito. Ito't pakinggan naman natin ang bahagi ng pahayag ni Attorney Michael POA.
10: Because ang documents naman po nila ay sa kanila at ang documents namin ay sa amin. So sa amin, because we're being very careful then with the way we do things, this is really the way we do things naman. We want our own documents to be marked kahit na similar ang documents. Ito rin po kasi yung mga dokumento na gagamitin natin during the course of the trial. So, yun naman po ay napag-usapan na, naiintindihan naman ng bawat panig. Ano yun?
8: Genesis Bumboever, parehong iginait ng dalawang panig na nagiging maayos ang takbo ng proseso ng pre-trial at itinangging nagiging mabagal ang proseso dahil sa pagkakaroon ng tensyon sa pagitan ng dalawang kampo. Pareho rin binigyan din ng prosecution at depensa na nais man nilang matapos ang pre-trial ngunit maaari o manitong abuti ng Webes dahil sa dami ng dokumentong ipinoproseso.
3: Bumbojelo.
8: Yes, Bumbo Genesis.
3: Kahapon ang target is posibleng matapos ngayong araw. That was kahapon, ano? And then ngayon, posibleng hindi pa matapos ngayong araw. Kung abutin tayo ng hanggang Huwebes, ano to, final na kaya? Hindi na kaya abot hanggang next week? Kasi after next week ay July na, no? And July 6 ang start ng trial.
8: Yes, Bumbo Genesis. Yan din ang sinabi sa atin itong si tumatayong Court of Clerk na si Senate Secretary Renato Bantog, Bumbo Genesis, ano, na itong Webes nga o itong June 25 ang nakasaad sa impeachment calendar na deadline itong pre-trial conference. Pero sabi niya naman, Bumbo Genesis, ay maaaring

0: hindi na ito abutin ng next week at maaaring matapos na ito ngayong linggo, Bumbo Genesis.
1: Doon sa nauna nating report dyan, ang sabi ng impeachment court ay posibleng medyo magiging pahirapan yung preparasyon para doon sa impeachment court dahil nga doon sa mga gagamitin, ano, mga logistics and everything. Sa ngayon, nagsisimula na ba na mag-prepare para doon sa mga gamit ang Senado na magsisilbi bilang impeachment court?
0: Yes, Bumbo Genesis, yan na rin ang tiniyak sa atin ni Senate President Sherwin Gatchalian na inuna nga nila itong pagtatrabaho sa logistics at security dito sa Senate. At ngayon ay nakafocus sila sa pre-trial na matapos ito, Bumbo Genesis, upang maupuan na nila at malatag na ngayon ang kanilang mga susunod na hakbang dito sa gagawing impeachment trial, Bumbo Genesis.
1: Pero so far, wala pang mga senador naman na pumupunta para makibahagi dyan sa may pre-trial, ano? Si Secretary Bantog lamang so far ang nandyan, umasikaso sa kanila.
0: Tama yan, Bumbo Genesis, ano? Wala pang senador dito na nakikibahagi o nagpa-participate dito sa pre-trial na sinasagawa. Although nilinaw naman ito ni Secretary Bantog, Bumbo Genesis, na option naman yan ng mga senador kung pupunta sila o hindi. Bumbo Genesis.
1: Balik sa kanilang rules. Sige, maraming salamat. Ingat ka dyan, Bumbo Jello.
2: At yan ang mga latest updates mula dito sa Senado. Ako si Bombo Anghiloganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
1: Sa pagtatapos ng linggong ito, nakatak na rin isagawa itong tinatawag na White Ribbon March. At yan po'y gaganapin muli dyan sa kahabaan po ng EDSA, mga kabombo. Ang korupsyon at political dynasties, sentro ho ng White Ribbon March sa EDSA at patuloy po yung pagigiit ng simbahan na huwag daw kalimutan ang isyu ng pagnanakaw sa kaban ng bayan sa gitna pa rin yan ng political noise. May live report si Bombo Isa Cotoner.
3: Bombo Genesis, Bombo Ever, magkakasa ng White Ribbon March ang iba't ibang religious groups at civil society organization sa Hunyo 28 sa EDSA People Power Monument sa Quezon City bilang panawagan laban sa korupsyon at political dynasties sa bansa. Sa panayam ng Bombo Radio Philippines kay Kidapawan Bishop Jose Colin Bagaforo, Chairman ng Catholic Bishops Conference of the Philippines Commission on Interreligious Dialogue, sinabi nitong dapat nang seryosohin ang matinding problema ng bansa sa korupsyon. Anya, mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababang opisyal ng gobyerno, ang mga mapatunayang sangkot sa katiwalian ay dapat litisin at ikulong. Panawagan din nila ang agarang pagsasabatas ng anti-political dynasty law at reforma sa election system kasunod ng mga isyu na lumutang sa halal na opisyal matapos ang 2022 presidential elections. Layunin ng kilos protesta na ipaalala sa pamahalaan na karapat-dapat ang mga Pilipino sa mas maayos na kinabukasan sa pamamagitan ng mabuting pamamahala at politikang tunay na nagsisilbi sa mamamayan. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Kidapawan Bishop Jose Colin Bagaforo sa panayam ng Bombo Radio Philippines.
4: Tatlo ang ating advocacy, ang ating panawagan. Unang-una ay seryosuhin at ang problema natin sa korupsyon. Ibig sabihin ay mula itaas hanggang baba ay litisin na, no? Ikulong na yung mga kurakot, ano? At pangalawa ay yung ating anti-political dynasty na isinusulong na dapat ay isabatas na. At pangatlo ay yung electoral reforms, no? Yung sistema ng pagboto natin, pagkaroon natin ng eleksyon na naging controversial noong last presidential election.
3: Ayon pa kay Bagaforo, isasagawa rin ang marcha kaugnay ng lalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at upang may parating kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sentimento ng publiko bago ang kanyang nakatakdang State of the Nation address sa Hulyo. Iginiit ni Bagaforo na mahalagang maipaalala sa publiko ang usapin ng korupsyon. Nababahalaan niya sila na dahil sa kasalukuyang political dynamics, kaguluhan sa Senado, tensions sa West Philippine Sea at mga usaping may kaugnayan sa eleksyon, natatabunan ang tunay na suliranin ng bansa, ang korupsyon at pandarambong sa kaban ng bayan. Anya, hindi dapat makalimutan at dapat ipagpatuloy ang paglilitis sa mga sangkot sa pagnanakaw sa pondo ng bayan. Muli ang tinig ni Kidapawan Bishop Jose Colin Bagaforo sa panayam ng Bombo Radio Philippines.
4: ayan ang dahilan kung bakit tayo makakaroon ng kilos protesta ngayon, sapagkat ayaw natin na makalimutan yung issue ng corruption. Natatakot kami, nababahala kami na baka itong mga political dynamics no, na nangyayari sa Senado at lalong-lalo na yung issues ng tungkol sa, although very important yan, yung issues ng West Philippine Sea at saka mga issues ng darating na eleksyon, no, matatabunan yung mabigat na issue ng Korakot no, na siyang dahilan kung bakit ang ating bayan ay nagiging ganito. So, isa yan sa dahilan kung bakit tayo ay mag-iingay muli.
3: Inaasahang aabot sa 10,000 katao ang lalahok sa nasabing marcha. Isa itong faith-based protest na pangungunahan ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, Interreligious Leaders Council for National Transformation at iba pang religious leaders. Magsisimula ang programa sa isang misa sa EDSA Shrine sa ganap na alas 12 ng tanghali. Matapos ito magmamarcha mga kalahok patungo naman sa People Power Monument kung saan formal na magsisimula ang kilos protesta bandang alas 2 ng hapon. Nilinaw naman ni Bagaforo na walang kulay politikal ang protesta at bukas ito para sa lahat. Dagdag pa niya, walang sinumang politiko ang papayagang magsalita sa entablado upang mapanatili ang pagiging neutral ng pagtitipon. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basa Radio Bombo.
5: Sa ibang balita, nadagdagan pa ng 6 na baril ang isinuko sa Philippine National Police na nakarehistro sa ilalim ng pangalan ni Senator Ronald Bato de la Rosa matapos bawiin ang kanyang license to own and possess firearms and firearm registrations. Ayon sa pambansang pulisya, voluntaryong isinuko ang mga baril noong Hunyo 22 sa Maysilang, Cavite. Matatandaan na unang nagsuko na ng mga baril ang senador noong Hunyo 11 ng taong kasalukuyan. Dahil dito, umabot na sa 26 na baril ang nasa kustodiya ng pulisya mula sa kabuang 117 armas na saklaw ng revocation order. Una nang inalmahan ng kampo ng senador ang pagkakatag sa kanya bilang armed and dangerous dahil maaari umano itong magdulot ng panganib sa kanyang buhay sapagkat iba ang pagtugon ng mga otoridad sa mga tinutukoy na armado.
1: Meron na ho tayong 29 minutes na lamang bago sumapit ang alauna ng hapon. Update pa rin ho tayo mga kabombo, makakasama ho natin ang nagsisilbing executive director ng Council for the Welfare of Children. At ito ho'y kaugnay pa rin dun sa nangyaring pamamaril kahapon dyan sa may bahagi po ng Tacloban City kung saan ay nakakalungkot nga na may balita ho dahil hanggang 3 bata o 3 mga kabataan na iyong nasawi ho rito. Kasama ho natin mga kabombo si Undersecretary Angelo Tapales, siya po ang nagsisilbing executive director ng Naturang Konseho. Magandang araw po sa inyo, Yusek, at welcome sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News. Mamaya, balikan po natin ang linya ni Yusek Tapales, mga kabombo. Kaugnay pa rin po ito doon ho sa nangyaring ang pamamaril kahapon. Tulad ng ating nababanggit kanina, may balita ko tayo na hanggang 3 individual na po ang nasawi at 22 individual yung patuloy pong nilalapatan ng gamot. Yung iba nakauwi na pero yung iba natili po sa mga paggamutan. Magandang araw po sa inyo, Undersecretary Angelo Tapales, sir. Welcome sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News, si Bombo Genesis at Bombo Ever po ito. Yusek.
6: Okay, maraming salamat po sa pag-invite sa Council for the Welfare of Children. Isang makabatang tanghali po sa ating lahat, sa mga kaibigan po sa Bombo Radio. Thank you for inviting the Council for the Welfare of Children po.
1: Thank you so much for joining us, Yusek. Din ng live sa ating pong 32 stations nationwide. Okay, ano pong stand ng Council for the Welfare of Children dito ho sa nangyari kahapon na pamaril dyan sa Tacloban City, Yusek?
6: Opo, unang-una po, Bombo Genesis, kami po ay nakikiramay dun sa pamilya po nung tatlo na namatay at nakikidalamhati din kami at nakikidamay dun sa mga pamilya naman nung napakarami pong nasugatan. Ano. Kami po ay nalulungkot na may mga bata pong namatay at nasaktan at ang isa pang nakakalungkot dito, lumalabas po sa mga balita na nababasa po namin ngayon na yung dalawang yung gunmen po natin ay mga children din po pala. No? So yan po ay kinalulungkot ng Council for the Welfare of Children, but of course we call on of course government, naandyan po ang pangulo po natin ay nag-order na ng investigation. The DSWD and DepEd are also there. I've instructed the Makabata Helpline 1383 po to get in touch with the school and of course the local government unit para maitanong po namin kung ano po ang maitutulong po namin, ano. Pero yun nga po, kami po ay nababahala at napapadalas po kasi bombogenesis yung ganito, no? Yung pamamaril po kahapon ay nasundan po ng dalawang pananaksak naman nung mga isa, dalawang linggo po ang nakaraan naman po sa iba naman pong lugar.
1: Mm-mm. Maging ang Congressional Commission ay nagpahayag din po ng kanilang pagkabahala dito po sa sitwasyon, USEC. So sa ngayon, may koordinasyon po ang konseho sa halimbawa Department of Education and even sa mother unit po natin, ang Department of Social Welfare and Development, even local government, para po kahit pa paano mabigyan po ng tamang pag-aruga, hindi lamang po yung mga biktima, mga estudyante, kundi maging yung dalawa din pong suspeko dito, USEC.
6: Tama po, Kuya Genesis. Ano, kami po bilang attached agency ng DSWD ay nakasunod sa direksyon ng aming buting secretary, Secretary Rex Gatchalian. As early as lumabas itong pangyayaring to, nag-release na po ng pakikiramay ang DSWD at ganun din po ang Council for the Welfare of Children. Nag-provide na rin kami ng statement. Kami po ay makikipag-ugnayan para po makababa din kami dyan sa area na yan. Ano. Ang Department of Education din po ay isang matibay na partner ng Makabata Helpline 1383 po ang aming hotline na pangbata. So kami po ay nakikipagtulungan din po sa kanila. Ang ayaw nga po namin sana, Kuya Genesis, yung mangyari yung mga ganito, no, dahil bata rin yung involved. Pero yun nga, ang gusto namin iparating din dito na nagkakaroon po kasi ngayon ng mga usapin at mga marami pong nagagalit doon sa pangyayari, no? Pero ang gusto lang naming iparating siguro is kumalma rin tayo at huwag namang sisihin lahat ng bata na nakakagawa at one point ng krimen. Ano? Kasi batay din po sa pag-aaral ng Juvenile Justice Welfare Council, hindi naman talaga yung mga below 15 na exempt dun sa batas natin sa criminal prosecution ang majority po ng talagang nakaka-commit na mga krimen. Ano? Batay po sa datos ng Juvenile Justice Welfare Council, majority po ng children in conflict with the law po natin ay yung mga 16 pataas po na mga bata, no? At hindi po yung mga below 15 na ini-exempt po ng ating batas sa criminal prosecution. So yan po ang gusto namin iparating, na while of course we want the strict implementation of the Juvenile Justice Welfare Act, hindi naman po siguro dapat madaliin or biglang magdesisyon na lang na ibaba yung tinatawag na minimum age of criminal responsibility po.
1: Oh, tama. And definitely kailangan ho natin ng long term na pagtugon dito, USEC, ano, kasi trauma ay maliban sa mga bata, andun din sa mga magulang ho nila, no, na medyo nababahala na rin po doon sa kalagayan o sitwasyon doon sa mga eskwelahan, USEC.
6: Opo, tama, Kuya Genesis. Ano, yung problema po kasi ng paggawa ng krimen ng mga bata, eh hindi po dahil masasama ang bata. Hindi po ako naniniwala na pinapanganak ang bata na masama. Ano. Actually, sa pag-aaral po ng Juvenile Justice Welfare Council, may 2022 na pag-aaral sila, sinasabi po dito na yung causes po ng paggawa ng krimen ng bata ay number one, kahirapan, pagpapabaya ng magulang, pag-drop out sa eskwelahan, saka yung lack of family support po. So ngayon po, kung tayo ay ikukondena natin basta-basta ang mga bata dahil lang sila ay nakagawa ng krimen, hindi po natin tinitingnan yung kabuuan ng larawan, ano, na sumasalamin sa kalunos-lunos na pinagdaanan muna nila bago natulak doon sa kriminalidad po. No? So kami po ay naniniwala na kailangan may accountability pa rin. Siyempre po, sa batas, sa Republic Act 9344 natin, yung Juvenile Justice Welfare Act, merong pananagutan pa rin ng bata, ano, lalo na yung civil liability kung ikaw ay nakasugat, nakasakit, or nakadanyos, ano, at yung mga magulang po ay talagang mananagot po dyan. Pero yun nga po, ang sinasabi po natin, ito po ay maraming sources po, ano, maraming causes po talaga to. Kaya po ang ating pamahalaan ay talagang lahat po yan ay tinutugunan, starting with poverty po.
1: Okay. Bobo, we'll follow kay USEC.
5: Alright. Sa initial reports po na lumalabas, posibleng may kinalaman daw po sa bullying yung motibo po ng mga minor de edad na suspect sa kanilang paggawa po ng krimen. Sa pananaw po ng inyo pong konseho, gaano po kalaki yung papel po ng hindi nare-resolba na bullying issues sa ganito pong uri po ng karahasan?
6: Opo, we defer to the Philippine National Police for the final result of the investigation. Ano? Pero dito po sa tanong natin, tungkol po dun sa bullying na maaring pagmulan po ng mental health concern ng mga bata na maaring magbunsod naman ng paggawa niya ng karahasan, yan po talaga ay hindi natin matatawaran. Yan po ay nangyayari. Kaya nga po ang Council for the Welfare of Children at ang ating Department of Education po ay nagtutulungan para gawing safe po ang ating mga eskwelahan, ano, through our partnership, yung DepEd Helpline, Hotline, ay nakakabit po sa CWC Makabata Helpline. Ano? Saludo rin po kami sa Department of Education dahil noong 2025 po, ang ginawa po nila dito, no, yung implementing rules and regulation po ng bullying, anti-bullying act po ng 2013 po natin, ay nirevise po nila para nga po pangalagaan ang mga bata sa eskwelahan. Ano? At nakakalungkot lang po talaga na meron pa po talaga nakakalusot na mga ganitong pagkakataon kung saan nakasakit ang bata at may mga nasaktang bata. Ano? Siguro panawagan po natin sa lahat ay mas paigtingin pa po ang implementation ng revised implementing rules and regulation po ng Anti-Bullying Act para wala na pong nabubuling bata na maaring magtulak sa kanya na gumawa ng karahasan.
5: Okay. Yusek, matapos nga po itong marahas po na shooting incident doon sa paaralan sa Tacloban, ay muli pong binubuhay ngayon itong panawagan para ibaba po sa edad 10 yun pong may pananagutan pong kriminal para po sa mga edad po 10 pababa. Ano po yung stand po ng inyo pong komisyon dito?
6: Ang stand po ng Council for the Welfare of Children po dito ay naka-align din po sa stand ng Juvenile Justice Welfare Council po na aming sister agency sa ilalim po ng Department of Social Welfare and Development. Naniniwala po kami na ang pagbaba po ng minimum age of criminal responsibility sa below 15 kung saan po tayo ngayon at gagawing 10 taon ay maaring hindi po ito ang dahilan po. No? In fact po, ang children in conflict with the law po natin noong 2024 ay nasa 4,000 plus na lang po, ano, mula sa 26,000 plus noong 2017. Ang ibig sabihin po nito ay yung ginagawa po ng ating pamahalaan, lalo na yung implementation ng Juvenile Justice Welfare Act po natin, ay talagang tumatalab naman po at yung recrimination or yung paggawa or yung pagiging repeat offender po ay nababawasan po pag sila ay dinadaan po doon sa mga intervention na pinag-uutos po ng batas. Meron tayong statistics po dyan. So yung knee-jerk reaction po na talagang ibaba ka agad nang hindi po pag-aaralan at pagdidibatihan ng mabuti, baka po ito ay makasama po, no, sa mga bata. No? Kasi katulad nung binanggit ko po kanina, hindi po mga below 15 yung karamihan po ng children in conflict with the law po natin. Ano? Kung hindi, yung mga nakakatanda po na bata na 16 patas po.
5: Alright. Yusek, ano naman po kaya yung tama pong paghawak sa mga batang suspect upang maprotektahan din po yung kanilang karapatan habang isinasagawa po ngayon yung investigasyon?
6: Opo, dito po sa nangyari sa Tacloban po, ano, of course again I defer to the Department of Justice and the Philippine National Police dun sa actual investigation, ano, pero since we are talking about the legal procedure po, no, yung maaring pagdaanan ng bata, since may namatay po dito, kung ito po ay makaklasify na kunyari ho murder ang nangyari, ang bata po ay ilalagay po sa bahay pag-asa, no. Yung bahay pag-asa po meron po diyang tinatawag na ano, no, intensive juvenile intervention support center. Diyan po sila ilalagay yung mga nakakommit po na serious offense na mga bata para po sila ay matulungan at magkaroon po ng programa para makabalik po sila sa ating komunidad. Yan po ay binabantayan natin. Hindi po natin alam kung ano pa ang mangyayari ngayon. Ano? Siguro po babalikan po natin kung ano po ang gagawin ng Philippine National Police po dyan.
5: Right. Lastly na lang po siguro, ano, Yusek, nasa sinasabi niyo po kanina, maliit na porsyento lamang yung mga edad, kumbaga 15 pababa, na nakakagawa po ng mga ganitong klase po ng krimen. If you have the data, can you share with us po, Yusek, kung ilan po sa mga
6: Ma'am, edad medyo po? Naging choppy lang po. Can you repeat the question po? Medyo naging choppy lang.
5: Alright. Yusek, doon po sa porsyento ng sinasabi po ninyong mga kabataan na edad 15 pababa na nakakagawa po ng ganitong krimen. If you have the data po, can you share with us po kung ilan po ba yung mga kumbaga figures na meron po kayo sa mga kabataan po na nai-involve sa mga ganito pong krimen?
6: Opo, kunyari po for 2024 po, no, may data po tayo ng 2024, out of the 4

0: knee-jerk reaction na i-condemn tong mga batang-bata talaga ng mga below 50 na to, dahil more often than not, yung mga mas matatanda po ang mga gumagawa ng krimen ano, sa children in conflict with the law po natin.
1: Alright, Bomba Jen.
2: Okay. Yusek, again, thank you so much for joining us. Ano, para ho sa mga kababayan po natin, mga kabataan, bukas ho yung ating Makabata 1383, tama ho ba, Yusek?
0: Opo, ang Makabata Helpline 1383 po ng Council for the Welfare of Children ay bukas 24/7. Again, kung may nakikita po kayo mga bata na inaabuso, merong sinasubject sa mga bullying, na maaring merong mga mental health concern, na maaring gumawa ng karahasan, itawag niyo po sa amin 24/7. May mga abogado kami at social workers na pwede pong tumulong sa mga bata. Huwag po kayong matakot, anonymous po ito, confidential, hindi po kayo mapapahamak. Basta bata po, kami po ang bahala. Itawag niyo po sa amin.
2: Again, thank you so much for joining us. Yusek, ingat po kayo, sir.
0: Thank you. Thank you po.
2: Maraming salamat po. Si Undersecretary Angelo Tapales, mga kaumbo. Siya pong nagsisilbing Executive Director ng Council for the Welfare of Children.
1: Samantala, dako pa po tayo sa ibang balita. Si Attorney Levito Baligod handang harapin ang kaso sakaling ireklamo ni na Senator Kiko Pangilinan at Sharon Cuneta ukol sa larawan kasama ang 18 dating bodyguards ni dating Congressman Zaldy Co. Kaugnay niyan, may report si Bombo Grant Hilario.
3: Handa umanong harapin ni Attorney Levito Baligod ang kasong posibleng isampani na Senator Kiko Pangilinan at Sharon Cuneta laban sa kanila. Ayon sa abogado ng 18 nagpakilalang mga dating sundalo o bodyguards ni former Ako Bicol Party List Representative Zaldy Co, nakahandaan niya siyang sumagot sakaling mapagdesisyonan ng mag-asawa na sila'y ireklamo. Kaugnay ang naturang payag matapos mapabilang sa mga ipinakita sa presentasyon ng grupo kamakailan ang larawan ni na Senador Kiko at Sharon kasama ang 18 dating sundalo. Bagamat nais ni Attorney Baligod na ito'y ipagsawalang bala na lamang, git niya'y bukas o may pagkakataon naman ang mag-asawa na magsampa ng kaukulang kaso. Ito anya'y upang malinis sa kanilang pangalan kung sa tingin nila'y siniraan sila ng grupo ng masama sa presentasyon ang larawan.
4: Babayaan na natin yung issue na yun. Na nahimik na yung mag-asawa, no? Huwag na nating palakihin. Pero ito ang final say ko dyan. If Senator Kiko and Sharon Cuneta feel that we maligned them, then they are welcome to resort to whatever legal means to redress their grievances, to clear their names, no? At kung kakasuhan nila kami, handa rin naman kaming sagutin yung reklamo nila.
3: Ibinagi naman ni Attorney Levito Baligod ang nangyari kamakailan nang mapasama larawan sa presentasyon. Iniutos sa anya sa operator nito na agad magpatuloy na lamang sa susunod na bahagi. Subalit hindi na nagbigay ng tiyak at malinaw na paliwanag ang abogado hinggil sa intensyon o kung kabilang rin sa mga nakatanggap ng maleta ang mag-asawa.
4: Nung nilabas ngayon, hindi nag-comment eh. Walang nag-comment sa aming lahat. Ang sinabi ko lang dun sa nag-ooperate ng projector, you move forward, sabi ko. Let us leave it at that, no? Ang dami ng comments dyan. Nag-comment si Senator Kiko, si Shawi, na sinungaling ang mga sundalo. Pero nung tinanong, ano pang sinabi ng mga sundalo para sabihin mong sinungaling sila, eh tumahimik na sila.
5: Pero hindi sila tumanggap, sir.
4: I cannot answer that for now.
3: Ayon pa sa abogado na isama lamang daw ang larawan at nagkamali ang isang staff nang ito'y ipakita sa presentasyon ng naturang grupo.
4: No, don't put any malice siguro. Lumabas yung picture doon because maraming mga pictures ito, no? Malamang yung gumawa ng presentation na isang staff nila ay naisama yon, no?
5: Staff ko nin.
4: Huwag na akong mag-ascribe kung sino nang nagkamali doon. Hindi kami ang nag-prepare noon. Nag-submit lang kami ng mga picture. As I said, let us leave it at that, the issue. No? Kung sa tingin ni Senator Kiko and si Ms. Sharon, they were insulted or maligned by the presentation of their pictures, so be it. No? Mag-file sila ng kaso.
3: Magugunit ang naglabas na sa loobin si Sharon Cuneta, kaugnay sa litrato kasabay sa pagtawag na sinungaling ang naturang grupo

0: at maring pagkwestiyon sa isyu ng maleta. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
1: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football mula sa host nations, United States, Canada at Mexico. Ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines.
2: Sa ating FIFA update, mga kaumupasok na po sa round of 32 ang bigating team na Argentina matapos itong ipanalo ang laban kontra sa Austria. Yan ay sa score na 2-0. Muli pong pinatunayan ni Lionel Messi ang kanyang pagiging legend matapos ng ipasok ang dalawang goal. Ito ang ikalawang sunod na panalo ng koponan ngayong FIFA 2026. At sa pag-usad nito sa ikalawang round ay hawak na nito ang 6 na puntos. Sa naging laban ng Argentina, unang naipasok ni Messi ang unang goal sa 38 minuto. Ito'y mula sa pasa ng kanyang teammate na si Facundo Medina. Hindi na nakapagpasok pa ng goal ang dalawang koponan hanggang sa stoppage time kung saan ay muli pong pinilit ni Messi na gumawa ng isa pang goal upang selyuhan ang panalo at ang tuluyang pagpasok sa round of 32. Ikalawang serye na po ito ng eliminations. Sa bagong performance nga ni Messi, mga kabombo, gumawa siya ng record bilang pinakamataas na goal scorer sa kasaysayan ng World Cup. Siya rin ang ikatlong manlalaro sa kasaysayan na nakapagpuntos sa 6 na magkakasunod na laban sa FIFA sa World Cup. Sa kabilang banda naman, magiging malaking hamon para ho sa Argentina ang pagpasok sa susunod na round dahil nga sa pagkaka-injure ng kanilang defensive specialist na si Cristian Romero. Update na ho tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station, mga kabombo. Ang grupo ho ng mga kaguruan na nanawagan ng dagdag na seguridad sa mga paralan kasunod po ng nangyaring shooting incident sa may Tacloban City. Abangan din mamaya, maki-update po tayo sa may Bombo Radio Tacloban. Meron pong pinatawag ang Department of Education na press conference kaninang umaga. Pero bago ho yan, update po muna tayo sa balita ng Bombo Radio Legazpi. Grupo ho ng mga kanguruan na patuloy panawagan ng dagdag na seguridad kasunod po ng shooting incident. Ang balitang yan sa pag-ulat ng Bombo Radio Legazpi.
3: Kinundina ng isang grupo ng mga guruan ang nangyaring pamamaril sa loob mismo ng isang paaralan sa Tacloban City. Nanawagan din sila na dagdagan ng seguridad sa mga paaralan tulad ng X-ray scanner o metal detector dahil nag-aalala sila na posibleng epekto nito sa mga estudyante at mga guro. Ayon kay Alliance of Concerned Teachers President Ruby Ana Bernardo sa panayam ng Bombo Radio Legazpi, nakakabahala ang insidente lalo pa sa loob mismo ng paaralan nangyari na dapat ay isang ligtas na lugar para sa mga bata, ngunit ito ay nagiging culture of violence. Panawagan rin nila sa pamahalaan, partikular na sa Department of Education, na ang sektor ay nangangailangan ng suporta ngayon sa mga tuntunin ng psychological na suporta para sa mga estudyante at madagdagan ng mga security at mental health personnel sa mga paaralan. Una nang nai-report umano ng EDCOM 2 na ang mga siksikang silid-aralan ay nakakadagdag sa mga insidente ng pambubuli, pananakot at panunukso. Anya, dahil dito ay hindi rin makakapag-focus ang mga guro sa lahat ng mga estudyante dahil sa dami ng kanilang trabaho. Gayunpaman, mayroon pa rin kakulangan ng mga mental health personnel kung saan hindi umano aabot sa 2,000 ang mga lisensyado sa bansa.
4: Oh, well, dapat yung ating gobyerno at yung ating DepEd maging ano din talaga ito, wake up call, no, sa atin na talagang tutukan yung sektor ng edukasyon, lalo pa crisis eh, no, may learning crisis tayo, gusto nating matututo yung ating mga estudyante pero hindi talaga matututo kung ganito ang kulturang nasa loob ng ating mga eskwela.
3: Yan ang ulat mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Legazpi. Ito si Bombo Romela Sakayan Wandasan and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Maki-update po tayo mga kaumbo sa pagbisita ni Department of Education Secretary Sani Angara dyan mismo sa may Tacloban City ngayong umagang ito. May live report ang Bombo Radio Tacloban.
5: Bombo Genesis, Bombo Ever, Blanco pa rin ang Department of Education sumalo ang naging totoong motibo ng pamamaril sa kahapon dito sa Tacloban at ngayong araw din ay bumisita sa Secretary Angkar ng Department of Education. Wala pa rin klarong impormasyon ng Department of Education kung ano ang pinagugatan ng pamamaril sa loob ng paralan dito sa San Jose National High School, Tacloban. At ngayong araw, bumisita naman sa Secretary Juan Edgardo Sani Angara ng Department of Education dito sa San Jose National High School. Kaugnay sa malagim na pangyayari, matatanda na nitong Hunyo 22 ngayong taon, may naganap na pamamaril sa loob ng paralan na ikinasawi ng tatlong estudyante. Isa naman ang nasa Intensive Care Unit at OIPU at 20 naman ang nasugatan at ilan sa mga ito ay nakalabas na habang iba naman ay nanatiling napapagaling sa ospital. Sa pagbisita ng Secretary Angkara, tignan ito ang salit ng pinangyari ng kasamang BNP, Barangay Officials, Deped Division at ang Mayor at Vice ng Tacloban. Habang nagbabahagi daw ng komento ang ilang departamento na kasama ng sekretarya, bigla naman daw na himatay ang principal dahil sa trauma. Blanco naman ng sekretarya kung ano ang talagang motibo o pinag-ugasan ng pamaril. Ayon pa sa sekretarya, kapapaigtingin daw ang security sa lahat ng paralan kung saan sinimulan na ito ngayong araw at pag-inspeksyon sa mga bag ng mga mag-aaral. Dagdag pa ng sekretarya na wala naman daw para nag-uutan ng paralan maging ang mga guro at ang paranagutin daw nito ang mga may-ari ng baril. Sa ngayon, si alias Rodet alias Nash na pinuturing ang suspect sa pamaril na pawang mga minor de edad ay nasa kusuli ng kapulisan at inilipat naman sa Women and Children Protection Desk Police Station 1 Tacloban habang nagpapatuloy ng investigasyon. Pakinggan naman natin ang naging pamayag ni Secretary Angkar ng Department of Education.
6: Hindi pa klaro masyado kung ano talaga yung motibo ni Doc. Sabi nga ng iba, may bullying. Sabi nung iba, parang may gang. Sabi nung iba naman, kasi sabi nung advisor, yung bata na yung tahimik lang. At parang nagpaalam siya na may activity daw sa Manila. Tapos hindi siya pumasok ng one week. At parang pinagplanuhan na lang. Yeah, I think nagpapasalamat nga tayo kay BNP Chief na nabanggit niya yung increased police visibility dahil yun lang nasabi dito ng mga teachers. Kapag nakikita daw ng mga bata na may umiikot na police, medyo na maalis na sila at yung mga plano nila nini. Well, sinabi na naman ng PNP to, papanagutin yung
7: magulat.
6: Hindi, yung kung kanina nang galing yung barig.
8: Do you think, sir, may naging kapabayaan yung school?
6: Hindi pa klaro ho. Hindi pa namin. Kasi sa ngayon, ang concern natin yung mga students and teachers.
5: Bombo Genesis, Bombo Ever, base sa eksaktong datos na noon na nakuha natin, in tatlo itong namatay sa naganap ng pamamaril ito. At na 50 naman, okay, naman itong nasamaan ng bala ng baril at iba naman itong nasugatan doon sa nangyari pamamaril sa San Jose National High School dito naman sa Tacloban. But then, Bombo Genesis, Bombo Ever, ay binisita na ni Secretary Angkara ang ilan sa mga biktima at sa ngayon ngayon talagang kinukumbina rin niya ang pangyaring naganap kahapon sa pamamaril sa loob ng paralang Bombo Genesis, Bombo Ever.
2: Okay. Sige, maraming salamat Bombo Radyo Tacloban. Ano, from time to time maki-update pa rin tayo habang tinutukoy kayo natin ng mga kaganapan diyan sa may Tacloban City. Ingat kayo diyan.
5: At mula dito sa impila ng Bombo Radyo Tacloban, ito si Bombo Jake Pagipo and this is Bombo Radyo Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radyo Bombo.
2: Bago tayo tuloy ang mag-exit sa ating pong newscast, mga kabombo, update pa rin po tayo dahil nakakaranas din po ng mga masungit na kalagayan po ng karagatan ang silangang o ang hilagang bahagi po ng ating bansa dahil po sa Super Typhoon Francisco. May exclusive report dyan ng Bombo Radyo Kawayan.
9: Kanselado na ang mga biyahe sa dagat matapos ipatupad ang no-sail policy sa makaratang sakop ng sirkulasyon ng Super Typhoon Francisco. Ito ay isa sa mga hakbang na ipinatupad ng isinagawang pre-disaster risk assessment ng OCD Region 2 bilang paghahanda sa posibleng epekto ng bagyo. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan, Kiginoong Alvin Aison, ang information officer ng OCD Region 2, sinabi niya na wala pa namang naitatalang insidente batay sa kanilang monitoring. Gayunman, patuloy ang koordinasyon ng ahensya sa iba't ibang tanggapan tulad ng PNP at mga DRRM Council upang matiyak ang kahandaan ng mga komunidad. Ayon kay Ginong Aison, pangunahing nakararanas ngayon ng rough sea conditions ang lalawigan ng Batanes. Kaya pinapayuhan ang mga residente, lalo na ang mga nakatira malapit sa mga baybayin, na maging mapagmatsyaga. Bagamat hindi inaasahang maglalandfall ang bagyo, ayon sa forecast ng PAGASA, ay maaari pa rin itong magdulot ng malalakas na pag-ulan at hangin sa ilang bahagi ng Region 2, particular sa extreme northern Luzon. Sa ngayon ay wala pang inilalabas na abiso para sa preemptive evacuation. Gayunpaman, kabilang ito sa mga rekomendasyong tinalakay sa pre-disaster assessment, lalo na para sa mga alagang hayop na nasa mababang lugar na posibleng bahain. Samantala, nagpaalala rin ang KAAP sa posibleng pagsuspinde na ng ilang inter-island flights patungo sa mga coastal area, particular sa Batanes, dahil sa masamang lagay ng panahon. Pinalalahanan naman ng OCD ang publiko na patuloy na subaybayan ang mga weather bulletin at advisory ng PAGASA at mga lokal na pamahalaan, maging handa sa posibleng paglikas kung kinakailangan at iwasan ang paglalayag at iba pang pangalib na aktibidad habang umiiral ang masamang kondisyon ng panahon.
7: Since wala pong landfall scenario yung ating Bagyong Francisco, pero magdudulot pa rin po ito ng pag-uulan at hangin dito po sa extreme northern Luzon at maging dyan po sa may Batanes Group of Islands. So pinag-iingat pa rin po natin yung ating mga kababayan. At patuloy po tayong makinig sa ating mga local authorities, local guidance, and especially makinig po sa mga balita, sa mga local advisories po, sa mga advisories po natin coming from reliable sources para po mamonitor po natin yung ating weather condition at makapaghanda po ng mabuti.
9: At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. This is Bombo Radyo Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
2: Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at FM stations gamit po ng ating mga social media pages, mga kabombo. Pagkatapos ng Bombo Network News, pwede po yung buong subaybayan at balikan ang mga programa ho ng ating mga provincial station gamit yung kanilang sariling social media pages. Sa Visayas area, sa mga kababayan po natin dyan sa may probinsya ng Iloilo at mga katabing probinsya, pwede po ninyong subaybayan ang mga programa ho ng Bombo Radyo Iloilo at Star FM Iloilo. Sa Negros area, nariyan pong Bombo Radyo Bacolod at Star FM Bacolod. Maging sa may probinsya po ng Cebu at mga katabing probinsya, pwede po ninyong balikan ang mga programa ng Bombo Radyo Cebu at Star FM Cebu. Sa probinsya ng Capiz naman, ganun din, nariyan po ang Bombo Radyo Rojas at Star FM Rojas. Sa Aklan, nariyan ang Bombo Radyo Calibo at dyan po sa may Leyte area, magkakabombo, pwede po ninyong balikan at subaybayan ang mga programa ho ng Bombo Radyo Tacloban.
10: Mga kabombo Kasir Nation, bago tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Horacio Imperata for deliverance from calamities.
11: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
2: Yan na pong kalipunan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radyo Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio.
12: Bombo!
1: For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter.
12: like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.
1: Star FM,
13: the best music station across the nation.
14: Kwelang-kwela ng mga DJs.
13: Ang galing sa information.
1: Fully digitalized. It's all for you.
15: Star FM, across the nation.
16: Star FM, number one. 02.7.
1: Basta Star.
17: Always naka-tune in kaming mga teacher dito sa Marikina City sa 102.7 Star FM para relaxed at focused sa pag-check. Like mo, share mo.
18: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
19: Star FM.
20: Star FM.
21: Star FM.
1: Star FM. It's all for you.
22: Star FM.
1: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
15: The Philippines number one Star FM.
23: Mga awiting mai-in-love kayo.
24: Mga awiting magpapaalala sa nakaraan.
23: Mga awiting para sa inyo.
24: It's all for you on Star FM.

0: Star FM.
1: Star FM.
2: Basta Radio sa FM.
1: Ayos na.
2: Star

0: Star FM.
1: Star FM.
2: Basta Radyo sa FM.
1: Ayos na.

0: tatlong instances ang binabanggit at kabilang dito yung punto ng kahilingan na nireiterate na huwag isapubliko yung mga bagay na hindi naman kinakailangan na maisapubliko. At huwag nang magsalita pa ng mga tungkol sa takbo ng kaso, lalo't hindi na bahagi itong si Kaufman ng naturang usapin. So mga kabombo, mga ka-Star Nation, tutok sa mga kaganapang ito at pati na doon sa mga reaction din hinggil dyan sa mga development po na yan sa ating patuloy na pagtugay-gay dito sa Bombo Radio Philippines ng mga update mula sa International Criminal Court. At yan mga kabombo ang ating ihahatid sa kabuuan po ng ating pagtutok dyan. Lalo't ito ay hindi lamang usapin para sa Pilipinas kundi ito ay tinututukan din ng international community. May impact ko ito, lalo't isang dating leader ng bansa ang siya hong nakasalang dito sa naturang mga proseso, mga kabombo. Manatiling nakantabay sa mga palatuntunan ng Bombo Radio Philippines para updated ho kayo sa atin pong mga kaganapan at pati na yung iba pang mahalagang paksa. At mamaya alas 6 po ng gabi, hahatid namin ang mga pinakahuling development hinggil naman sa malalaking kaganapan sa bansa sa ating Bombo Network News. At mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
1: Most trusted source of news and information. Visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere. 102.7 Star FM. Special coverage.

0: sumayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
1: Basta Star.
2: Ayos, nakakapagod naman.
3: Ayos lang yan. Kahit buong araw tayo nagtatrabaho, syempre, di tayo nag-iisa. Dahil kasama natin ng Star FM.
2: Tama, sure na hindi ka maboboring sa ganda ng mga playlist at sabayan pa ng mga kwelang DJ.
3: Tara, buksan mo na ang radyo.
4: Dahil kaming mga mananahi dito sa Laguna, lagi naming kapiling ang 102.7 Star FM.
5: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
6: Star FM.
7: Star FM.
8: Star FM.
9: Star FM. It's all for you.
10: Star FM.
11: Every day, may chance manalo ka sa Buwana. Mag-transact lang sa Cebuana Luwilier at makaisa ka sa 240 daily winners ng grocery, gas, o pambayad ng bills. See posters for details. Promo runs from May 18 to August 17, 2026. Pre-DTI Fair Trade Permit Number FTEB 256600 Series of 2026. Supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
12: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
13: 102.7.
14: Number one Star FM.
12: Welcome to the Rocker's Paradise, Twilight Zone.
15: Twilight Zone on Star FM.
12: Twilight Zone on Star FM.

Yan ang awiting Desert Moon mula po kay Dennis DeYoung. And kasi hindi siya ang oras natin sa Makapulang Pilipinas, 4:00 bago po mag-alas 6 ng gabi, 5:56. In the evening at the Philippines, the red time. Susunod ang programa natin mga nagbabagang balita sa loob at labas ng bansa. Bomo Network News Evening Edition. Live po yan sa Bomo News Center Makati at Salmikas nationwide. Para naman sa ating audio-video streaming, pwede bumisita sa Facebook page 102.7 Star FM Manila o kaya naman sa YouTube channel na Bombo Radio Philippines. Yes.

0: sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radyo Philippines.
1: Bombo Radyo Philippines.
0: Unmatched, number one and most trusted source of news and information.
2: Basta Radyo Bombo.
3: This is Bombo Network News Evening Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
4: Araw po ngayon ng Martes, ka-23 sa buwan ng Hunyo taong 2026.
3: Sa ating mga headlines, International Criminal Court isinagawa ang ikalawang status conference sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dating abogado ni Duterte ay pinagsabihan sa patuloy na pagsasalita ukol sa kaso.
4: Ang defense team naman ni Vice President Sara Duterte giniit na sapat ang kanilang tauhan sa pagmamarka ng mga ebidensya at hindi dinidelay ng kanilang kampo ang proseso ng pre-trial.
3: Prosecution panel naman humihiling ng 4 na araw na extension at dagdag na teams para sa marking of documents kaugnay ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte.
4: Ang Department of Education naman, daragdagan pa ang seguridad ng mga paaralan kasunod ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City.
3: Pagdidisiplina sa mga anak, trabaho raw ng mga magulang at hindi ng gobyerno at paglalagay ng metal detector sa mga gate ng paaralan ipapatupad ayon sa alkalde ng Tacloban City kasunod nga ng malagim na insidente.
4: Sa international news naman, ang Ebola cases sa Democratic Republic of Congo lumagpas na sa 1,000. Kumitil na rin ang 254.
3: Sa ating balitang palakasan, FIFA World Cup update, ang Norway wagi kontra sa Senegal. 3-2 ang naitalang puntos. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Isinagawa ngayong araw ng International Criminal Court ang ikalawang status conference para sa kaso ni former President Rodrigo Roa Duterte. Muli ay hindi nasilayan ang presensya ng dating Pangulo sa courtroom at sa halip ay tanging kanyang legal team at prosecution panel ang humarap sa mga trial judge o judges. Ayon nga kay Trial Chamber 3 Presiding Judge Joanna Corner, hindi lamang Philippine media ang na-attract ng kaso nitong si former President Rodrigo Duterte. Ang masaklap lamang anya ay nagiging daan ito para naman kumalat ang maraming fake news. Kaugnay niyan, narito ang naging bahagi ng pahayag ni Joanna Corner, ang isa ho sa mga huwes na humahawak ng kaso ni former President Duterte.
5: And that's the question of statements being made by counsel to the media. This case has attracted, not surprisingly, a substantial amount of media interest in the Philippines in particular. That's not, of course, only mainstream media, but as is common these days, social media. And additionally, appears to have provoked suppliers of what is undoubtedly fake news and obviously fake news.
3: Bagyan ng pahayag ng judge na si Joanna Corner kaugnay ng pagkalat ng mga fake news kaugnay ng kaso ni former President Rodrigo Duterte.
4: Ipinagdiinan naman ni International Criminal Court Trial Chamber 3 Presiding Judge Joanna Corner ang kahalagahang mag-report ang media ng wasto at patas kaugnay sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ginanap nga na ikalawang status conference sa kaso ng dating Pangulo, binigyang diin ng International Tribunal na ang mga trial o pagilitis ay hindi sinasagawa sa Court of Public Opinion. Sa halipan niya, ito ay sinasagawa sa International Criminal Court salig sa mga tamang proseso ng paglilitis at court proceedings. Nagpaalala rin si Corner sa lahat ng counsels kaugnay ng pagkukomento sa kaso. Ayon sa ICC judge, wala siyang nakikitang rason kung bakit kailangang magkomento ang mga counsel sa issue kaugnay ng kaso o magbigay ng anumang comment sa media. Ayon kay Judge Corner, ang appropriate forum para magkomento ang mga counsel o abogado ay tanging sa International Criminal Court courtroom at wala ng iba pa. Narito ang bahagi ng payag ni ICC Judge Joanna Corner.
5: The first thing we wish to emphasize is the need for the media to report to the public accurately and fairly what is said in court. And above all, to avoid speculation. That is important in any trial, and it's doubly important when it comes to a trial of serious allegations. And nothing could be more serious than these of criminal activity. Can I just issue a reminder to the media that anything which is said in private session may not be reported.
4: Samantala, pangunahin naman sa mga pinagsabihan ni Judge Corner ang dating counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Nicholas Coffman. Anya, dati nang napagsabihan si Coffman na maging respectful at maging magalang sa International Criminal Court. Gayunpaman, walaan niya itong naging epekto kay Coffman at sa halip ay nagpapanayam pa rin siya sa mga nagkokomento laban sa naunang desisyon ng International Criminal Court.
5: Part of the reporting of the earlier proceedings in this case was not assisted by comments made by previous defense counsel Nicholas Kaufman to the media. On the 3rd of October of last year, the pretrial chamber issued a reminder to him to remember that he had a professional duty to be respectful and courteous to the chamber. Regrettably, that reminder had no effect. On the 26th of April of this year, after the appeals chamber had made its decision on jurisdiction, Kaufman gave at least two interviews commenting on the decision. Some of those comments were his personal view of legal decisions made by the court as a whole, and were on any showing wholly inappropriate.
4: Ngayon pong napakinggan ang bahagi ng pahayag ni Presiding Judge Joanna Corner ng International Criminal Court Trial Chamber 3.
3: At mga kabombo, mga ka-Star Nation, dagdagan pa ho natin maya-maya ang mga update kaugnay dyan sa kaso ng former President. Samantala, dako muna tayo sa bahagi ng Senado. Ang defense team nitong si Vice President Sara Duterte ay iginit na sapat ang kanilang mga tauhan sa pagmamarka ng ebidensya at hindi sila ang dahilan ng pagkaantala ng pre-trial. May balita si Bombo Angelo Ganan.
6: Bombo Dennis, iginit ng kampo ng defense team ni Vice President Sara Duterte na hindi nila pinapatagal ang pre-trial process sa halip. At sa halip ay naghahanap po muna sila ng paraan upang mapabilis ang pagmamarka ng libu-libong dokumentaryo ng ebidensya at sapat rin ang kanilang tauhan. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni Attorney Michael Poa na tuloy-tuloy umano ang sinasagawang pre-marking sessions at nakagawa naman ng progreso sa mga dokumentong kailangang markahan, bagamat aminado silang malabong matapos ang proseso ngayong araw. Dagdag pa ni Poa, upang mapabilis aniya ang proseso na pagkasunduan umano ng magdadagdag ang clerk of court ng isa pang marking station para sa Article 2 o ang tagong yaman ng DC na hindi diniklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN. Mula sa isang mesa na kasalukuyang ginagamit sa pagmamarka ng mga dokumento, magiging dalawa na ito simula bukas. Ipiniliwanag ng kampo ng depensa na kapag nahati ang volume ng mga dokumento at sabay na pinoproseso ng dalawang grupo, mas mabilis matatapos ang pagmamarka ng ebidensya. Para ito, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Attorney Michael Poa.
7: Sa ngayon, pinipilit naman talaga natin na mapabilis at matapos, no, ang expedited process. So in fact, just earlier this afternoon, in-announce na rin ng clerk of court, I'm sure upon consulting both the defense and the prosecution, that pati yung Article 2, kasi ngayon isang table lang yung marking ng Article 2, magiging dalawang table na, no, for tomorrow. So that should help expedite.
6: Kasabay nito, Bumbo Dennis, pinabulaanan naman ng depensa ang mga aligasyong kulang sila sa tauhan o undermanned sa gitna ng pre-trial proceedings. Ayon naman kay Attorney Mark Binluan, isa rin sa defense counsel ni Duterte, ang prosecution umano ang nagkukulang sa tauhan para sa isinasagawang marking of evidence. Simula na magbukas aniya ang pre-trial ay sumusunod umano sila sa lahat ng direktiba ng impeachment court, kaya nasa posisyon sila para itanggi ang mga aligasyon. Pero pakinggan naman natin ang mga bahagi ng pahayag ni Attorney Mark Binluan.
8: Actually, I was there personally, and the opposite is true. The opposite is true. It was actually the private prosecutors who lacked a certain personnel for the marking of the exhibits. Siguro hindi lang naintindihan masyado ni Representative Luis Trento kasi hindi naman sila nagpa-participate buong araw. No? So they just appear in the morning and then they leave, and then they leave the rest of the task to the private prosecutors who are handling the case. So siguro we are in the best position to deny that claim, and we are saying now that we are not undermanned and we are complying with all the directives by the...
6: Samantala, Bumbo Dennis, Bumbo Ever, ipinagtanggol din ng depensa ang kanilang desisyon na magkaroon ng hiwalay na pagmamarka ng mga dokumento sa

0: namin yung sarili namin ebidensya. Kasi even if it's supposedly the same document, ay kulang ng isang page yung sa prosecution. Sa amin, meron kami ng page na yun. So, importante rin yun talaga, no? Na para sa amin, pamarkahan namin yung sarili namin yung dokumento.
1: Kaugnay nito, nilinaw ng defense team na karaniwan lamang ang ganitong proseso sa mga paglilitis at bahagi ito ng masusing paghanda bago ang proper trial. Hindi naman nagbigay ng katiyakan ang kampo ng depensa kung matatapos ba ang pre-trial ngayong linggo dahil sa dami ng dokumentong kailangan markahan. Ngunit sa huli, iginit ng kampo ng depensa na mula pa noong araw ng unang araw ng pre-trial ay wala muna silang ginagawang hakbang upang maantala ang proceedings.
2: Nag-uulat mula dito sa Senado, ako si Bombo Anghiloganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: Samantala, ang prosecution panel naman humiling ng 4 na araw na extension at dagdag na teams para sa markings ng mga dokumento. Kumuha naman po tayo ng update dyan sa pag-uulat ni Bombo Annalie Soberano.
4: Humiling ng extension ng 4 na araw at 2 teams ang House Prosecution Panel para sa mabilis na pagmamarka ng mga ebidensya para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
5: Ayon kina Lead Prosecutor Attorney Jervil Jinky Luistro at Manila Representative Joel Chua, ihahain nila sa Senado ang kanilang manifestation para sa kahilingan bukas. Nasa 3rd araw na ng pre-trial conference ang impeachment proceedings kung saan minamarkahan ang mga ebidensyang gagamitin sa paglilitis na nakatakda sa July 6. Sinabi ni Luistro, kailangang suriin ang tinatayang nasa 1,900 documents mula sa Department of Education at mahigit 2,000 naman mula sa Office of the Vice President kaugnay ng confidential funds. Sa kasalukuyan, 4 na grupo lamang ang nagtatrabaho sa pagmamarka ng mga dokumento, kaya humiling ang prosecution ng dagdag deals at extension hanggang sa Sabado. Pakinggan natin si Representative Jervil Luistro.
6: We are really reaching out to Senate Secretary to consider additional measures, no? Right now, there are 4 teams who are facilitating the marking of exhibits. One is assigned for unexplained wealth, and the 3 other teams are all assigned to confidential fund. Regardless of having 4 teams, the private prosecutors, including the public prosecutors who are monitoring, have expressed already their uncertainties about the possibility of finishing until Thursday. And that is why we are soliciting for additional measures kung paano mas bibilis pa. And hopefully, matapos tayo within this week.
5: Kumpiyansa naman si Manila Representative Joel Chua na pagbibigyan ng Senado ang kanilang kahilingan upang hindi maantala ang nakatakdang impeachment trial. Pakinggan natin si Representative Joel Chua sa pagtatanong ng Bombo Radio.
7: Ann Soberano po of Bombo Radio Philippines. Ma'am, sa day 3 po ng pre-trial conference, may mga issue, procedural issues na po bang nalinaw o nananatiling pinagtatalunan pa ng defense and prosecution? Kung meron po, ano po ito?
8: Wala naman po. Marking pa lamang po. Tuloy-tuloy pa lamang ang marking natin. Kagaya nga po ng nabanggit kanina ni Chairman Luistro na hindi pa rin po ito matapos-tapos dahil dun po lamang sa confidential fund, more or less we are talking of 4,000 documents to be marked. So, on the part of the prosecution. So, medyo mahaba po. Maraming dokumento. Kaya nga po, kami po ay humihingi ng karagdagang araw at saka kung papayagan din kami, additional team.
7: Sir, are you optimistic na papayagan po kayo?
8: Well, in the interest of fair play, para naman po maipresenta natin itong lahat dahil ito pa parte po ng mga dokumento na amin pong gagawing ebidensya. So, tayo naman po naniniwala na papayagan naman po tayo.
7: Sir, on my isa pa po. May mga testigo po bang tumangging humarap o makipagtulungan? O makipagtulungan pa hanggang sa ngayon? Kung meron po.
8: Well, bawal po kaming sumagot dyan in the meantime.
7: Okay. Sir, on the other, last one na po. Mayroon po bang motion mula sa depensa na sa tingin nyo ay maaaring makakaapekto sa takbo ng kaso? Thank you.
8: So par wala naman po kaming motion na natatanggap. Ngayon po kasi ang pinagkakaabalahan po parehas ng prosecution at ay depensa ay parehas po yung marking. Sana po matapos na po ito.
5: Iminangkahi naman ng House Prosecution Panel na unahing talakayin sa impeachment trial ang mga alegasyon ng assassination plot, grave threats at inciting to sedition laban kay VP Sara. Gayunman, nakasalalay pa rin sa impeachment court ang final na desisyon. Samantala, sinabi naman ni Luistro na maaaring makatulong bilang ebidensya ang nakaselyong kahon mula sa Bureau of Internal Revenue kaugnay ng alegasyon ng unexplained wealth laban kay VP Sara. Ayon kay Luistro, maaaring maglaman ito ng mga dokumentong may kaugnayan sa SALN, mga ari-arian at interes sa negosyo ng pangalawang pangulo. Nananatiling nakaselyo ang kahon dahil sa mga isyung legal kaugnay ng pagiging confidential ng tax records, ngunit handa umano ang prosecution panel na talakayin ito sa impeachment court kung kinakailangan. Pakinggan natin si Representative Gerville Luistro.
6: Yes. And our BIR box, we are discussing the same as well about the possibility of opening it, of course, with the permission of the impeachment court at the soonest possible time. So that would be all.
4: Mula dito sa House of Representatives, Bongo Anani Montano Soberano nakuulat. And this is Bongo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bongo!
9: Oras natin sa buong kapuluan, 18 minuto na makalipas ang 6 ng gabi. Duman lang umano sa bakod at hindi talaga sa gate. Yung 2 minor de edad na sangkot sa pamamaril dyan sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon kay Department of Education Undersecretary for Operations Malcolm Garma, mahalagang magdagdag ng seguridad para sa mga paaralan matapos ang naturang trahedya. Makaraan nga ang insidente ay muling binigyang diin ni Undersecretary Garma na may mga inilalabas na sila ng mga patakaran para higpitan ang security measures sa mga paaralan kasunod nga ng pamamaril sa Nueva Ecija noon po itong nakaraang taon. Kabilang naman sa mga pinag-aaralan ngayon ng Department of Education

bagay na nagdulot naman ng matinding pangamba sa kaligtasan ng mga kabataan sa loob ng paaralan. Ayon sa mga babatas, hindi dapat nakakapasok ang baril sa loob ng eskwelahan at nananawagan din siya sa mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan magsagawa ng masusing investigasyon sa posibleng pagkukulang doon sa seguridad. Idinin pa ng mga babatas na ang bullying ay walang puwang sa institusyong pang-edukasyon at maaaring mauwi sa mas malalang karahasan kung hindi agad matutugunan. Binanggit pa ng naturang opisyal na merong ulat ng Second Congress Commission on Education na nagsasabi na ang bullying ay maaaring mag-escalate sa coordinated attacks na nagdudulot naman ng takot at pati na yung pagiging palaliban o palaging absent sa pasok sa paaralan at pag-iwas na rin ng mga estudyante sa klase. Dagdag pa ng mambabatas, hindi matatapos ang problema hanggat hindi natutugunan ang tunay na ugat ng culture of silence sa mga biktima. Kasabay nito ay muling binuksan ng naturang insidente umano ang usapin ng pagpapanagot doon sa mga minor de edad na may mabigat na krimen na kinasasangkutan sa bisa na rin ang umiiral na juvenile justice law. Nilinaw ni Jokno na may mekanismo doon sa naturang batas para naman panagutin at i-rehabilitate ang mga minor de edad habang may pananagutan din.

0: ang mga magulang ng mga ito. Nanawagan pa siya sa Department of Education na magsumiti ng proposal para sa pondo doon sa anti-bullying programs. Kasabay ng paghanap ng mas malawak na learners telesafe helpline sa regional level. Iginigit pa ni Jokno na kailangan ng whole of government approach upang matiyak na ligtas ang mga estudyante sa kanilang paaralan.
1: Itinuturing naman na isolated cases ng Department of Education ang insidente ng pamamaril sa eskwelahan sa May Tacloban City at pananaksak naman sa paaralan sa Cavite. Subalit hindi naman ito winawalang bahala ng mga opisyal ng ahensya. Sa halip ay pinag-aaralan din nila ang security measures sa mga paaralan upang maiwasang maulit ang trahedya sa hinaharap. Ayon kay Department of Education Undersecretary Malcolm Garma, ikinukonsidera ang magkahiwalay na insidente ng karahasan bilang isolated cases kung isa sa alang-alang-anya ang bilang ng mga paaralan sa buong Pilipinas. Gayunpaman, aminado ang Department of Education official na may ilang mga paaralan na nangangailangan ng mas mahigpit na latag ng seguridad pareho sa loob at labas ng campus. Kaugnay nito, plano ng DepEd na makipagtulungan na sa Philippine National Police, mga opisyal ng barangay, tanod at mga security group na nasa mga komunidad para mapigilang mangyari ang kaparehong insidente. Papaigtigin din anya nila ang security measures sa labas ng mga eskwelahan upang mapigilan ang ganitong klase ng krimen.
0: Samantala, kaugnay pa rin yan mga kabombo at mga ka-Star Nation, yung pagdidisiplina sa mga anak. Trabaho raw ng mga magulang at hindi ito obligasyon ng gobyerno. Habang paglalagay ng mga karagdagan hong hakbang, ito kasama ho yung metal detectors, ay ipapatupad agad-agad dyan sa bahagi ng Tacloban City. Ayon ho yan sa kanilang alkalde. May balita ang Bombo Radio Tacloban.
2: Nananawagan ng alkalde ng Tacloban City sa mga magulang na tutukan ang pagdidisiplina ng kanilang mga anak matapos ang nangyaring pamamaril sa San Jose National High School noong Hunyo 22 ngayong taon na. Ayon kay Tacloban City Mayor Alfred Romualdez, hindi trabaho ng gobyerno ang pagdidisiplina sa mga bata kung kaya't kinakailangan natutukan ng mga magulang ang pagdidisiplina at pagpapalaki sa kanilang mga anak. Dagdag pa ni Romualdez, ginagawa na ng mga law enforcers ang lahat upang malaman kung ano ang totoong nangyari sa nasabing insidente dahil sa pagkakaiba-iba ng mga sentimiento ng mga witnesses. Samantala, ipinangako naman ni Romualdez ang buong suporta ng lokal na panggobyernohan ng Tacloban sa pagpapatupad ng mas mahigpit na security protocol para sa seguridad ng mga estudyante at school personnel. Isa na dito ang planong paglalagay ng metal detectors papasok sa mga paaralan na partikular na sa San Jose National High School. Sa kabilang banda, ayon sa pinakabagong datos ay umabot na sa 23 ang bilang ng mga nabiktima sa nangyaring shooting incident kahapon. Sa nasabing bilang ay umabot sa 15 ang naitalang na sugatan na dahil sa pagkakabaril. 6 ang mga babae at 9 naman ang mga lalaki. Samantala, umabot naman sa 5 ang nagtamo ng injury dahil sa pagpapanika at pagtalon sa bintana at 3 naman ang bilang ng mga namatay. Sa ngayon ay sumasailalim na ng psychological first aid ang mga mag-aaral, guro at mga magulang ng mga biktima sa nangyaring pamamaril.
3: Alam nyo, ang talagang this is a wake up call to parents, this is a wake up call to the teachers. It's about time, you know, you focus on your children. If you cannot discipline and raise your children properly, don't give up to the government. That's not our job. It's not a hidden fact. You know, it's a fact that there are gang-related, you know, incidents that are happening almost every city. We have identified the individuals. We know who they are. You know, and they're being closely watched. And many of these happens because maraming OFW na papabayaan yung mga kabataan na yan, hindi nila namomonitor, kaya dapat bigyan ng pansin niya.
2: Ang bahagi ng pakikipagpanayam ng Bombo Radio Tacloban kay Tacloban City Mayor Alfred Romualdez. Nananawagan naman sa publiko ang alkalde na tigilan na ang pagpapalabas ng hindi beripikadong impormasyon na at mga espekulasyon ng hindi nagbabase sa mga ebidensya. At yan ang ulat mula dito sa impilan ng Bombo Radio Tacloban. Ito si Bombo Ninia Magpilian. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Nag-atid ngayon sa atin sa oras na 27 minuto na makalipas ang ika-anim ng gabi. Nagsasagawa na ng case build-up ang Philippine National Police para naman sa mga individual na naging daan para makakuha ng baril ang dalawang minor de edad at tuluyang makapamaril sa loob mismo ng kanilang eskwelahan dyan sa Tacloban City. Ayon kay Philippine National Police Chief General Jose Melencio Nartates Jr., pinahihigpitan niya ang pulisya at yung pagbubuo ng matibay at solidong kaso laban sa mga responsabling individual. Kinabibilangan ito ng babaeng pulis na nauna nang napaulat na nagmamayari ng 9mm pistol na ginamit ng kanyang 14 na taong gulang na pamangkin na isa nga sa mga suspek. Kabilang din dito mga kabombo ang pagkakasangkot ng security agency kung saan nakarehistro ang caliber 38 revolver na ginamit din sa pamamaril. Ayon pa sa general, lahat ng mga individual na nagpabaya o kaya naman ay may pagkukulang doon sa tuluyang pagkuha ng mga minor de edad at kaugnay ng pagkakaroon ng baril ng natura mga sangkot sa krimen ay masasampahan ng kaukulang kaso. Ang mga ito maliban pa sa dalawang minor de edad ay mga pangunahing pinaghihinalaan nga doon sa naturang krimen ay uusisain din sa sampunan ng kanilang mga magulang. Kasama rin mga kabombos ay naaral ng pulisyang legal na pananagutan at ang posibleng asunto na ihahain laban nga sa mga magulang na mga pinaghihinalaan at kanilang guardian kaugnay pa rin ng naturang sensitibong usapin.
1: Pinag-aaral na rin po ng National Police Commissioner NAPOLCOM ang posibilidad ng pagpapataw ng administrative liability o pananagutang administratibo sa pulis na nagmamayari ng baril na ginamit sa pamamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City sa Leyte. Ayon kay NAPOLCOM Vice Chairperson and Executive Officer Rafael Vicente Calinisan, magsasagawa ang komisyon ng motu proprio investigation sa babaeng pulis kasabay ng investigasyong isinasagawa rin ng Philippine National Police. Sa isang pahayag, sinabi ng NAPOLCOM Vice Chair na inatasan na niya ang NAPOLCOM Regional Director ng Region 8 na si Director Risty Sibay na paspasan ang kanilang isinasagawang investigasyon. Base kasi sa initial findings, ang Glock pistol na ginamit sa shooting incident ay pagmamayari ng babaeng pulis na tiyahin mismo ng isa sa mga minor de edad na estudyanteng suspect. Nakadestino ito sa may Police Regional Office 8 at isinailalim na sa restrictive custody habang gumugulong ang investigasyon sa mass shooting.
0: Kuha tayo ng mga karagdagan pang report mga kabombo at mga consternation. Ang isa ho sa mga grupong nakatuon ng atensyon dito sa mga usapin ng criminal age liabilities ay hindi raw sangayon doon sa pagbaba sa criminal age kasunod ng Tacloban school shooting incident. Iginigit din ho na tugunan ang tunay na ugat ng krimen. Alamin natin ang nakalap na impormasyon ni Bombo Isa Cotoner.
4: Bombo Dennis, Bombo Evers,
0: mamaya, babalikan natin ang linya ni Bombo Isa Cotoner mga kabombo at mga Kastarnation. Kaugnay pa rin ang natura mga update hinggil doon sa panukala na ibaba ang criminal liability age bracket mga kabombo. So kapag tayo ng mga karagdagan report, Bombo Ever.
1: Dako po muna tayo dyan sa may Department of Justice. Iginit po ng ahensya na hindi otomatikong lusot sa pananagutan ang mga minor de edad. Ang investigasyon naman sa pamamaril sa Tacloban City, ipinauyan sa mga otoridad. Kaugnay yan, may nakalapang report si Bombo Grant Hilario.
5: Bombo Dennis, Bombo Ever, binigyan din ng Department of Justice na hindi porket minor de edad ang nasasangkot sa isang kaso ay otomatikong lusot na ito mula sa pananagutan ng batas. Nilinaw ni Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez na mayroong mekanismo pa rin sinusunod sa ilalim ng Republic Act No. 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Alinsunod daw dito ay aalamin ang pananagutan ng isang minor de edad kung nararapat bang patawan ng parusa batay sa sinasabi ng batas. Kaugnay ang pahayag ng tagapagsalita sa nagrap na insidente ng pamamaril nangyari sa Tacloban City kapon, 22 ng Hulyo. Kaugnay niyan, ating pakinggan si Attorney Polo Martinez, ang spokesperson ng Department of Justice.
6: Ating law enforcement No, what we can say is, again, sa tanong po kanina, under RA 944 or the Juvenile Justice Welfare Act, there are mechanisms in place. Now, hindi po ibig sabihin na porket minor walang pananagutan. Diba? May mga mechanism po sa batas to see what their liability may be, what their what the proper procedure should be implemented to see if they should be penalized. But again, lahat po kasi ng mga tanong na to comes after the fact of establishing all the details of the incident.
5: Ibinagi pa ng tagapagsalita na base sa nabanggit na batas ay maaaring ilagay sa kustodiya ng Bahay Pag-asa, isang pasilidad nagsisilbing kanlungan at rehabilitation center sa mga batang nasa edad 15 pababa na maya kinakarap na o may ginawang krimen. Dito ay niya posibleng isilalim ang naturang bata sa intensive juvenile program alinsunod sa nakasaad sa Juvenile and Welfare Act ng Bansang Pilipinas. Muli ang tagapagsalita ng Department of Justice na si spokesperson Polo Martinez.
6: Well, what we know is under the law, 944, is that may a distinction po yan. If it's 15 in 1 year, 1 day rather, 15 years in 1 day and above or below 15 years. May tinatawag po intervention program para sa mga offenders who are below 15. Intervention meaning they can either be placed under the custody of the Bahay Pag-asa, diba? Or put under a intervention program by the local government unit. So, again, they look at the best interest of the child in that regard. Tapos alagay po sa Bahay Pag-asa, well, they may undergo an intensive juvenile program.
5: Yan ang tinig ni Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez. Iginit naman niya na wala pang pinal na kasagutan kahit patungkol sa pagpapanugot sa masangkot na minor de edad. Ano ay, iintayin pa muna nila ang magiging resulta sa nagpapatuloy pa rin investigasyon ng mga otoridad hinggil sa naturang kaso.
7: Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Bust Radio, Bombo!
0: Agad nating sundan ang isa pang pag-uulat, yung Council for the Welfare of Children ay hindi raw sang-ayon doon sa pagbaba ng criminal age sa kasunod ho ng Tacloban school shooting at iginigit na dapat ang tugunan ay yung pinakang ugat ng krimen. Alamin natin ang nakalap na impormasyon ni Bombo Isa Cotoner.
8: Sa gitna ng panawagang
0: Okay, tuloy-tuloy tayo mga kabombo, mga ka-Star Nation. Oras natin ay 25 minuto bago sumapit ang ikapito ng gabi. Ipinag-utos na ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang pansamantalang pagbabawal sa marahas na video game application na Gorblox. At kasunod ho ng pamamaril sa paaralan doon sa Tacloban City na kumitil ng 3 estudyante at 20 iba pa ang naitalang nasugatan. Ginawa ng ahensya ang naturang hakbang matapos naman iulat ng pulisya na ang 14 anyos na suspect doon sa mass shooting sa San Jose National High School ay isang regular na manlalaro ng naturang application. Ayon nga sa Undersecretary na si Aboy Paraiso, pansamantalang ibablock muna ang Gorblox simula huyan ngayong araw bilang precautionary measure habang nakabinbin pa ang investigasyon doon sa shooting incident. Hindi naman isinasantabi ng ahensya ang posibleng impluensya ng naturang video o video game sa nangyaring trahedya kaya't makakatulong aniya ang pagsuspindi muna upang masuri ang mga nagiging papel ng naturang platform sa naging aksyon ng mga minor de edad na estudyanteng suspect. Samantala, nakikipagtulungan na ang Threat Monitoring Center ng naturang ahensya para sa Council for the Welfare of Children para naman sa mas malawak pa na pagsubaybay sa mga online platform. Hinihikayat naman ng ahensya ang publiko na agad na isumbong yung mga kaso ng cyberbullying at iba pang banta online. Yan ay sa pamamagitan ng kanilang hotline na 1326. At una nang inilunsad ang Gorbax noon pong 2023 at ipinakilala bilang isang physics-driven sandbox game kung saan ho ay nagtatagpo ang pagkamalikhain at walang katapusan na pagkawasak at kaugnay ho nung adhikain ng naturang game sa platform. Hindi tulad ng ibang shooting games na umaasa sa makatotohanan ng graphics, ang Gorbax mga kabombo ay gumagamit ng block animation na katulad ng Roblox at Minecraft, at ang larong ito ay maaaring laruin sa mga computer o kaya naman ay Android devices na available at pwedeng makapag-download batay na rin sa setup ng naturang platform.
1: Samantala, bumwelta naman si Senator Kiko Pangilinan sa mga nagsasabing ang mga minor na may edad 15 pababa ay walang criminal liability sa ilalim ng batas ng Pilipinas. Ayon sa Batikang Senador, mali at misleading ang naturang impormasyon. Paliwanag pa ng abogadong senador, hindi exempted sa batas ang mga young offender o mga batang nagkakasala sa batas, lalo na ang mga nakagawa ng heinous crimes. May pananagutan pa rin ang mga ito at kailangang harapin ang kanilang pagkakasala o nagawang krimen. Anya, hindi dapat basta pakawalan ang mga minor de edad na sospek sa pamamaril, at sa halip ay kailangang munang dumaan sa mga prosesong itinatakda ng juvenile justice law. Kabilang dito ang sabay na pagpapanagot sa kanilang mga magulang kung mapatunayan na mayroon nga silang pagkukulang o pagkakamali.
0: Sa dagdag pa natin mga balita, mga kabombo, nilinaw ng Juvenile Justice and Welfare Council na hindi dapat na basta pakawalan ang mga minor de edad na pinaghihinalaan sa malagim na pamamaril, kundi ito ay dapat na sumailalim sa mga wastong ang mga proseso. Paliwanag nga ng Executive Director na si Tricia Claire Oco, sa ilalim ng Juvenile Justice Law ng ating bansa ay may mga pananagutan pa rin ang suspek kahit na sila ay parehong minor de edad. Kung mapapatunayan nga ang mga pinaghihinalaan ay gumawa ng krimen sa pamamagitan ng akmang discernment o batid nila yung naturang pangyayari at kanilang plinano, maaari pa rin na sila ay maharap sa conditional criminal liability. Sa ngayon ay kinakailangan muna anya na dumaan ang natura mga suspek sa kaukulang intervention programs o maglagay ng mga kinakailangang proseso at sila naman ay isa sa ilalim sa detention patay sa legal procedures at sa mga gugulong na case developments. Pinabulaanan din ni Attorney Oco ang mistulang public opinion na maaari lamang palabasin ang mga suspect na ito nang walang pananagutan dahil sila ay minor de edad. At taliwas nga doon sa pinakakalat, meron umano na mga mekanismo ang ating batas.
1: Samantala, dumako pa po tayo sa ibang balita. Wala raw pong banta ng retaliation mula sa China ang nakikita kasunod ng konfrontasyon sa may baho di Masinloop ay niyan sa Armed Forces of the Philippines. May nakahalap pang balita dyan si Bombo Cindy Grida.
9: Bombo Dennis, Bombo Ever, wala umanong nakikitang banta ang Armed Forces of the Philippines ng retaliation o paganti mula sa China kasunod ng naganap na komprontasyon sa pagitan ng Philippine Patrol Vessel at Chinese Warship sa Baho de Masinloc. Ayon kay Armed Forces of the Philippines spokesperson para sa West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na walang naging agresibong hakbang mula sa pwersa ng Pilipinas sa naturang maritime patrol operation at iginiit na mula sa kabilang panig ang coercive at aggressive na pagkilos. Ang naging hakbang ng bansa aniya ay saklaw ng paninindigan ng Pilipinas sa 2016 Permanent Court of Arbitration ruling na kumikilala sa ilang bahagi ng West Philippine Sea bilang sakop ng exclusive economic zone ng bansa at kumukontra sa malawak na pag-aangkin ng China. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging pahayag ni Armed Forces of the Philippines spokesperson para sa West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad.
10: Sinalage natin sila, nag-issue sa mga communication ang mga to. Sila may mga canned messages din naman na binabasa nila. Pero tayo ang nagsabi na ito ay ayon sa arbitral tribunal ruling, ito ay teritoryo ng Pilipinas. We have sovereignty sa Baho de Masinloc and sovereign rights ating iisi.
9: Kinumpirma rin ni Admiral Trinidad na ang dating namataang movable structure sa Bajo de Masinloc ay hindi na muling namomonitor sa lugar. Ito ay kasunod ng aniyang aktibong pagprotesta ng Pilipinas sa presensya ng naturang istruktura mula noong namataan nito sa naturang bahura. Kaugnay niyan, pakinggan natin muli ang naging pahayag ni Armed Forces of the Philippines spokesperson para sa West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad.
10: Sinalage natin sila, nag-issue sa mga communication ang mga to, sila may mga canned messages din naman na binabasa nila. Pero tayo ang nagsabi na ito ay ayon sa Arbitral Tribunal ruling, ito ay teritoryo ng Pilipinas, we have sovereignty sa Bajo de Masinloc and sovereign rights sa ating iisi. At pinapaalis natin sila.
9: Tiniyak ng Armed Forces of the Philippines na mananadili itong nakaantabay at handang rumisponde sa anumang hindi nararapat o ilegal na kilos sa West Philippine Sea bilang bahagi ng kanilang mandato na protektahan ang karagatang sakop ng Pilipinas.
1: Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Cindy Grida and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
11: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football mula sa host nations, United States, Canada at Mexico. Ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines.
0: Ito na mga kabombo, ang inaabangang FIFA World Cup update na pagtagumpayan ng Norway ang laban nito sa bigating team na Senegal sa nagpapatuloy ng FIFA World Cup 2026. Tinapos ng mga manlalaro ng Norway ang laban sa score na 3-2 daan upang tuluyan itong umusad sa round of 32, ang ikalawang yugto ng elimination sa World Cup. Naitala ni Marcus Pedersen ang unang goal sa ika-43 minuto na sinundan naman ng dalawang makasaysayang goal ni Erling Haaland sa 48th minute at 58th minute ng naturang game. At bagaman na bumawi itong si Ismail Assar para naman sa Senegal sa ika-53 minuto, hindi na nakagawa ng karagdagan pa ang naturang kupunan para naman sa kanilang team at para masundan ang kanilang puntos. At ito ay lamang hanggang sa penalty time sa ika-siyam na po at mahigit 3 minuto. Additional ho ito na 3 minuto ay naipasok ng Senegal ang isa pang goal. Ngunit kinapos rin ang Lions of Teranga. At sa pagpapatuloy mga kabombo ng kampanya ng Norway sa World Cup, hawak ni Haaland ang 4 na goal at isa sa pangunahing football players na nakikipag-agawan para naman mauwi-uwi yung Golden Boot Award. Sa kabilang banda, ang Senegal na natalo rin sa France ay kinakailangan pang manalo laban sa Iraq upang mapanatili na may pag-asa at makausad naman sa susunod na elimination ng naturang laro. Samantala, sa ibang mga balita, mga kabombo at mga ka-Star Nation, kuha tayo ng update kaugnay sa magaganap na basaan o yung mga babiyahe bukas. Dadaan ho dyan sa bahagi ng San Juan, narito at may mga tagubilin ho, mga otoridad, lalo't basaan ho ang magaganap dito. Antabayan na natin at may

0: po kayo sa loob ng basaan zone at makisaya sa amin.
1: Gaya noong nakarang taon, ay merong inilaan na basaan zone kung saan doon lamang isasagawa ang nasabing pagbabasa bilang bahagi ng kanilang tradisyonal na aktibidad. Magugunit ang taon-taon ay ilang libong mga residente at turista ang bumibisita sa lugar para saksihan ang pagbuhos ng tubig sa mga residente.
0: Handa na po tayo sa ating Wata-Wata Festival 2026 at syempre sa June 24, yun ang abangan ng lahat na basahan at street party po natin. So ako'y nag-imbita sa inyo lahat, makiisa po kayo sa aming Wata-Wata Festival sa June 24. Ito po ang selebrasyon ng aming kapistahan dito po sa lungsod ng San Juan at magkakaroon po tayo ng isang basahan zone dito po sa kahapaan na pinaglaban ng street sa pagmitan po ng Pigilvara Street at El Domingo Street. Ang buong habang ito, dito ho, pwede magbasaan from 7 a.m. to 2 p.m. Kung kaya't sa lahat naman ang ayaw mabasa, huwag ho kayong papasok na ating basaan zone at huwag kayong mag-alala dahil bawal po mangbasa sa labas ng basaan zone at hindi ho kayo pepermisyo sapagkat pinagbawal na ho natin ang pambabasa outside of basaan zone.
1: Ako si Bombo Jovino Galang and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo Bombo!
2: Sa puntong ito ng ating balitaan, dako tayo sa ating mga himpilan.

Gay umano sa UK at ang kanyang mga kasamahan ng illegal na kickbacks at suhol sa mga healthcare providers upang i-refer sa kanilang mga klinika ang mga beneficiaryo ng Medicare at TRICARE. Si UK ay lisensyadong nurse practitioner sa Nevada.

0: Dinawag.
1: Iniyak ni Attorney Donato Balderas, Schools Division Superintendent ng Department of Education, Ilocos Norte, ang kaligtasan ng mga paaralan sa lalawigan kasunod ng insidente ng pamamaril sa Tacloban City. Anya, sa kasalukuyan ay walang kaso ng bullying o anumang marahas na insidente sa mga paaralan sa lalawigan. Paliwanag niya na isa sa pinaniniwalaan niyang dahilan kung bakit walang naitalang kaso ng bullying sa mga paaralan sa lalawigan ay ang patuloy na Code of Discipline Orientation na dinadaluhan ng mga bata at magulang. Inamin niya na mayroon ding mga ulat ng maling pag-uugali sa mga paaralan at ito ay kinukonsideran ng mga minor cases tulad ng paninigarilyo. Dagdag niya na patuloy silang makikipag-ugnayan sa local government units, national police, barangay officials at mga magulang para matiyak ang kaligtasan sa mga paaralan at matiyak ang seguridad ng mga estudyante at guro. Maliban dito, umapela si Balderas sa mga magulang na suriin ang mga bag ng kanilang mga anak bago pumasok sa paaralan upang matiyak na wala silang dalang anumang bagay na maaring makapinsala sa kanilang mga kapwa estudyante.
2: Unang-una po, nag-issue po tayo kaagad ng advisory 91 na inihimok po ang lahat ng mga school authorities, lalong-lalo na po ang mga school heads na makipag-ugnayan kaagad sa mga stakeholders, lalong-lalo na po sa parents, sa local government units, at saka sa authorities po, sa mga kapulisan. At makikolaborate po sila kung ano po yung pinakamagandang gawin kaagad. At inaasahan po namin ang kanilang responses at report po sa loob po ng 72 hours.
1: Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Luwaga para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Ram Kimuyuga. This is Bombo Radyo Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
3: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
4: Ang foreign exchange update ay batay sa data ng pagsasara kanina dito sa ating kalakalan at magre-resume naman ng trading bukas ng umaga, ganap na 9 ng umaga. At naitala mga kabombo ang katumbas ng isang US dollar ay umaabot ng 61 pesos and 35 centavos. Ang Hong Kong dollar ay 7 pesos and 78 centavos. Ang Singaporean dollar ay 47 pesos and 21 centavos. Ang Saudi Arabian Rial ay 16 pesos and 25 centavos. Habang ang Euro ay 69 pesos and 70 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Panatiling updated sa mga kaganapan sa Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa iba yung dagat. Nariyan ang ating Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging ang Facebook Live. Sa mga lalawigan, masusubaybayan ang mga kaganapan at mga update ng mga inaabangan po nating pangyayari dyan sa ating mga himpilan. Unahin natin sa lalawigan ng Davao at lungsod ng Davao, pati na ang kabuuan ng Davao Region. Ariyan po, Bombo Radio.

0: Oras natin sa Pagkabuhay ng Pilipinas, 18 star minutes, makalipas mo alas 7 ng gabi, 7:18 in the evening at the Philippine Standard Time. Kamusta ka na? Happy, happy Tuesday, Kasari Nation. Sa lahat po ng mga patuloy pa rin na lumalaban sa buhay na ito. Happy Tuesday! E ano mo naman, tapik-tapikin mo rin yung sarili. Sabi mo, congratulations self! Ikaw ay nakakabalik na sa momentum pagkatapos ng weekend. Ganun kasi Kasari Nation, para iba talaga ang Monday. Pero kung mga Tuesday, umaano ka na, gumagaling ka na, gano'n? Bumibida ka na ulit. Bumabalik ka na sa iyong totoong ikaw. Ako yung kasama, yung sweetie girl, Yvonne Adarna. Diyan ka lang ha, at marami tayong magagandang music. Kaya hatid ko sa iyo ang awitin mula sa River Maya, Moonstar 88, Mayonnaise, and many more. Many more. Kaya naman, dyan ka na muna at magbabalik tugtugan tayo. Dito lamang yarn sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo. Share mo.
1: Number one in music, news, and information. This is 102.7 Star FM, Mega Manila's best music station.
2: 102.7.
3: 102.7.
2: 102.7.
3: 102.7.
2: 102.7.
3: 102.7.
2: 102.7.
3: 102.7.
2: 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.

0: 102.7 Star FM News Update.
1: Oras natin sa buong hapon ng Pilipinas, 32 Star 33 Star Minutes. Makalipas nalang siya atin ng gabi, 7:33 in the evening at the Philippine Standard Time. At Kasar Nation, makibalita po muna tayo no, sa nangganap ng shooting incident sa Tacloban. At ito, ang pagdidisiplina nga sa mga anak ay trabaho ng mga magulang, hindi ng gobyerno. Ito ay ayon kay Tacloban City Mayor Alfred Romualdez. Pakinggan po natin ang balitang ito ay hatid sa atin ni Bombo Nina mula po sa Bombo Radyo Tacloban.
2: Ng alkalde ng Tacloban City sa mga magulang na natutukan ng pagdidisiplina ng kanilang mga anak matapos ang nangyaring pamamaril sa San Jose National High School noong Hunyo 22 ngayong taon na. Ayon kay Tacloban City Mayor Alfred Romualdez, hindi trabaho ng gobyerno ang pagdidisiplina sa mga bata kung kaya't kinakailangan natutukan ng mga magulang ang pagdidisiplina at pagpapalaki sa kanilang mga anak. Dagdag pa ni Romualdez, ginagawa na ng mga law enforcers ang lahat upang malaman kung ano ang totoong nangyari sa nasabing insidente dahil sa pagkakaiba-iba ng mga sentimiento ng mga witnesses. Samantala, ipinangako naman ni Romualdez ang buong suporta ng lokal na panggobyernohan ng Tacloban sa pagpapatupad ng mas mahigpit na security protocol para sa seguridad ng mga estudyante at school personnel. Isa na dito ang planong paglalagay ng metal detectors papasok sa mga paaralan na partikular na sa San Jose National High School. Sa kabilang banda, ayon sa pinakabagong datos ay umabot na sa 23 ang bilang ng mga nabiktima sa nangyaring shooting incident kahapon. Sa nasabing bilang ay umabot sa 15 ang naitalang nasugatan dahil sa pagkakabarila. 6 ang mga babae at 9 naman ang mga lalaki. Samantala, umabot naman sa 5 ang nagtamo ng injury dahil sa pagpapanika at pagtalon sa bintana at 3 naman ang bilang ng mga namatay. Sa ngayon ay sumasailalim na ng psychological first aid ang mga mag-aaral, guro at mga magulang ng mga biktima sa nangyaring pamamarila.
3: Alam nyo, ang talagang this is a wake up call to parents.

sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's Best Music Station.

0: Ganun talaga ang buhay, may pagkaunting delay. Oras natin kasi Radiation 32 Star with us. Makalipas po ang alas 8 ng gabi. 8:32 in the evening at the Philippine Standard Time. Bakit ganyan ka? Sabi ni ano? Sabi ni Grace Note at ni Parokya ni Edgar. X Radiation, hello po! Lalo na no, sa fans ng Grace Note. At saka, kasi nakakamiss din yung Grace Note. Para bang, kung ano pa. Meron, kamusta na kaya sila? Ganon! And of course, dahil natin sa inyo ng ni Chito Miranda. Hindi pala ng Parokya. Chito Miranda pala. Anyway, consideration. Naku, alam mo, minsan mapapasabi talaga tayo, bakit ka ba kasi ganyan? Bakit pinapaasa mo lang ako? Bakit ka nagbibigay ng mixed signals? Daig mo pa ang transmitter. Dinaig mo pa ang mga antena sa pagbibigay mo ng mga mixed signal na hindi ko alam, na hindi maintindihan. Gusto mo ba ako o hindi? Diba? May mga ganong eksena sa life. Kaya kasi Radiation, huwag ka sanang magbigay ng mixed signals and emotions. No, mapababae o lalaki man, dapat maging responsible sa nararamdaman ng iba. Ay! Oh, lalo na sa panahon ngayon na ang dali-dali-dali-dali lang pekein ng pagmamahal. Oh! Grabe! Ang dali lang pekein yung affection, no? Kasi ang may AI na eh. Ano kaya no, kasi relation? May nagbigay sa'yo ng love letter tapos galing siya sa ChatGPT. Okay lang ba sa'yo yun? Siguro pwede naman. Kung meron ka mga bagay na hindi mo na talaga ma-explain pero gusto mo siyang ma-express in a sweeter tone, siguro ganon. Pwede ka naman humingi ng tulong sa Google o kaya kay ChatGPT. Pero sana ito pa rin ay taos sa iyong puso. Balik na nga tayo dito sa mga mixed emotions na yan. Dapat maging responsible sa nararamdaman ng iba, especially kung nanliligaw at nililigawan mo. No? Nanliligaw ka o kaya naman nililigawan. Ganoon! So maging sensitive at seryoso, lalo na sa lahat ng desisyon. Kasi mabilis pa naman ang anak ko. Mabilis daw ang balik. Kapag ikaw ay nang ha-heartbreak ng ibang tao. Lagot! Lagot para sa mga heartbreaker dyan. No, mabilis pa naman ang letter K. Ang karma-karma. Baka akala mo nakakakilig pa na meron ka pinapaasa pero ikaw na lang pala ang pinaglalaroan. No, akala mo ikaw ang naglalaro, hindi mo alam ikaw na ang nilalaro. Hello? Grabe naman yan. Grabe naman ang puso ng mga ito. Hindi na mapigilan. Kaya napapatanong eh, bakit ka ba ganyan? Bakit ano? Okay naman tayo, pero hindi ka na, nag-scene ka na lang. No? Wala na. Sa isang iglap, parang hindi na magkakilala. Ganun eh. Ganun na nga atake ng buhay. Kaya, sige na nga. Sige na nga, sabayan na kita. Edi kung ayaw mo, edi wag. Ganon. Para ano lang, kunwari, mas nakakaangat ka. Angat-angat lang sa buhay, ganon. Oras natin kasi Nation 36 Star Winners. Makalipas na po ang alas 8 ng gabi. Ako pa rin yung kasama, yung sweetie sweetie girl, Ivana Darna, this evening. Happy Tuesday! Ingat po sa mga pauwi pa lamang at sa mga ayaw pang umuwi. Go! Decision mo yan! Diyan ka na muna at magbabalik tugtugan tayo dito lang mayar sa 22.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: And that was brought to you by Bet88. Sign up now at bet88.ph and get 100% welcome bonus up to 8,888. Bet88, your ultimate playground.

0: Kasama nga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's Best Music Station. Best Music Station. Ito ang 102.7 Star FM.
1: Star FM!
2: Star FM!
1: Star FM!
3: Star FM!
4: Star FM!
5: Basta radyo sa FM!
6: Ayos na!

Yan ang awiting drunk text mula kay Henry Moody. Oras natin at 3 star minutes bago po mag-alas 9 ng gabi, 8:57 in the evening at the Philippine Standard Time. Samantala, Kasari Nation, dyan ka na muna. And thank you so much po sa lahat ng mga subabay sa atin tonight. Meron pa tayong program, It's All For You in the Evening. And 9 o'clock ang ating Holy Rosary. Samantala, Kasari Nation. Ikaw muna ay magmuni-muni dito sa awitin. Mula kay Charisse. Yakap. Ito lamang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

It's time to shine! It's Radio Asian. Tayo po'y naka-live sa ating Facebook page, 12.7 Star of M Manila. Magandang gabi po ng Martes. Hi! Uy, you know. Hello! Nako, Kasray Nation! Kamusta naman ang iyong Martes? Grabe ng Martes pa lang, pero para ang dami nang nangyari sa buhay mo at sa buhay ng iba. At sa Pilipinas. Nako, Kasray Nation, ito yung mga nakakagulat na pangyayari na hindi mo ine-expect na pwede palang mangyari.

nangyari, no? Yung mga bagay na pagkagising mo, ha? Ano yan? Tapos, pagising mo, di ba may ganon? Tapos pagdating ng mga bandang hapon, bigla ka na namang may makita, ano to? In short, kasi dissertation, no, alam naman ng karamihan na ang mga naganap na incident sa mga paaralan. Kaya kung ikaw ay nakikinig sa radyo, kaya sa live streaming natin, pwede ka munang pumunta dito. Again, sa Facebook page natin na 102.7 Star FM Manila at manood ng ating live. I-heart-heart mo na muna o kaya naman i-share. Pero ang pinakamaganda is mag-comment ka na now na. Para po sa mga hindi nakasama kanina, pag nag-comment ka, mas mababasa natin agad. True lalu-lalu! Kasi radiation, mainit-init na topic ito, pero alam ko naman, nagtitiwala ako sa iyong opinion. Since parang kailangan na natin talaga itong pag-uusapan. Ay nako, speaking of edad, di ba may mga legal age kapag ikaw ay ikakasal? Sabi nila age doesn't matter, pero it still matter. Kapag ang isang bata ay minor or major. Kapag yung isang bata, no, ay pwede na, nasa legal age na ba para magmahal. May mga ganung bagay. Pero dito tayo, punta tayo sa mga nangyayaring crime. Kasi hindi siya na ating katanungan for today. Pabor ka ba? Pabor ka ba na ibaba ang criminal age dito sa Pilipinas? Ayun, no? Naku po! Kasredition, pabor ka ba na ibaba ang criminal age dito sa Pilipinas? Or isabay mo na rin kapag magko-comment ka kung ilang taon sa tingin mo ang dapat na mag-start sa criminal age. Ito na nga, basahin natin ang mga kasagutan. In fairness, ha, ang dami nating mga suggestion ngayon na parang nararamdaman ko ang suporta ng mga Pilipino laban nga sa mga ganitong krimen na nangyayari. Ito, opo naman, dapat from 10 years old pataas. 10 years old, no? Pwede na yun eh, mag-high school, mga pa-high school na rin. Sabi niya, oo, maliban pa sa bababaan ang criminal age liabilities, dapat magkaroon din tayo ng juvenile prison para sa mga minor at hindi sa ahensya like DSWD lang, ibabagsak para sermonan or pagsabihan tapos babyhin lang. Mas maigi iparana sa kanila yung hirap kapag nakakulong at puro mga kagaya din nila na inmate yung mga kasama. Ika nga, you will never learn if you never experience. Ano daw? Basta yun na yun. Alright! O basta yun na yun. Kasi Radiation, nanonood ka ba ng K-drama? Kasi may eksenang ganyan. Yung medyo trending din na K-drama about school yun. Tapos meron din mga, basta may ganyan na ganyan. Oh, sabi ni Madam, oo, pabor ako na ibaba ang criminal age hanggang 10 years old. Oh, wala na bang ibababa sa 10 years old? Good evening po, DJ Yvonne. Pabor po ako na ibaba yung criminal age sa 9 years old. Pabata ng pabata ang gumagawa ng krimen ngayon. Dapat na repasuhin yung batas. Kasi ang lalakas ng mga kabataan na ito gumawa ng kasamaan. Sana mabago na yung batas na juvenile justice. 15 dapat maging 10 years old na kapag nakagawa ng krimen. Sabi mo 9. Oo. 'Di ba? Isang tanong, isang sagot. Ang kulit. The lot. Ano the lot? Oh, good evening po, Mami Bon. Pabor, pero depende sa kaso. Pag ang ginawa ay heinous. Tama ba? Heinous. Heinous crime, dapat managot sa batas at patawan ng parusa. So sana taasan ng kalidad ng edukasyon, pati na din ang pananampalataya sa Panginoon. Dahil pag nasa puso ang Diyos at inuna siya, hindi gagawa ng masama. Puro pangarap goals. Pagiging mabuting tao ang iisipin. Oo, correct! Ano yan? May factor, no? Ito naman ang sunod. Sabi niya, good evening po, Star Yvonne. Pwede ka 15 years old na pataas dahil criminal. Lagi na experience yan. Most wanted. O, kung yun ba ang sagot, bakit hindi? Diba?
What if itry? Oh yes, dahil pabata ng pabata ang kriminal. Correct, kasi inisyo, no? Kasi siguro iniisip nila, ay, bata pa ako. Wala masyadong, hindi ganun kabigat. Baka ganun kasi iniisip. Hindi ganun kabigat yung magiging parusa dahil bata pa, minor pa. Good evening, happy Tuesday, nice. DJ Von, ang say ni Kuya, agree akong ibaba ang criminal age sa ating bansang Pilipinas. Salamat! May buot. Ano yung buot? Aisip. Galing naman. May isip na yan. Basta nakapag-aral. Marunong na yung pumatol sa tama o mali. Nakakaintindi din na yan ng mandiri sa sitwasyon. Nakakasense yan ng may pera o wala. Yun lang. Mga 10 years old, okay na yan. Kasi inisyo, no? Kasi, tawag dito, ang dami nga mga bata nagbumura. Mga ganyang bagay. And mostly, kapag bata, yung formative years, kung yung nakikita nila sa mga matatanda, lalo na sa mga pinapanood, binabasa. Wow, nagbabasa. Mga nilalaro, number one. Medyo na-adapt nila yan, eh. Kaya, pabahon na kasi nga nag-evolve na ang mga teknolohiya, buong mundo ay dapat lang naman. Ang mga nasa posisyon ngayon, maghihintay na naman sila na may bago gumawa ng aksyon. Ano na ba kayo? Hindi na kayo nakatawa sa mga aksyon. Yes. Pabor. Oo naman, 12 o 13, may alam na yan. Sa ganong ginawa, dapat nga. Uy, grabe. Pabor ako dyan. Sabi niya, basas na mga bata ngayon. Oo, sana para magpursigi mga magulang. Hindi na kasi laki sa palo ang mga kabataan ngayon. May point, no? Hindi ko alam eh. Kung meron pang atag doon, yung may hanger. Kasi hindi siya naalala mo ba yun? Chinelas, hanger. Ako dati napalo ako ng hanger. Ay, nako. As long as may kakayanan ng makakulungan parusahan. Oo, minimum of 10 years old pataas dapat kasuhan. Oo, para sa akin. Ang daming, in fairness, walang sumagot ng hindi, ah. Presyo nga ng bilhin, hindi nyo maibaba. Yun pa ang unahin ninyo.

Pilipinas. Kahit mga bata pa lang, hindi sila natatakot sa batas. Mga pulis minumura. Hindi daw gaya sa Middle East. Oy, taray. Oy, daw, maraming salamat po at magandang gabi mula sa Alipin na Pilipino sa Saudi Arabia. Hi! Uy, may humindi! Hindi! Patupad ang batas. May batas para sa mga minor na nagkasala. Sabi naman ni Kuya, yes, panahon na dapat. Good PM po! Para sa akin, yes, kasi parang pagsisihan nila yung ginawa nilang krimen, lalo na yung nangyari sa Tacloban. Nakakalungkot lang, minor de edad pa ang involved. Tama lang, kaya dapat talaga gabayan ang magulang ang mga anak nila, lalo na ngayon. Aware na ang mga minor de edad na hindi sila pwedeng ikulong kahit nakagawa pa sila ng matinding krimen. Naiisip tuloy ng mga yan, may lisensya silang gumawa ng krimen kahit wala pa sila sa tamang edad. Alright, ito naman. Good evening po. Para sa akin po, dapat mga 12 years old pataas. Kasi dumadami na ang krimen na hindi mo nga aakalain na magagawa ng isang minor de edad pa lamang. Nakakalungkot mag-isipin pero ito po ang katotohanan. Dapat may pangil ang batas para sana hindi ganito nang paulit-ulit na lang ang inaakala mong paaralan na isa sana sa ligtas na lugar para sa mga estudyante, hindi na pala. At isa pa, dapat talaga maghigpit ang lahat ng schools sa pag-screen sa mga pumapasok sa kanila. Correct! Ang nangyayari kasi pag may nangyari na, saka lang maghihigpit. Pag tumagal, wala na naman. Balik na naman sa dating gawa. Malaki talaga ang pagkukulang ng security ng school. Pag ganyan na, pwede naman sana naiwasan kung ginawa lang nila ng tama yung trabaho nila. Oh! Alam mo ka, Sir Ignacio, no? Sa tingin ko, kasi parang hindi siguro nila ine-expect na may mangyayaring ganun. Halimbawa, di ba yung sa Tacloban, tapos sa Cavite, mas bata ba yung sa Cavite? No, mas bata. Siyempre, sino mag-iisip na magdadala to ng something like this? Ayun lang. Pero, sana matuto na, no, yung mga tao. Regardless kung anong grade, dapat, ano, sobrang higpit na sa security. Ang daming kailangan ayusin ka, Sir Nation. Anyway, habang nagko-comment ka na dyan, eto, bibigyan kita ng ilang mga facts about sa etong criminal age sa Pilipinas. Tama naman po kayo, 15 years old ang minimum age. Yan ang sa ilalim po ng Republic Act number 9344 o yung Juvenile Justice and Welfare Act na inamyendahan ng RA 10630. So kapag 15 years old pababa yung bata, sa oras na nagawa yung krimen, exempted siya sa criminal liability. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng kasuhan bilang criminal offender, pero hindi ibig sabihin na wala nang mangyayari. No, isinasailalim pa rin siya sa tinatawag nga na intervention or rehabilitation program. So kapag higit 15 pero below 18 years old naman, pwede siyang magkaroon ng dalawang possibility. Number one, kung walang discernment, exempted pa rin sa criminal liability. Kapag may discernment, pwedeng managot sa ilalim ng juvenile justice system. So yung discernment na to, ito yung tumutukoy sa kung naiintindihan ba nung bata yung ginawa niya na tama yon or mali, at alam niya yung possible consequence nyo noon. So tinitingnan ito base sa asal, bago, habang at pagkatapos ng insidente, pati sa paraan ng pagkakagawa ng krimen. So, now you know, kasi Nation, ito nabasahin natin ang ating mga live comments. Sabi ni Kuya, hindi naman edad ang problema, kundi yung implementation ng batas. May point. Sabi ni Kuya naman, oo, dahil bukod sa nangyari sa Tacloban ay meron pang mga nauna na at tila magkasunod na nga. Noong bata pa ang mga Gen Z like me, halos wala namang, correct, wala. Ate Ivana, 9 years old will be the exact age put in a jail. 9 years old si Kuya. Ito na, tuluyan ang nagtampo si... Hindi mo daw binasa lahat. Binasa ko naman! Hello po, Sir FM Manila. Watching po from Tacloban. Uy, huwag ka na sad. Huwag ka na sad. Hindi naman ikaw. Pero nakakasad naman talaga yung nangyari. Ano? Pabor ako na ibaba ang criminal age para magkaroon ng takot.
Correct. Takot ang mga menor de edad na gumawa ng mga kalokohan at krimen, lalo na dito sa area ko.

0: ang sarap pagkakaltukan. Just to share my insights, I think no. Maybe revise the juvenile law and strengthen its implementation. Oh, taray. Si ano ba to? Si ano, Conyo Boy?
1: Darna!
0: Bakit ayaw mo? Charot! Joke lang. Okay, balik tayo dito, Austria Nation. Pero thank you po sa lahat ng mga sagot ninyo. Hindi exempted sa civil liability yung bata kahit exempted sa criminal liability tulad ng sinabi sa natin kanina. So, ibig sabihin pwedeng may pananagutang civil pa rin para sa kabayaran doon sa biktima. So actually yung batas na juvenile, nakatuon siya sa rehabilitation at saka intervention, no? Hindi agad sa pagkulong kasama ng adult. So merong mga mechanism tulad nga ng diversion programs, youth facilities para sa children in conflict with the law. Pero huwag kang mag-alala kasi inisyo, no? Kasi may mga panukala naman na ibaba ang criminal age sa mga nitong past years, recent years. At may mga bagong panukala rin para sa mga heinous crimes. Pero sa kasalukuyan, nananatiling 15 years old ang minimum age ng criminal responsibility hanggat walang bagong batas na naipapasa. So, ganun siya. Pero ito nga, ang nangyayari, ang tanong kung may juvenile prison ba dito sa Pilipinas. Merong pasilidad para sa mga batang nasasangkot sa krimen sa Pilipinas, pero hindi ito juvenile prison na tinatawag. Ang tawag sa kanya is bahay pag-asa. So ito yung 24-hour child caring institution para sa mga child in conflict with the law o yung tinatawag na CICL, Child in Conflict with the Law. So karaniwan para sa mga mahigit 15 years old pero wala pang 18 years old na hinihintay yung disposisyon ng kaso, kailangan sumailalim nga dito sa intervention / rehabilitation na nakasaad sa RA 9344. So hindi siya kulungan. Ano siya? Youth Rehabilitation or Residential Facility. Ang nangyayari dito kasi dito yung temporary custody, rehabilitation at physical-social intervention, of course, counseling, education, at yung paghihiwalay sa mga bata at adult detainees. Ganon siya, no? Hindi nila kasama yung mga adult. Of course, no. So sa ilalim ng batas, meron siyang intensive juvenile intervention and support center sa loob ng bahay pag-asa para sa ilang seryosong kaso. Ayun siya kasi Nation for quick explanation about this. If you're interested, thank you so much. Tingnan natin mga humagal. My answer is mahaba talaga pero I can't send it here kasi baka mabash ako sa explanation ko. Maybe tomorrow na lang. Tomorrow, different ng ating topic. Medyo ano lang tayo ngayon, tonight. Serious. Kasi kailangan din eh. Anyway, thank you so much po sa lahat ng mga sumagot at sa mga opinion po ninyo. We appreciate it. Let's pray for the Philippines and parang magkakaroon tuloy ng option yung mga magulang na baka isipin mas okay mag-homeschool. Kasi parang nagkaroon ako ng thought kasi tradition, ano ba, sa public ba mas okay or sa private? E biglang merong private na nangyari. Wala, ano na! Let's pray for the Philippines and sa mga anak at sa lahat kasi tradition. I hope na ano kaya magiging response ng ating government regarding with this one. But thank you so much again sa lahat po ng mga sumagot sa atin ngayong gabi. Oras na natin, isang star minuto bago po mag-11. Uy, sakto! 10:59 ang gabi ato, Philippines Standard Time. Join ka na muna ulit at magbabalik tugtugan tayo again. We are up until 12 in the midnight. Kung gusto mo, dun ka muna. Dun ka na sa radyo. Dun ka na sa radyo, no? At sa live streaming natin. Dahil tayo magbabalik tugtugan na. Dito lamang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: like more? Share more.
1: Sa Mega Manila 102.7 Star FM.
0: Good.

Hoy! Gising na! Morning na! Samahan na ang Star FM!

Pinoy. Morning na, gising na, samahan na ang Star FM.

Hoy! Gising na! Morning na! Samahan na ang Star FM!

0: Star FM.
1: Here now is Star FM's top of the hour news.
2: Star Nation, and narito na ating top of the hour news sa oras na ito. Lumabas sa paunang investigasyon ng Department of Education na maaaring planado ang nangyaring pamaril sa isang paaralan sa Tacloban City na ikinasawi ng ilang katao at ikinasugat ng 20 iba pa. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, batay sa report ng isang advisor, tahimik umano ang isa sa mga estudyanteng sangkot at hindi ito pumasok sa paaralan ng halos isang linggo bago nangyari ang insidente. Lumabas din sa investigasyon na sinabing may activity umano sila sa Maynila. Sinabi pa ni Angara na may impormasyon na maaaring may group chat ang mga suspect na minor de edad at tinukoy na isang mission ang isinagawang plano ng mga ito. Dagdag pa ng kalihim, bagamat hindi pa ito pinal na konklusyon, lumilitaw na posibleng pinaghandaan ang insidente. Nagpahayag din ng DepEd na magbibigay sila ng agarang psychosocial support sa mga guro at kawaniin ng paaralan at magtatalaga rin ng guidance counselor para tumulong sa mga apektadong estudyante. Samantala, ayon naman sa DepEd Undersecretary for Operations na si Dr. Malcolm Garma, may mga indikasyon din na nagpapakita ng posibleng pinagplanuan ng pamamarile. Patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad habang nasa kustudiya na ng Tacloban City Social Welfare and Development Office ang 2 minor de edad na suspect na nasa edad 14 at 15.
1: Star FM, top of the hour news.
2: Samantala, Star Nation, kaugnay ng balita na yan, tayo bibisita sa ating sister station dyan po sa Bomborajo, Tacloban, kung saan hustisa hiling ng isang ama para sa mga anak ng biktima ng pamaril dyan po sa isang eskwelahan sa Tacloban City. Para po sa bulletin ng balita na yan, makakasama natin live and direct mula po dyan sa Bomborajo, Tacloban, si Bombo Nina Magpili. Bombo Nina, please come in.
1: Star FM Live Report.
3: Hustisya, hindi kahit ano. Iyan ang tanging hiling ng ama ni alias Lawrence, ang isa sa mga namatay na biktima sa nangyaring pamamarila sa San Jose National High School noong Hunyo 22 ngayong taon na. Isang mabuti, palakaibigan at mapagbigay na anak at kaklase kung ilarawan ng kanyang pamilya si Lorenza. Si Lorenza ay estudyante sa kumakalat na video online na sa halip na magtago noong kasagsagan ng pamamarila ay humarang ito sa pinto para hindi makapasok ang mga shooter sa loob ng ruma. Dahil sa kanyang ginawa, nakaligtas ang kanyang mga kaklase, pero ito naman ang binawian ng buhay. Ayon sa ama ng biktima na si Ginoong Christopher Fabiana, proud siya sa ginawa ng kanyang anak na ginamit nito ang kanyang pagiging Boy Scout. Pero ang hindi niya matanggap ay ang naging kapalit nito. Ang isang masakit na katotohanan na hindi na nila makakasama pa ang kanyang anak. Dahil dito, nais ng ama ni Lawrence na mapanagot ang 2 estudyanteng na marila o kung hindi man mapapanagot ang masuspek dahil ito ay mga minor na edad, ay iyong mga magulang at may-ari ng baril ang maging responsable sa pagkamatay ng kanyang anak. Pagdidiin pa nito, hindi na bubuli ang kanyang anak at iginiit na wala itong problema sa paaralan. Bagkus ay ito pa ang biktima at nakakaranas ng bullying sa nasabing eskwelahan. Dagdag pa nito, kaklase ni Lorenza ang isa sa mga sospek at ang hinahabol na target nito ay ang isang bata na tumatakbo at naharangan ni Lawrence kasabay ng kanyang pagharang sa pintuan. Samantala, hindi lang si Lawrence ang naging biktima sa pamilya ng mga Fabiana sa nangyaring pamamaril sa San Jose National High School. Dahil ang nakababata nitong kapatid ay isa sa mga sugatan sa nangyaring insidente.
4: Gusto ko lang talaga justice lang para makwan yung mga gumawa ng krimen na yun. Kasi di naman, di porket bata, hindi na pwedeng kasuhan. Yun po yung gusto ko. Kailangan po makasuhan kung sino. Kasi sabihin natin na bata, pero maisip naman yan eh. Hindi naman, biro mo yung 15, 14, naisip naman yan. Kaya, kaya na nang gawin yan.
5: Pwede namin malaki ka na hero sa proud to prove ka niya sa ginawa niya. Pero, proud naman gawin niya. Parang ginamit niya yung pag-boy scout niya. Ginamit niya.
3: ang pakikipagpanayam ng Bombo Radio Tacloban kay Ginoong Christopher Fabiana. At yan ang ulat mula dito sa impila ng Bombo Radio Tacloban. Ito si Bombo Ninya Magpilian. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
1: Star FM, top of the hour news.
2: Star Nation, para sa iyo pang mga nagbabagang balita sa loob at labas sa bansa, pumunta lamang sa ating website, www.bomboradio.com.
0: You've just heard the top of the hour news on Bombo Radio Philippines.
6: Basta Radio! Bombo!
1: Star FM,
7: the best music station across the nation.
6: Kwelang-kwela ng mga DJs.
7: Ang galing sa information.
1: Fully digitalized. It's all for you.
8: Star FM across the nation.
9: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
1: Basta Star.
10: Paborito naming mga nagtitinda sa karinderya sa Quezon City ang palaging makinig sa mga musika at balita sa 102.7 Star FM. Kaya palaging dumadagundong ang radyo namin. Yahoo!
11: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
12: Star FM.
13: Star FM.
12: Star FM.
1: Star FM. It's all for you.
14: Star FM.
1: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
15: 102.7.
16: The Philippines number one Star FM.
2: 102.7 Star FM is a proud member of the Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas and the music station of Bombo Radio Philippines. Star Nation, oras subukan ang luwan ng Pilipinas. Siyam na star minuto na makalipas sa alas 5 na nagbabagandang madaling araw. 5:09 in the morning.
8: Star FM across the nation.
17: Antonio Lambada.
18: Good morning!
19: Morning mo ay sasaya. Kaya get ready na! Makisabay sa Morning Stars Week. Morning Stars Week.

0: 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Live po. Share mo.
0: Aras aras Star Nation, Cebu, Abloan na Pilipinas. 37 Star Minuto na. Makalipas alas 5 na nagmamagandang madaling araw. 5:39 in the morning.
2: Good morning.
0: Happy, happy Miyerkules. Star Nation, June 24, 2026.
3: Oh, alam ko na po yung sasabihin ninyo. Parang bilis ng araw, no?
0: Parang onting kepo talaga, matatapos na agad yung Hunyo. Baga na baga na, Star Morning po sa mga Star Nation natin, ha?
3: Na kayong araw na to, ay talaga namang nagpaplano na para sa kanilang darating na weekend. Talaga namang may mga gala-gala pa kayo, ha?
0: Eh sa bagay, yan naman yung mga ano, yan yung mga bagay na hindi mabibili ng ninuman. O, diba? Ang tinatawag na memories.
1: Memories!
0: Sa kayo experience, diba? Pero ingat-ingat lang po, ha? Lalo ni mga Star Nation natin, magkaplano, diba? Sa Namag Beach. Diba? Siguraduhin nyo po na ready-ready kayo, ha? Lalo na po yung tinatawag nating ano, Star Nation, yung tinatawag na Rip Current. Oh, kasi ito yung mga Star Nation, eh kung yun yung po matatandaan, ito nga po yung itinuturong dahilan din. Oh, nung pagkasawi po nung dalawang player, diba na Ateneo de Manila, yan dyan po sa isang resort sa Aurora. Ito nga Star Nation, ayan yung pag-uusapan natin. Oh, sa mga beach kasi Star Nation, ang Rip Current, ang isa sa mga itinuturong dahilan po ng pagkalunod ng biktima. So ano nga ba ito, Star Nation, at paano tayo, paano makakaligtas mula rito? Yan. Kapag umahampas kasi, Star Nation, ang alon sa Dalampasigan, naghahanap ang naiipong tubig ng pinakamabilis at pinakamadaling lagusan pabalik ng dagat. Kaya kapag mas mataas ang hampas ng ilang alon, dumadaloy pababa ang tubig sa pagitan ng mga ito sa kaagos pabalik ng dagat, kaya nabubuo ang tinatawag na rip current. Eh may pagkakataon nga po tumitigil ang rip current sa malapit sa Dalampasigan, pero umaabot din minsan ng hanggang ilang metro mula sa shoreline. So ibig sabihin pala, Star Nation, na tumataas din pala itong tinatawag natin na pinaka ano, pinaka isa sa mga tinatawag natin na delikado rin, Star Nation, kapag ito ay tumaas, di ba? Kaya kapag mga ganyan, Star Nation, talagang ano, talagang kailangan maingat tayo. O, pinaka peligroso kasi klase ng rip current ang mga nabubuo dahil sa sandbars. Dahil kapag tumatama ang tubig sa dagat dito, lumalaki ang mga alon. Nag-uugat, Star Nation, ang panganib sa pabago-bagong hugis at taas ng sandbar. Kapag nagkaroon daw ito ng gap, mas mataas daw ang alon sa gilid ng siwang na nagresulta ng sa mistulang embudo na mabilis na umaagos sa tubig pabalik sa dagat. Umaabot ang bilis, Star Nation, ng tubig ng hanggang 8 feet per second. Eh, sinabi nga ho ng National Oceanic and Atmospheric Administration na maging ang Olympic swimmers hindi kayang labanan ng rip current, kaya naman tinatawag ang mga ito bilang drowning machine. Oh, prone, Star Nation, ng rip current ang Pacific Ocean dahil sa malalaking alon doon at mayaman ang karagatan sa coral reefs, sandbars at mabatong headlands. Eh, samantala, Star Nation, nakaharap sa Pacific Ocean ang Dipakulaw Aurora, kung saan nag-training ang naturang eskwelahan. Inilad nga ho ng mga eksperto na may paraan para matukoy ang rip current at may iwasan ang panganib na dulot nito. Una, Star Nation, ito nga daw po yung ilan po sa mga pwedeng gawin kapag naka-experience tayo ng ganito. Una, Star Nation, kapag mas madilim daw ang kulay ng tubig at tila daanan patungo sa malalim na bahagi ng dagat ang rip current, Mapapasindan daw ang rip current sa pagitan ng mga alon kung saan tila patag ang tubig at hindi sumasabay sa paghampas sa dalampasigan. Epektibo rin daw palatandaan ang mga bula o foam starnation, maging ang mga lumulutang na debris na mabilis tinatangay palayo sa Pampang. Eh kung sakaling aksidente mapunta daw sa rip current, iwasan daw magpanik. Huwag din daw tangkaing lumangoy pasalubong sa rip sa current dahil masyado itong malakas. Eh sa halip daw starnation, lumangoy ng pahalang o paralel sa dalampasigan hanggang makaalis sa rip current. Eh kung hindi naman daw makaalis sa agos, magpalutang-lutang, itaas ang kamay at sumigaw upang humingi ng saklolo. Isa talaga kaya mahirap pagka mga ganyan starnation eh. Yung mismong nandun ka na sa nangyayari. Kaya pinakamabisa talaga dyan eh yung kalmado ka lang habang nag-iisip ka ng paraan. Kaya sa Western Nation natin na magbabalak na mapumunta sa beach ngayong weekend, aba, eh pag-isipan nyo na muna, planuhin nyo na muna. At syempre mas maiging, mas maganda kung ikaw ay laging prepared. At the same time, kung sa tingin mo na medyo alanganin, eh huwag ka nang tumuloy. Lalo na ako sa Western Nation natin na pupunta sa beach at pag-iisip-isipin na pumunta sa malalim lugar. Kung hindi nyo naman po kaya, huwag na huwag po ninyong i-challenge ang inyong sarili. Oras, Star Nation, sa buka buluan ng Pilipinas, na minimal star minuto na lang bago sumapin alas 6 na umaga, 5:45 in the morning. Ngayon ang ating pinag-usapan na rip current. Yan, isa sa mga delikado din. Pag when it comes sa beach. So, yan, ito yung Star Nation ay talaga namang at least eh, kahit paano. Minsan hindi natin ito napapansin eh, yung salita na to. Eh at least ngayon, Star Nation, aware na tayo kung ano ang ibig sabihin ng salitang rip current. At syempre, Star Nation, kasama niyo pa rin ang inyong lingkod hanggang alas 7 na umaga sa ating programang Morning Star Sweep. Kasama kapiling ang inyong Happy Minute Everyday at yung kapartner sa tawanan ng DJ na Heart of Sa Hagabal Pa at Yami Pa. Rawr! Star DJ Antonio Navarro is my name and music is my game. Ayon pa rin po nakatuto, ito pa rin sa inyong impilan na gatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo, share mo.
4: 102.7.

Kasama nga musika, impormasyon at balita, kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.

Star Nation, mula po rito sa Star 5 Weather Center, narito po ang ating ulat panahon ngayong araw po ng Miyerkules, June 24, 2026. Yung ating po minomonitor na bagyo, ang Typhoon Francisco, ay huli nga po namataan sa layon 350 kilometers sa east-northeast sa kalayaan ng Cagayan or 275 kilometers sa east ng Basco, Batanes. Ito po ay may lakas na hangin na nasa 155 kilometers per hour. Malapit po sa gitna at may pagbugso na aabot hanggang 190 kilometers per hour. Ito po ay kumikilos pa northward sa bilis na 10 kilometers per hour. At ito nga, Star Nation, ay ang naturang bagyo, Star Nation. Ay inaasahan nga po na lalabas sa ating Philippine Area of Responsibility sa darating po na Biyernes. Pero bukod dyan, Star Nation, mayroon pa tayong minomonitor, ha? Nasa labas po ng Philippine Area of Responsibility, ito po ay nasa layong 2,285 kilometers sa east ng southeastern Luzon. Ito po ay may lakas sa hangin na nasa 65 kilometers per hour at may pagbugso na aabot hanggang 80 kilometers per hour. Ito nga po ay merong international name na Higos. At hindi po natin naalis ng posibilidad na pumasok po ito sa ating Philippine Area of Responsibility. Ang bagyong Francisco, Star Nation, ay nakaka-apekto po, ha, Star Nation, dyan po sa lugar sa Batanes at Babuyan Island at ganoon din po sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at natitirang bahagi ng Cagayan Valley. At tuloy-tuloy pa rin po, Star Nation, ang Tropical Cyclone Wind Signal Number 1 dyan po, Star Nation, sa Batanes at northeastern portion ng Cagayan kasama po ang Babuyan Islands. Habang dito po sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at Negros Island Region, ang nakaka-apekto po sa atin ay habagat o southwest monsoon. Kaya saan po, Star Nation, yung maulap na kalangitan na may mga kasama pagulan, pagkulog at pagkidlat. Kaya sa mga Star Nation natin, ha? Huwag natin kakalimutan na magbawang pa rin po ng pananggalang sa ulan o di naman kaya kung ano po yung mararanasan natin ngayong araw na to. Huwag natin kalimutan na magbawang pa rin ng payong. At syempre tubig, iwas dehydration din po at mahabang-mahabang pasensya. Sumigat nga po si Haring Araw kaninang 29 star minutes after 5 in the morning. At asan lulubog naman po ito mamayang 28 star minutes after 6 in the evening. Yan ang ating ulat panahon. Atin sa inyo ng 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Para sa Star Nation sa Bukabuluan ng Pilipinas, 17 star minuto na. Makalipas sa alas 6 na nagbabagandang umaga. 6:17 in the morning.

0: FM.
1: Nandito na si Antonio Lambada. Antonio Lambada.
2: Star Trivia. Para sa iyong star kaalaman.

0: 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like
0: Oras Star Nation, Cebu, Kapluan ng Pilipinas, 35 star minuto na makalipas sa alas 6 na nagbabaganda kumaga, 6:35 in the morning.
2: Good morning!
0: Star Nation, another day, another trivia na naman po tayo sa ating Star Trivia para sa inyong Star kaalaman.
3: Star Trivia Number 1.
0: Star Nation, ngayon pong umaga na ito, panigurado marami sa atin ang inaanto. Kaya yung iba ang ginagawa, kumakain ng pampagising. Oh, diba? Yung iba humihigop na mainit na kape. Yung iba naman, ngayong umaga, kumakain ng tsokolate. Pampagising daw eh. Pero alam ba rin yung Star Nation, meron nag-viral ha, dyan po sa Dubai. Yung tsokolate nila. Yung Dubai Chocolate. Chocolate? With the letter H. Yung Dubai Chocolate Star Nation ay hindi lang po sikat ha. Dahil sa itsura nito sa social media, meron rin pala itong nutrition story. Ooh. Ang pistachio, Star Nation, na isa sa mga pangunahing sangkap nito, ay mayaman sa protein, fiber, at healthy fats na makatutulong sa pagpapakiramdam ng pagkabusog kumpara sa ilang ordinaryong sweets. Samantala, Star Nation, ang dark o milk chocolate ay may mga antioxidants na tinatawag na flavonoids, bagamat dapat pa rin kainin ng moderate dahil may taglay din itong asukal at calories. Ang kakaibang kombinasyon nga, Star Nation, ng malungtong na kunafa, creamy pistachio at chocolate ang dahilan kung bakit nagiging viral ito sa maraming bansa. Kaya Star Nation ha, sa susunod na makakatikim ka ng Dubai chocolate, tandaan, hindi lang ito dessert na pinasikat sa internet. Isa rin itong halimbawa kung paano nagsasama-sama ang traditional na Middle Eastern ingredients at modern food trends sa isang matamis at crunchy na kagat. Diba? Pero kung hindi afford, aba, baka pwede naman tayong gumawa niyan. Kung di naman kaya, kapag merong kamag-anak ikaw na nandoon sa Dubai, lambingin mo lang. Baka pwede ka makahingi ng Dubai chocolate. At isabay mo na rin din ako.
3: Star Trivia Number 2.
0: Star Nation, isa sa mga pinaghahandaan po natin ang lindol. Na kung saan ito yung isa sa mga disaster, Star Nation, na kailangan always ready tayo. Kaya meron tayong kaliwat kanan, Star Nation, ng mga earthquake drill. Para sa ganun, alam natin yung gagawin if ever, Star Nation, na maranasan natin ito sa ating mga lugar. Pero alam ba nyo ba, Star Nation, na may mga lindol na hindi lang nagpapagalaw ng mga gusali, kundi kahit ang ilalim ng dagat. Yes, Star Nation, gaya nito, matapos ang malakas na lindol sa bahagi ng Mindanao, napansin ng mga eksperto na may mga lugar kung saan umangat ang seabed ng hanggang 2 metro. Kaya mga dating nakalubog na coral reefs, seagrass beds at bahagi ng baybayin ay biglang lumitaw sa ibabaw ng tubig. Hindi mo masasabi, Star Nation, na low tide. Kasi never pa nila nakita yon yung lugar kung saan lumitaw. Ito nga, Star Nation, sa ilang bayan na parang umatras nga ang dagat dahil sa pagangat ng lupa na nagpakita kung gaano kalakas ang pwersang kayang likain ng mga paggalaw sa ilalim ng daigdig. Kaya ang ganito pangyayari, Star Nation, ay tinatawag na coastal uplift, kung saan ang isang malakas na lindol ay kayang baguhin ang hugis ng mga baybayin sa loob lang ng ilang segundo. Kaya mga Star Nation ha, ang mga lindol ay hindi lang po nagbabago ng mga kalsada at kusali. Minsan kaya rin itong mag-redesign ng mapa ng kalikasan mismo. Kaya sa mga Star Nation natin, kailangan lagi tayong handa. At the same time, Eh, huwag natin ngayon kalimutan na alagaan ang ating kalikasan. Tandaan nyo, iba ang ganti ng kalikasan kapag ito hindi natin napangalagaan. Yan, Star Nation, ating Star Trivia para sa inyong Star Kalaman. Another trivia, another learning na naman. Angin natin sa inyo na meron dagdag kalaman ngayong morning ng Miyerkules. Para sa Bukang Buwan ng Pilipinas, 40 star minuto na. Makalipas sa alas 6 na nagbabaganda umaga, 6:40 in the morning.
2: Good morning!
0: Balik tutugan tayo dito pa rin po sa inyong himpilan na nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you!
1: Like mo! Share mo!
3: Star Trivia! Para sa iyong Star Kaalaman.

0: Blast Mento is the generic name of 50% oil. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagod o sakit ng katawan. 50% extra strength. Saplos pa lang, kinhawa na.
2: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita

0: the one and only Antonio Lambada.
1: Move it, move it, move it. 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Lambo.
1: Star Nation, oras natin sa Buka Blue na Pilipinas. Tatlong star minuto na lang. Bago sumapit alas 7 na umaga, 6:57 in the morning.
3: Good morning!
1: At tamay-tamay na po dahil susunod na managbabaga balita sa loob at labas sa bansa. Live po yan sa Mobile News Center Makati at Samulcast Stationwide, ang ating Bombo Network News Morning Edition. Nakasama po natin sila Bombo Dennis Samito at Bombo Everly Rico. Kung saan, Star Nation, sila magbibigay sa atin ang managbabagang balita sa loob at labas ng bansa. At syempre, Star Nation, muli tayo magkaritigan mamaya po alas 8 na umaga sa programa It's All For You in the Morning. Makasama niyo naman po ang inyong magpartner sa umaga, Star DJ German Bolero. Aga alas 8 na umaga yan. Ito pa rin po sa inyong impila na nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's All For You. Like mo, share mo. Here's Beyonce Knowles. Para sa awiting Single Ladies.

0: Broadcast Center, Makati City, Philippines.
1: Araw po ngayon ng Miyerkules, ka-24 sa buwan ng Hunyo, taong 2026.
0: Sa ating mga headlines, House prosecutors inilatag na ang pagkakasunod-sunod ng mga ebidensya at mga panuntunan para sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ang defense team naman ng pangalawang pangulo iginit na para sa seguridad ang hindi pagsasapubliko ng ilan sa kanilang testigo.
1: Ang International Criminal Court naman ay sinagawa na ang ikalawang status conference sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dating abogado naman ni Duterte, pinagsabihan sa patuloy na pagsasalita ukol sa kaso.
0: Pagpapababa sa edad ng criminal liability, tinawag na premature pagpapatupad ng juvenile justice law, binigyang din pa rin ng mga eksperto.
1: Sa ulat panahon, ang Typhoon Francisco naman bahagyang humina habang kumikilos sa silangan ng extreme northern Luzon.
0: At abangan mamaya sa ating balita sa iba yung dagat, United Nations inquiry isinagawa at kaugnay ng pag-ubos sa mga batang Palestino doon sa bahagi ng Gaza, target daw ng Israel. At Live Nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Naidaos na nga mga kabombo, mga consternation ng International Criminal Court ang ikalawang status conference sa kaso ni former President Rodrigo Roa Duterte. Muli ay hindi nasilayan ang presensya ng dating Pangulo sa courtroom at sa halip ay tanging ang kanyang legal team at prosecution panel lamang ang humarap pa sa trial judges. Ayon nga sa Trial Chamber 3 presiding judge na si Joanna Corner, hindi lamang Philippine media ang na-attract ng kaso ni dating Pangulong Duterte, kundi maging ang international community. Ang masaklap lamang umano ay nagiging daan ito para kumalat ang napakaraming fake news. Kung ganyan, narito ang naging bahagi ng pahayag ng presiding officer ng korte dyan sa International Criminal Court, si Joanna Corner.
2: And that's the question of statements being made by counsel to the media. This case has attracted, not surprisingly, a substantial amount of media interest in the Philippines in particular. That's not, of course, only mainstream media, but as is common these days, social media. And additionally, appears to have provoked suppliers of what is undoubtedly fake news, and obviously fake news.
0: Bagian ng mga pahayag ni Joanna Corner, ang presiding judge ng naturang chamber. Samantala, ipinagdiina ng International Criminal Court na ang kahalagahan ng pagre-report ng media ng wasto at patas kaugnay ng kaso ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ginanap nga na ikalawang status conference para sa kaso ng dating presidente, binigyang din ng tribunal na ang kabuuan ng trial o kaya naman ay paglilitis ay hindi isasagawa sa Court of Public Opinion. Sa halipan niya, ito ay isasagawa ng International Criminal Court sa aligyan sa tamang mga proseso ng paglilitis at court proceedings. Nagpaalala rin si Corner sa lahat ng mga abogado kaugnay ng pagbibigay ng komento sa kaso. Ayon sa International Criminal Court judge, wala siyang nakikitang rason kung bakit kailangan pa na magkomento yung mga counsel sa issue kaugnay ng kaso kaya naman ay magbigay ng kanilang anumang comment para sa media. Ayon kay Judge Corner, ang appropriate forum para naman sa pagbibigay ng komento ay doon mismo sa International Tribunal at wala ng iba pa. Narito pa ang bahagi ng pahayag ng presiding judge na si Joanna Corner.
2: The first thing we wish to emphasize is the need for the media to report to the public accurately and fairly what is said in court, and above all, to avoid speculation. That is important in any trial, and it's doubly important when it comes to a trial of serious allegations, and nothing could be more serious than these of criminal activity. Can I just issue a reminder to the media that anything which is said in private session may not be reported.
0: Tinigyan ni Joanna Corner ang presiding judge ng naturang chamber. Pangunahin sa mga pinagsabihan ng naturang juez ay ang dating counsel ni former President Rodrigo Duterte na si Nicholas Kaufman. Anya, dati nang napagsabihan si Kaufman na maging respectful at maging magalang sa International Tribunal. Gayunman, wala niya itong naging epekto kay Kaufman at sa halip ay nagpa-interview pa ito at nagbigay ng kanyang sarisaring komento sa naunang desisyon ng International Criminal Court. Narito pa ang patuloy ng mga pahayag ni Joanna Corner, juez na humahawak sa kaso ng dating Pangulo.
2: Part of the reporting of the earlier proceedings in this case was not assisted by comments made by previous defense counsel, Nicholas Kaufman, to the media. On the 3rd of October of last year, the pretrial chamber issued a reminder to him to remember that he had a professional duty to be respectful and courteous to the chamber. Regrettably, that reminder had no effect. On the 26th of April of this year, after the appeals chamber had made its decision on jurisdiction, Kaufman gave at least two interviews commenting on the decision. Some of those comments were his personal view of legal decisions made by the court as a whole, and were on any showing wholly inappropriate.
0: Lagi pa yan, mga kabombo, ng pagbibigay ng babala at paalala nitong si Joanna Corner, ang presiding judge ng Chamber 3 na siyang humihimay sa kaso ni former President Rodrigo Duterte.
1: Samantala, pinayagan na po ng International Criminal Court Trial Chamber 3 ang kahilingan ng prosekusyon na palawigin ng isang linggo ang deadline para sa pagsusumite ng mga obserbasyon sa expert report tungkol yan sa kakayahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na humarap sa paglilitis. Sa ikalawang status conference nitong Martes, sinabi ni Prosecutor Julian Nichols na kailangan nila ng dagdag na panahon dahil sa iba pang mga dokumentong dapat na isumite sa parehong takdang petsa. Ayon sa prosecution, hindi naman makakaapekto ng malaki ang isang linggong extension sa takbo ng kaso, kabilang na ang nakatakdang pagsisimula ng paglilitis sa Nobyembre at 30. Pinagbigyan din ni Presiding Judge Joanna Corner ang kahilingan at inaprubahan ang dagdag na isang linggong palugit. Matatanda ang naharap ang dating Pangulo ng Pilipinas sa tatlong bilang ng krimen laban sa sangkatauhan, kaugnay yan ng kampanya kontra ilegal na droga ng kanyang administrasyon.
0: Samantala, nais ng International Criminal Court Chamber na humarap ng personal ang nakadetine na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa status conference sa darating na 7 ng Setyembre kaugnay ng kasong Crimes Against Humanity. Sa naging pagdinig nitong 23 ng Hunyo, sinabi ni Presiding Judge Joanna Corner na inaasahang mahalaga ang Setyembre 7 na pagdinig dahil nakukumpleto na ang mga ulat ng panel of experts at magiging available na rin ang mga obserbasyon ng magkabilang partido. Inaasahan na isusumite ng mga eksperto ang ulat bago pa man ang Agosto 18 at ang mga paliwanag ng mga panig ay hanggang Agosto 31. Itidumalo si Duterte sa nasabing pagdinig at kinatawan lamang siya ng kanyang abogado na si Peter Haynes. Binigyang diin ang hukom na inaasahan nilang personal na dadalo ang dating Pangulo sa Setyembre 7 maliban na lamang kung may medikal na rason. Tiniyak din ng naturang opisyal sa pagpupulong ang mga patakaran sa paghawak ng confidential information at pinalalahanan ng mga abogado na huwag nang magbigay ng anumang pananaw sa mga bagay-bagay hinggil sa korte. Binatikos rin ng huwes ang mga naunang naging pahayag ng dating counsel nitong si Duterte na hindi umano angkop at nakakasira sa takbo ng proseso. Gitparang hukom, ang tamang lugar ng mga argumento ay sa lobismo ng korte at hindi sa media at hindi rin sa iba pang forum para magpakalat ng maling impormasyon kaugnay ng naturang kaso. Ang susunod na status conference, mga kabombo, ay sa Hulyo 14, kasunod ng naitakda na rin na 7 ng Setyembre, 13 ng Oktubre at 2 ng Nobyembre, bago pa man ang nakatakdang paglilitis sa 30 ng Nobyembre.
1: Samantala, kumuha po tayo ng mga karagdagan pang balita. Defense team ni Vice President Sara Duterte iginiit na para sa seguridad ang hindi pagsasapubliko ng ilan sa kanilang testigo. Kaugnay niyan, may nakalapang report si Bombo Angelo Aganan.
3: Bombo Dennis, Bombo Ever, iginiit ng kampo ng defense team ni Vice President Sara Duterte na bahagi ng kanilang hakbang para sa seguridad ng mga testigo ang hindi agad paglalantad ng ilang pangalan ng mga ito sa pre-trial conference. Ang defense spokesperson attorney Michael Poa, may mga reserve witnesses ang depensa na sadyang hindi muna tinukoy sa pre-trial proceedings dahil sa sensitibong katangian ng kaso at panganib na maaaring harapin ng mga ito. Ngayon ng depensa, hindi ito nangangahulugan ng pag-iwas sa proseso at handa silang sumunod sa anumang patakaran ng impeachment court, kabilang ang posibleng requirement na maagang abisuhan ng kabilang panig bago iharap ang isang witness. Pero pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Attorney Michael Poa.
4: Ate, meron naman talaga mga reservations, no? Pagkabilang panig. Kami din sa defense, meron din kaming na-reserve na witnesses, di namin pinangalanan. Bakit? Para sa kanilang seguridad. No? And if there is a rule that we have to disclose within 3 days, wala naman po kami nagiging problema doon. In fact, kami pa nga po yung humingi ng disclosure.
3: Kasunod ito, Bumbo Dennis, Bumbo Ever, pinaliwanag din ng kampo ng depensa na ang pagtago muna ng ilang pangalan ng testigo ay bahagi ng mas malawak na paghahanda sa paglilitis kung saan mahalaga umano ang seguridad ng mga testigo upang matiyak na makapagpapatotoo sila ng maayos sa korte. Kasabay nito, sinabi rin ng depensa na kapo may parehong reserve witnesses ang panig ng prosecution at depensa at parehong may karapatan na hindi muna ilahad ang lahat ng pangalan sa pre-trial. Ngunit nilinaw naman ni Poa na handa silang sumunod kung hihilingin ng kabilang panig ang disclosure sa mga testigo. Katulad aniya ng kanilang hinihiling na malaman ang magiging order ng articles na uunahin sa paglilitis. Muli pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Attorney Michael Poa.
4: At ng order of trial, no, meaning anong article ang uunahin. At pangalawa, kung sino ang witnesses, humingi rin kami ng disclosure kung sinong mauna, sinong sunod. Bakit po? Kasi po, para po makapaghanda ang bawat panig, ang prosecution at defense, at pati na rin po ang impeachment court, ang ating senator judges. At kami din naman po sa defense, kung hiningi namin yun sa prosecution, ganun din naman po kami na kami rin ay sumilalim sa ganung disclosure.
3: Nauna nang itlakda ng impeachment court, Bombo Dennis, na maaaring iharap ang mga testigo basta may maagang abiso sa kabilang panig bilang bahagi na rin ng mga patakarang na dalayong maiwasan ang surprise witnesses at mapanatili ng maayos ang daloy ng paglilitis. Samantala, Bombo Dennis, sa kaugnay na balita tungkol sa pinang impeachment proceedings, inalmahan ni Representative Terry Redon ng mga pahayag ng kampo ng depensa na iniiwanan umano ng House Prosecution Panel sa mga private at public prosecutors ang pagmamarka ng mga dokumento ng ebidensya. Ayon kay Redon, wala itong katotohanan sapagkat lagi umano siyang present hanggang sa pagsasara ng conference araw-araw. Hindi rin aniya nakaka-apekto kung wala sila mga miyembro ng House Prosecution sa pagmamarka sapagkat ang usapin na yung dami ng dokumentong kailangan markaan at hindi ang manpower. Pero pakinggan natin ang mga bahagi ng payag ng Representative Terry Redon.
5: Well, yung totoo yan kasi sa ikatlong araw na ho, ako huwag natatapos, nandito ako hanggang dulo. Di ba? So, noong first day, ako din huwag nagsara ng pagpupulo noong araw, kahapon, andito rin ako nung dulo. So, de, very precise po yung sinabi kanina. So, hindi ko papalagpasin yun. Ang sabi, kung nandito daw yung public prosecutors, parang mabilis daw ako ata. Kasi may dagdag ho.
1: Manpower.
5: May dagdag tao, may dagdag po manpower. Pero kailangan natin maglinaw. It is not a manpower question. Firstly, it is a volume question. Sa dami ho ng mga kailangan pong pahinang pirmahan ng tutlong pong mga partido. Defense, prosecution, at ng Senate, clerk of court.
3: Sa kabila ng mabagal na proseso Bumbo Dennis ng pre-trial at walang katiyakan kung matatapos ngayong linggo, iginiit ni Rodon na masusunod pa rin aniya ang itinakda na July 6 proper trial sa impeachment calendar. Aniya, nagkakaroon na sila ng malaking progreso sa pagmamarka at inaasahan rin na mapapabilis ito sa idadagdag na team ngayong araw. Binigyan din ng mambabatas na matatapos ang pre-trial hanggang sa pinakahuling pahina ng dokumento ng mga ebidensya na kailangang markahan.
6: At yan muna ang mga latest updates mula dito sa Senado. Ako si Bombo Anghiloganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Samantala, itinakda na ng Sandigan Bayan 5th Division ang schedule para yan sa pagmamarka ng mga ebidensya para sa kasong plunder laban kay Senator Jingo Estrada at iba pang mga inaakusahan. Isasagawa ang exhibit markings sa July 3, 10 at 24 sa ganap na alas 9 ng umaga at alauna ng hapon. Para naman sa bail hearing, nakatakda ito sa Hulyo 8 o Hulyo 9 at 13 hanggang 17 at 20 pati na sa PETSA 27 hanggang 30. Sa ganap po yan, alauna ng hapon habang magpapatuloy naman ito sa Hulyo 31 alas 9 ng umaga. Bago yan mga kabombo, isasagawa ang arraignment o yung pagbasa ng sakdal sa Hunyo 30. Kabilang sa mga kapwa-akusado nito si Estrada, sina dating Department of Public Works Secretary Manuel Bunoan at ilan pang Metro Manila Engineering officials. Nauna nang itinanggi ni Estrada ang paratang at sinabi na may kaugnayan ang mga ito sa kanyang posisyon sa independent majority block doon sa panig ng Senado.
1: Samantala, tunguhin po natin mamaya yung mga karagdagan pang balita dyan sa House of Representatives dahil po yung House Prosecutor Panel, inilatag po yung pagkakasunod ng ebidensya at mga panuntunan para doon nga sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mamaya, abangan po yan samantala sa iba munang mga balita. Department of Education, lalo na ni Secretary Sunny Angara, ang mga guro at principal nagabayan ang kanilang mga mag-aaral. Sa ginawang pagbisita ng kalihim sa May Tacloban City, ay nalaman niya na malayo ang mga magulang ng isang children in conflict with law, kaya walang gumagabay dito. Bilang ikalawang magulang ng mga bata ay mahalaga na magabayan-anya ng mga guro o ng principal ang mga mag-aaral. Ipinag-utos na rin ng Department of Education ang malalimang investigasyon katuwang ang mga otoridad. Kaugnayan, narito ang bahagi ng pahayag ni Department of Education Secretary Sunny Angara.
7: Yes, I think hindi lang siya peace and order problem. Tingin namin, kailangan i-manage din yung mga bata kasi parang exposed sila to a lot of violence online. Tapos marami wala rin magulang. Ang sabi sa akin, yung isa sa mga shooters or children in conflict with the law, parang yung father nasa ibang probinsya.
8: Yes, sir.
7: At parang katatrabaho. So, sabi ko sa ating, ang mensahe ko dito sa ating mga guro at saka mga principal na talagang parang magulang na tayo dito at saka kinakamusta natin dapat natin yung mga bata at tinitingnan ko talagang may aberya, may problema, may hindi regular yung bata. Yes.
1: Department of Education Secretary Sunny Angara ang pahayag na yan kasunod nga po ng nangyaring marahas na pamamaril ng dalawang minor de edad na sospek na kumitil ng tatlong estudyante at ikinasugat ng 20 iba pa.
0: Tuloy na natin ang Camera of Representatives o yung House of Representatives, mga kabombo, sapagkat yung kanilang mga proseso ay nagpapatuloy pa rin at nailatag na yung pagkakasunod-sunod ng mga ebidensya at mga panuntunan para naman sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. May update si Bombo Analy Soberano.
8: Eminungkahi ng House Prosecution Panel na unahing iharap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang kasong may kaugnayan sa umano'y assassination plot, grave threats at inciting to sedition. Ayon kay House Trial Spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, ito ang nakasaad sa isinumiting plano ng prosecution sa Senate Impeachment Court. Bagamat maaari pa itong baguhin, depende sa magiging pasya ng hukuman. Sinabi ng prosecution, pinili nilang unahin ang grave threats article dahil mas madaling maunawaan ito ng publiko at mas simple itong ilahad kumpara sa ibang mga kaso na nangangailangan ng mas maraming dokumento at posibleng pagpapalabas ng subpoena sa mga testigo. Nakatakdang magsimula ang impeachment trial sa July 6 matapos ang pre-trial proceedings sa Senado ngayong Linggo. Sa kabilang dako, pinag-aaralan din ng mga House Prosecutors ang ilang mahahalagang panuntunan na maaring ipatupad sa impeachment trial ng pangalawang Pangulo. Ayon kay House Lead Prosecutor at Batangas Representative Gervil Luistro, kabilang sa mga tinatalakay ay ang paggamit ng Filipino at Ingles bilang opisyal na mga wika sa paglilitis, ang obligadong pagsisiwalat ng mga testigo 3 araw bago sila iharap sa korte at ang pakikilahok ng maraming public at private prosecutors sa pagtatanong sa mga testigo. Pinag-uusapan din ng prosecution panel ang posibilidad na mabuksan sa lalong madaling panahon ang tinatawag na BIR box na naglalaman ng mga dokumentong nakuha mula sa Bureau of Internal Revenue kung papayagan ito ng Senate Impeachment Court. Sinabi pa ni Luistro, wala pang pinal na desisyon sa mga panukala at inaasahang magsusumite ang prosecution panel ng kanilang formal na posisyon sa Senado ngayong araw o sa susunod na araw. Pakinggan natin si Representative Gervil Luistro.
9: Pre-trial order to be issued before July 6, no? And it must be issued at the maximum 10 days after termination of pre-trial conference. It can be less than 10 days after termination, but the maximum should be 10 days after termination of PTC. Dapat meron ng pre-trial order, no? So, nevertheless, we are not entertaining that possibility. We are pushing for the termination of pre-trial conference this week, and that is why we have reached out to Secretary Bantug for 2 possible additional measures, yung nabanggit ni Kong Joel Chua. One is deploying additional teams for the marking of exhibits, perhaps from 4 going 8, and then providing additional days from including Friday and Saturday to be able to finish all the marking this week.
10: Mula dito sa House of Representatives, Bombo Analy Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
1: Sa iba namang balita, bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga panukalang batas na maghihigpit sa paggamit ng social media ng mga minor de edad upang maprotektahan sila laban sa mga panganib tulad na lamang ng cyberbullying at mga isyu sa kalusugang pangkaisipan. Ito ang sinabi ng Palace Press Officer na si Undersecretary Claire Castro. Nang tanungin kung nakikita ng administrasyon ang pangangailangang repasuhin ang access ng mga bata sa social media, katulad na lamang ng mahigpit na pagpapatupad ng ilang bansa gaya ng Australia, France at United Kingdom. Ayon kay Undersecretary Castro, napag-usapan na rin sa pamahalaan ang epekto ng labis na paggamit ng ilang online applications sa mga kabataan, partikular na ang pagkahumaling sa mararahas na online video games. Dagdag pa niya, magandang mungkahi ang pagkakaroon ng batas na magtatakda ng mas mahigpit na regulasyon sa paggamit ng social media at iba pang online platforms ng mga bata. Umaasa rin ang opisyal na agad na makakagawa ng kaukulang batas ang Kongreso upang matugunan ang nasabing issue at mapangalagaan na rin ang kapakanan ng mga kabataan sa digital na panahon.
11: Na-report nga po na itong mga batang ito ay gumon sa paglalaro ng online gaming na marahas. So, napag-usapan po na yung mga ganong klaseng app ay dapat na ma-ban sa Pilipinas. So, maganda pong mungkahian at sana makagawa agad ng batas at open po ang Pangulo sa ganyang mga panukala. Sa tingin po natin, kahit hindi na po kausapin ng mga mababatas dahil sa nangyari pong ito, ay mabilisan din sila magbabalangkas ng batas para po maisakatuparan ito.
1: Ngayon pong napakinggan ang bahagi ng pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
12: Bombo International News.
1: Target umano ng Israel ang pag-ubos sa mga batang Palestino ayon yan sa Independent United Nations Investigation. Sa kanilang report, sinabi ng United Nations Independent International Commission on Inquiry on the Occupied Palestinian Territory na may malawak umanong paglabag sa karapatang pantao laban sa mga batang Palestino sa Gaza at sa West Bank. Ito'y matapos na lumabas sa kamakailang lamang na investigasyon na humigit kumulang 30% ng mga nasawi sa Gaza ay mga bata. Aabot din umano sa mahigit 20,000 na bata ang nasawi mula October 2023 hanggang October ng taong 2025. Ginawang imbestigasyon ng sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas noong Oktubre 7 ng taong 2023. May mga ebidensya rin daw na nagpapakita na sadyang tina-target at pinapatay ng Israeli security forces ang mga batang Palestino at posibleng indikasyon umano ng intensyong ubusin ang populasyon sa Gaza. Bunsod yan ng mga pambobomba sa mga lugar na may mga sibilyan na nagdudulot ng mataas na bilang ng mga batang nasasawi. Dagdag pa ng komisyon, mas mataas ang porsyento ng mga batang nasawi sa kasalukuyang digmaan kung ikukumpara noong taong 2008 hanggang 2009 at taong 2014, kung saan nasa humigit kumulang 24% ang mga bata sa kabuang bilang ang sumakabilang buhay. Mariin namang itinanggi ng Israel ang mga paratang at tinawag itong defamatory at libelous. Ginawa umano nila ang lahat upang maiwasan ang pinsala sa mga sibilyan at iginiit na tila hindi tinitignan sa report ang mga ginawa ng Hamas. Sinabi rin ng Israel na ang kanilang operation ay bahagi ng kanilang pagtugon sa tinatawag nilang constant terrorist threat sa Palestine.
0: Sa mga karagdagan pa natin balita, kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na walang Pilipinong nasaktan sa nangyaring pagsabog doon sa Ras Affan Gas Facility sa bahagi ng Qatar. Nabatid na naganap ito noong araw ng Linggo at yan ay sa isang operational incident sa Ras Laffan kung saan ho ay matatagpuan ang pangunahing liquefied natural gas processing operations ng kanilang bansa. Na nagresulta naman sa pagsabog at naitala rin ng sunog sa Barasan Gas Plant. Sinabi ng kumpanya na agad na napula ang pagkalat ng apoy bagamat hindi pa malinaw kung may naging pinsala sa planta at nagsusupply ng gas para naman sa domestic market. Ayon naman sa Ministry of Interior ng Qatar, may ilang nasugatan sa insidente na inilarawan bilang technical accident. Gitdi ng mga otoridad, walang gas leak na nagdulot ng banta sa kaligtasan ng publiko.
1: Samantala, kinumpirma naman po ng Palasyo Malacañang na walang kapalit o kondisyon sa pamahalaan ng Russia nang palayain nito ang 24 na Pilipinong manggagawa na halos 9 na buwang nakaditine sa bansang Russia. Ayon sa Palasyo, iniutos ni Russian President Vladimir Putin ang pagpapalaya sa mga Pilipino matapos itong hilingin mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanilang naging pagpupulong sa Kazan noong nakalipas na Linggo. Dumating na nga sa Pilipinas ang 24 na Pilipino noong Linggo matapos ang kanilang matagal na pananatili sa kustodiya ng mga otoridad sa Russia. Batay sa paunang impormasyon mula sa mga opisyal ng Pilipinas, may kaugnayan umano ang kanilang pagkakaditine sa mga paglabag sa immigration laws. Gayunpaman, patuloy pa rin biniberipika ng mga otoridad ang buong detalye sa kaso. Nagtungo na si Pangulong Marcos nga sa Kazan doon sa Russia upang dumalo sa Association of Southeast Asian Nations Russia Commemorative Summit kasama ang iba pang mga leader mula sa Timog Silangang Asya.
11: Wala po. Sa bilateral meeting, inopen lang po ng Pangulo ang patungkol sa 24 Filipinos na nakadetain sa Russia. And at the time na ito ay nabanggit ng Pangulo, ito kasi ay bandang dulo na bago magtapos. Of course, hindi natin inaasahan at hindi din naman inaasahan agad ng Pangulo kung ano yung magiging response ni President Vladimir Putin. Pero ikinagulat na nga niya na may mga Pilipino na nasa Russia. At agad-agad niya sinabi na patitignan kung anong estado ng mga kababayan natin doon. At bibigyan ng solusyon ng naaayon sa batas at naaayon din naman sa polisiya. Dahil sinabi ng Pangulo bago niya ito hilingin ay pinauna niya na nirerespeto ng Pilipinas ang batas at polisiya ng Russia.
1: Bagi po yan ng pagpapaliwanag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kaugnay pa rin sa pagpapalaya sa 24 na Pilipino mula sa kulungan doon sa Russia.
0: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, mahigit 5,300 katao kabilang ang mga Pilipino ang nananatili pa rin daw nakakulong sa mga online scam center malapit naman sa border ng Myanmar at Thailand. Yan ay sa kabila ng maluwakang kampanya laban sa human trafficking at online fraud sa naturang rehiyon. Sa liham na ipinadala ng Civil Society Network for Human Trafficking Victim Assistance dyan sa Thailand, marami sa mga biktima ay mga dayuhan na nananatiling nakakulong sa ilang pasilidad na kontrolado ng isang armadong grupo sa bahagi ng Myanmar. Kabilang umano sa mga nakapiit ay galing sa China, Thailand, Malaysia, Brazil, Russia, Kenya at Pilipinas. Ayon sa United Nations, ang mga scam center sa ilang bahagi ng Southeast Asia, kabilang ang Myanmar at Cambodia, ay sangkot sa malawakang online fraud na kumikita ng bilyon-bilyon na dolyar kada taon. Marami sa mga nagtatrabaho rito ay nabiktima ng human trafficking. Pinapangakuan sila ng magandang trabaho, ngunit kalaunan ay pinipilit na gumawa ng mga online scam sa ilalim ng mahigpit na mapang-abusong kondisyon. Noong nakaraang taon, mga kabombo, pinangunahan ng Thailand ang malawakang operasyon laban sa mga scam hub sa border nito kung saan ay nasa 5,000 katao ang nailigtas mula sa mga pasilidad sa bahagi po ng Myanmar. Gayunman, ayon sa Civil Society Network for Human Trafficking Victim Assistance, marami pa rin na mga scam compounds ang nananatiling bukas o nag-ooperate at hindi pa naaabot ng rescue operations hanggang sa panahong ito. Abangan mamaya, mga kabombo, mga Kastar Nation, ang ating panayam sa isang eksperto pagdating sa mga usapin sa psychology, lalo't napapanahon itong paksa tungkol sa bullying at kung paano ang handling dun ho sa mga mismong sangkot sa anumang mga krimen na kinasasangkutan itong mga individual na minor de edad. Mamaya ho yan, mga kabombo at mga Kastar Nation, sa tuloy-tuloy nating balitaan.
1: Mga kabombo, Kastar Nation, sa pang food supplement for kids muna tayo. Nasabi mo na ba at some point sa buhay mo, buti na lang ang tangkad ko? Hanggang ngayon, yan ang hiling ng mga moms para sa kanilang kids. Buti na lang may Chair for Syrup na may CGF tulong sa proper growth and development ng mga chikitings with proper diet and exercise. Meron pang lysine, taurine at essential vitamins. Kaya sa bawat complement sa height nila, proud na proud si Mommy. Mahalaga pong paalala, ang Chair for Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Bombo Weather Update.
0: Bagyan na humina ang Typhoon Francisco habang patuloy ito na bumabagal at yan ay nananatili pa rin sa silangang bahagi ng karagatang sakop ng ating bansa o dyan sa may extreme northern Luzon. At nga sa pinakahuling data na inilabas ng mga eksperto, itong mga kabombo ay nasa lupa rin ng Philippine Area of Responsibility at huling namataan ang sentro niyan sa layong 275 kilometro sa silangan ng Basco Batanes at taglay nito ang lakas ng hangin na 155 kilometro kada oras malapit sa gitna. Pero din ho itong pagbugso na 190 kilometro kada oras. Ayon pa sa State Weather Bureau, inaasahan na mananatili ito sa loob ng Philippine Area of Responsibility hanggang sa Biyernes habang unti-unti naman babagal at kikilos ng pahilagang silangan o papalayo sa ating bansa. Nananatiling nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa buong lalawigan ng Batanes, din sa Babuyan Islands at Hilagang Silangang bahagi ng Cagayan, kabilang na ang mga bayan ng Gonzaga at Santa Ana. Inaasahan naman na makakalabas ito ng Philippine Area of Responsibility sa darating na Biyernes at yan ay ating tutugay-gayan. Samantala, isa pang low pressure area at naging ganap na hong bagyo ngayon ay nasa kalagayan bilang tropical storm dyan sa labas ho ng ating teritoryo. Patuloy natin itong tutugay-gayan at may pangalan na ho ito ngayon, Tropical Storm Higos. At yan ay inaasahan na papasok din sa ating karagatang sakop sa mga darating na araw at papangalanan naman bilang Gardo. Patuloy mga kabombo ang makakaapekto ang southwest monsoon o habagat sa ilang bahagi ng ating bansa na magdadala naman ng mga pag-ulan at lalo na sa dakong hapon at gabi na karaniwan hong nakakaapekto ang naturang mga sama ng panahon dito ho sa ating bansa. At kagaya ng ating naipangako kanina mga kabombo at mga ka-Star Nation, kapiling natin ang isang clinical psychologist at mabibigyan tayo ng gabay kaugnay ho doon sa handling ng mga sitwasyon na talagang gumugulantang sa atin, ano? Or the past few days, may mga magkakasunod ho kasing insidente na kinakailangan ng iba yung pag-iingat doon ho sa pagtingin at kailangan din ng paggabay. No? Pabatiin natin sa Bombo Radio Philippines, we are nationwide and worldwide. Napapakinggan at napapanood po tayo sa mga himpilan ng Bombo Radio Philippines at sa ating mga digital platforms. Si Bombo Dennis Hamito po ito, and together with me, si Bombo Everly Rico. Welcome to the program, Dr. Gladys Canillo Borja. Good morning.
13: Good morning, Sir Dennis. Good morning. Good morning, everyone. So, yeah.
0: Yeah, okay. Unang-una, sa pananaw ng isang psychologist, paano tutugunan ng isang kaso ng karahasan kung ang sangkot ho dito ay minor de edad pa lamang?
13: Oh, yeah. So, from a psychological perspective, kapag like what you mentioned, no, kapag minor kasi involved sa isang violence, no, kailangan natin tingnan yung sitwasyon sa madaming angulo. So, on top of my mind, we have to look into developmental and psychosocial lens. Wag lang natin tingnan kung ano yung ginawa ng bata, kung ano yung nangyari, pero kailangan natin maintindihan na maraming factor na maari mag-contribute nga doon sa naging behavior, tulad ng ano yung environment nila, family dynamics, peer relationship, yung experience nila sa school, or even how they regulate their emotions, no? Since we all know based on research, no, na talagang sa ganung edad eh wala pa silang sapat na kakayanan para i-regulate ang emotion nila or kung ano yung maayos na coping abilities, lalo na pag nasa stressful scenario sila. So therefore, kailangan nating i-emphasize na hindi naman din kailangan na justify, no, na oh, maaari kasi na bully or may traumatic experience sa pamilya and whatnot. It's not also the time for us to justify na kaya nila nagawa yung isang violence is because of those reasons, no. But what we need to understand is definitely accountability. We need to know deeper who's the accountable for this. So ako personally, malaki ang pananagutan ng mga magulang, no, kung bakit nagkaroon ng ganitong pangyayari o karahasan. So therefore, yung response natin dapat hindi lang naka-focus sa punishment. Kailangan meron ding proper investigation, meron ding deeper psychological assessment, family intervention, or even creating a safe space for everyone, hindi lang doon sa involved na mga nandun sa location, but in general, since nga this is something na for sure, no, nakikita, napapanood ng karaniwan o ng lahat ng mga estudyante sa Pilipinas. So yun.
0: Okay. Paano ho ba ang ideal naman na pagtugon? Dahil lumalabas doon sa testimonya ng mga bata na involved ay ang cost daw is bullying. Mula ho sa panig ng mga nagiging biktima ng bullying, ano ho ang mainam na gawin, lalo't ito yung sinasabi, although hindi absolute na Well, ganun talaga ang sitwasyon hanggat hindi pa tapos ang investigasyon. So, papaano ho ang nakikita ninyong mainam na pagtugon doon sa ang nag-uugat sa bullying case?
13: Correct. I agree with you, Dennis, no, na I don't see it or I don't buy it lang in a one perspective na bullying siya. Pero sige, let's try to process that concept of what if it's there is a possibility of bullying nga, no? First and foremost, kailangan nating makinig sa halimbawa, no, if someone experiencing it or let's say nga maaaring yun yung kanilang dinunog na rason. Kailangan makita natin na tayo bilang adult, no, ang isa sa pinaka response natin in any case to ha, since nga I don't see it like that the bullying is the strongest possible reason, no. Ako I don't know if you're asked this, but more of like more na doon ako sa punto ng copying effect eh, than the bullying eh, yung copycat effect. So anyway, going back to the idea ng bullying, tayo mga adult much better na wag natin i-minimize yung mga sumbong or mga sinyales na ang isang bata ay maaaring nakakaranas or sila mismo yung nambubuli ha, in a both side. Dapat wag natin hayaan lang or inormalize na, ah sige, ano eh, ang mga bata talaga may mga ganyan. So, diyan ang pinaka isa sa kailangan natin i-remind sa ating mga sarili, no, bilang mga magulang o nakakatanda. And, yeah.
0: Okay.
13: In general,
0: yes,
13: yes, exactly.
0: Ang akin hong katandem dito, may ilang punto rin na nais pong itanong po sa inyo. Bombo Ever?
1: Alright. Ano naman po ba yung mahalaga po bang dapat na ikonsidera ng isa pong guro o faculty member kapag nagkakaroon po ng karahasan sa isang institusyon, kagaya na lamang po ng pangaralan?
13: Oo, napaka-importante ng role ng teacher ngayon, no? Hindi lang sila mag-act ngayon as a teacher, but instead, kailangan talaga, not really a therapist per se, pero hinihingan sila ng mas mataas na kalakasan ng kalooban din. So therefore, ano mga kailangan gawin kung halimbawa, during the crisis, ang immediate response talaga, priority natin is safety. But after the incident, kailangan ng mga guro natin, ma-recognize din nila kung ano yung mga sintomas ng mga estudyante na maaaring trauma-related na rin pala. Given na iba-iba kasi tayo or ang mga estudyante kung paano nila ipakita yung mga trauma response nila, no? It could be yung iba tahimik lang, iba emotional talaga, pinapakita na umiyak sila. So therefore, yan ang pinaka-isa sa sort responsibility nila. Remain calm, provide sense of safety. Oh, by the way, this one. Let's try to avoid spreading assumptions or unverified information, no? Na parang makakadagdag kasi yun sa mga like yung mga conspiracy theory na mga alam niyo na yung mga kabataan, madaling mag oh this and that kasi sabi ng matatanda, no, or sabi ng teacher. So let's allow us everyone to express our emotion. So wag din natin na if bilang guro, no, wag nating pilitin ang mga estudyante na dapat makisalimuha na or magsalita or mag-express. Kumbaga, hayaan natin sila na magkaroon ng sapat na oras para panahon ng pagproseso ng paghilom. So ayun, ayun yung mga on top role na nakikita ko na dapat tugunan ng mga guro natin, which is mabigat.
1: All right, Bombo Dennis.
0: Okay, sana nga no maging bahagi ito ng mga prioridad ng ating pampamahalan lalo't malapit na yung State of the Nation address ng Pangulo at yan isa sa pwede na ma-include no sa mga programa sa under ng Department of Education. So with that, maraming salamat po Doc Gladys dito sa mga impormasyong na ibahagi niyo ngayong umaga.
13: Thank you.
0: Mga kabombo at mga ka-Star Nation, nakausap po natin si Dr. Gladys Canillo Borja, isang clinical psychologist kaugnay dito sa mga usapin may kinalaman sa mga kaso ng juvenile criminal liability and other related topics at yung issue ng bullying na hanggang ngayon hindi ho humuhupa at nasasawata sa ating bansa. Muna tayo ng karagdagang mga ulat, Bombo Ever.
1: Kasunod nga po ng nangyari pong pamamaril doon sa Tacloban City, ang Philippine National Police nais na pong gawing na 12 anyos ang edad na maaaring masampahan ng kaso. Kaugnay niyan, may report si Bombo Jovino Galang.
14: Sang-ayon ang Philippine National Police na pababain ang edad sa mga maaring makasuhan kapag ang mga ito ay nakagawa ng krimen. Ayon kay Police Colonel Alin Reyko, ang Public Information Officer ng Philippine National Police, na nais nilang maging 12 anyos ang edad na maaring makasuhan. Ang nasabing pahayag ay kasunod ng naganap na pamamaril ng dalawang minor de edad sa loob ng paaralan sa Tacloban City. Hindi ikinaila ng police official na mayroon silang naitalang kaso na sangkot ang isang siyam na anyos na minor de edad.
15: PNP supporting the lowering the age of criminal responsibility po. We are thinking 12 years old po. Hindi naman po linggit sa kaalaman nyo siguro ma'am na medyo nagkakaproblema na po tayo. As a matter

0: Victor, no? So lahat yan, kahit sabay kami nag-submit ng pre-trial, pero lahat yan alam na nila, na witness namin ulit yan dahil na-presenta na namin yan kahit pa ho dun sa mga proceedings before the Congress or House of Representatives.
1: Okay. Another thing, Bomboy Ever, mayroon ka pa mga additional questions for Attorney Tolosa dyan?
2: Yes, Attorney Tolosa. Just for clarification lamang po siguro, ano, kasi may mga nagsasabi po na tila inaasa daw po ng House Prosecution Panel. Ito pong kanila pong panig dito sa pag salang dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa mga private lawyers na kanila pong tinap. What is your comment on this po?
0: Yes, okay. That's an accurate statement. No? As you would see, lagi naman hong meron mga public prosecutors na nandun din ho sa Senate, you know, actively participating in the proceedings. So magmula ho yan, no? Nagsimula nung last Thursday na nandun sila lahat. Even this Monday, no, substantial number of them also appeared and participated. At tuloy-tuloy naman ho yan even until today.
1: Okay, so another question, Attorney, please, mula sa aming himpilan. Narito po ang katanungan mula po sa bahagi ng Davao Region, dyan sa Bombo Radio Davao. Ano raw ang may nais po silang maitanong hinggil ho dyan. Bombo Davao, kayo na yung magtanong kay Attorney Tolosa, please.
3: Maying buntag, Attorney Benjamin Tolosa Jr., ano ang nagiging sanhi ng pagkakantala ng marking of evidence? May pagtataya na ba kayo sa posibleng tagal ng impeachment trial?
0: Good morning. Well, unang-una, talagang napakadaming dokumento lang, no, na pinipresent, na minamarkahan ng magkabilang panig. Pero pasalamat kami sa Secretariat ng Impeachment Court na tinutulungan tayong lalo pa itong mapabilis para masigurado na matapos na ito sa lalong madaling panahon at hindi na maantala ang pagsimula ng unang araw ng paglilitis sa July 6. No? In fact, today, nag-allocate ho ng more manpower ang impeachment clerk para ho sa marking. No? So today, magbibigay ho sila ng 5 marking teams para ho dun sa mga dokumento na paukol dun sa confidential funds na article ho at 2 marking teams para naman ho dun sa unexplained wealth. No? So inaasahan ho namin na patuloy-tuloy ho itong proseso na to at matatapos na ho ito. Ngayon naman ho, kung gaano itatagal ng mismong impeachment proceedings including trial, no, ang masasabi ko ho, naghingi ho ng 60 days, no, or 62 days to be exact, ang prosecution para ho mailatag namin lahat ng aming ebidensya, matawag namin lahat ho ng aming mga witnesses. At sa kabilang panig naman ho sa depensa, humingi naman ho sila ng 30 days. No? So kung titignan ho natin yan, that will be around 3 months or a little bit more. No? Pero hindi naman ho yan cast in stone. No? Pwede pa rin ho yung mamodify, pwede pa ho yung mas mapaikse. Lalo na kapag ho pagpapayagan tayo na magpresenta ng mahigit sa isang witness sa isang araw, so pwede hong mas mapabilis ho.
1: Okay, another thing, attorney, yung tungkol ho doon sa sinasabi na mula doon sa initial schedule, mukhang lumalawig at kung hindi ho matatapos ngayong araw, ano ho ito, next week na ang continuation or sisikapin talaga na mabuo yung marking of evidence and other information within today? Tama ho ba, attorney, please?
0: Sisikapin ho natin matapos yan, no? Pero kung hindi man ho yung matapos today, at least within the week, no? In fact, pinayagan ho tayo today na tuloy-tuloy yung trabaho hanggang alas 7 ng gabi. At kung hindi man matapos, tutuloy ho yan bukas. In fact, hanggang Sabado, pinayagan ho tayo na tuloy-tuloy yung trabaho, no? At kaya again, nagpapasalamat kami sa Secretariat ho ng Senate. At pati ho sila, no? Sasamahan tayo, papasok din sa Sabado para matapos na natin ito.
1: Okay, Bombay Ever.
2: Alright. Attorney Tolosa, kuan din po natin ng katanungan po ng amin pang istasyon dyan po sa May Cagayan Valley Region. Go ahead, Bombo Radio Kawayan, with your question.